0: Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw ka, Warm Heart Steph, sa ating special guest dito ngayon sa studio at sa mga kasama natin sa Master Control at sa Wirecast. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang po ang aming FB page para live na live niyo pong napapakinggan at napapanood ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari ninyo rin kaming mapanood sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede ninyo po kaming balikan sa aming mga episode.
1: At syempre, meron din po tayong tinatawag po na audio live streaming sa pamamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, syempre mag-download at mag-install sa pamamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang no, sa ating mga cellphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gamitin po ito, no, lalo na kapag on the go kayo pero meron pa rin naman kayong data, gamitin po natin ito para live na live pong mapakinggan ang programang Warm Heart. So, paano ba mapupunta no, sa ating istasyon ang ating mga taga-gamit ng Evox PBS receiver app? Syempre, hanapin nyo lamang po, kitang-kita na sa likod ni ka Warm Heart Drizel ang logo ng Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula nung last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw, oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizel, syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang replays naman no, ng ating programang Warm Heart sa katabi nating istasyon ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, may magandang ano tayo dito? Studio.

0: kasi bilang project, sa ilalim ng project management division, nasa ilalim nyo to, itong ULEAD program,
1: yes,
0: na ito.
1: Apa.
0: So, can you please tell us, lalo yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, what is ULEAD? Ano yung programang ito? At ano ang mga main points na dapat malaman ng ating mga, lalo ng ating Filipino diaspora, lalo na yung mga younger generations natin na Filipino diaspora?
1: Ayan po. Ang ULEAD po kasi ay galing siya sa isang naunang programa ng Commission on Filipinos Overseas na tinatawag na Lakbay Aral. Mm. So yung sa Lakbay Aral po, literal po siya na field trip. Umuwi po dito sa Pilipinas yung mga kabataang Pilipino kasama ng kanilang mga magulang, and then they go around the Philippines, and then they go around this metro to involve themselves sa iba't ibang parts ng kultura nating Pilipino. Pero nakita kasi namin yung maganda sana na dahil sila yung magiging mga leaders din sa mga Filipino communities nila as non-resident Filipinos, maganda na mas maging malalim yung kanilang involvement at kanilang understanding at appreciation sa Filipino culture. Kaya po siya na-rebrand into Youth Leaders in the Diaspora. Ang ULEAD po, isa po siyang programa na kung saan umuwi sila dito sa Pilipinas, hindi lang para puntahan yung magagandang lugar natin dito sa Pilipinas, pero para maintindihan din yung community natin dito. Kasi hindi lingid sa kalaman natin na meron silang mga identity crisis minsan. Hindi nila ma-associate ang sarili nila bilang Pilipino, or nanlilito sila between dun sa dalawang culture. Kasi syempre po, pag nag-migrate sila at an early age or dun na sila pinanganak, ang laging vision ng mga magulang nila is mag-integrate sila doon sa kung ano mang kultura meron sila, sa kung saan bansa sila nakabase. Pero at the same time, habang tumatanda sila, lumalaki sila, na-identify na nila na half Filipino sila. So iba sila doon sa kanilang mga kaibigan at kasamahan, na merong mga tanong sa kanila na hindi nila masagot. And hopefully through the ULEAD immersion po, na uuwi sila dito hindi lang para gumala, kundi makilala kung sino yung Pilipinas, kung sino ang mga Pilipino, at para ma-associate nila na sila din ay Pilipino kahit nasa ibang bansa pa sila. So ang ULEAD po, aside po sa mga, of course, nandito na din tayo, puntahan na natin yung magagandang lugar dito sa Pilipinas. Mm-hmm. We also infuse yung mga story, lessons po, like cultural immersion, mm-hmm, and then cultural trips, heritage trips sa iba't ibang pamayanan. And then meron din po tayong community services, and isa din pong major part ng ULEAD immersion ay yung nature conservation. So pumupunta po sila dito para din po ma-experience yung mga gawain sa mga probinsya, mm-hmm, and then makipag-salamuha po sa ating mga local communities, whether these are local communities po or ating mga indigenous groups po.
2: Mara, ano yung frequency ng ULEAD? Tuwing kailan ginagawa yan dito?
1: Actually po, ang ULEAD po kasi, ang target po lagi natin is at least at the very least twice a year. Pero po, pag meron po kasing nagre-request na kunwari po isang partner Filipino community na ng CFO na gusto din nilang mag-ULEAD yung mga bata o yung mga youth counterparts po nila, ginagawa po natin siya. So wala naman po siyang fixed na dalawang beses lang, tas ganitong time lang. We actually subscribe po sa kung ano po yung gusto ng ating mga kliyente, ng ating non-resident Filipinos. Mm-hmm. Kasi depende din po sa availability nila. Kunwari po, ang North America rather, ang kanila pong break for their students, for their youth, ay ganitong season po, no? July, August, yan po. Pero para po dun sa mga kababayan naman natin na nasa Australia, ang kanila naman pong break ay December at January. So ang last po na ano natin, implementation natin, was actually January lang po of 2026.
0: Matanong ko lang, Mara, participants na kayo sa ULEAD since nag-start itong ULEAD?
1: Since nag-start po ang ULEAD, we have over 300 na po na participants, mm-hmm, for ULEAD. Meron, mm-hmm, din po dun, sir, during the pandemic is online. Pero,

0: Sa pagsama mo ulit sa amin dito sa Bridges on Air. So, magpipilid na po tayo ng isa pang edisyon ng Bridges on Air. Ulitin lang naman po namin ni Sir Ares, ang Bridges on Air ay isang collaborative effort between Radyo Pilipinas World Service and the Commission on Filipinos Overseas. Muli po, ako niyong lingkod, Ray Sampang.
1: At Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Maraming salamat at hanggang sa susunod na edisyon ng Bridges on Air.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media applications.

0: Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang susok? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinak brittle? Pinakpekan? Gusto mo ng kaping barako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut kisses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Le cheflan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicon implant? Ginataang manok? Ginataang gata? Ginataang nyog? Sarap, no?
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa mahalagang balita, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matibay na paninindigan ng Pilipinas sa pagsunod sa international law at rules-based order kasabay ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa Pangulo, ang nasabing desisyon ay hindi lamang tagumpay sa batas, kundi patunay na ang alitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng puwersa o pananakot. Binigyang diin niya na mahalaga ang arbitral ruling sa pagprotekta sa karapatan ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea at sa kabuhayan ng mga mangisda at komunidad sa baybayin. Dagdag pa ng Pangulo, ang rule of law ang nagsisilbing pantay na batayan ng lahat ng bansa, anuman ang laki o lakas ng mga ito. Iginiit din niya, ang karagatan ay dapat manatiling espasyo ng kapayapaan, kooperasyon at kaunlaran at hindi lugar ng tunggalian. Nanawagan naman ang Pangulo sa pandaigdigang komunidad na patuloy na igalang ang batas internasyonal upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, sa kabila ng pagbuhos ng ulan, lumahok at nakiisa ang publiko mula sa iba't ibang sektor sa National Peace Walk ngayong Linggo bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, kung saan muling iginiit ng pamahalaan ang paninindigan ng bansa para sa kapayapaan, soberanya at tuntunin ng batas sa West Philippine Sea. Sa programang isinagawa kaninang umaga sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ang simpleng paglalakad ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Binigyang diin niya na ang tunay na kapayapaan ay nakabatay sa katarungan, katapangan at pagkakaisa ng buong sambayanan. Samantala, iginiit naman ni National Security Advisor o NSA Eduardo Oban Jr. na usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang issue ng teritoryo, kundi usapin din ng kabuhayan, seguridad at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Aniya, patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Hinikayat naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga Pilipino na yakapin ang West Philippine Sea bilang mahalagang yaman ng bansa. Ayon sa Kalihim, ang pagprotekta rito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para na rin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Tiniyak din niyang magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapalakas ng depensa at pangalaga ng teritoryo ng bansa. Tandaan na noong Hulyo 12 ng taong 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na pumabor sa Pilipinas at nagpa siyang walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin ng tribunal ang mga legal na karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ nito sa West Philippine Sea batay sa nakasaad sa UNCLOS.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, 10 local government units o LGU sa lalawigan ng Cagayan ang nagpasa ng mga resolusyong nagdedeklara sa Hulyo 12 ng bawat taon bilang West Philippine Sea Victory Day. Kasunod ito ng panawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP bilang pagpapakita ng suporta sa paninindigan para sa sovereign rights at maritime jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga nag-aproba ang lungsod ng Tugigaraw at ang mga bayan ng Alcala, Amulong, Bagao, Igig, Lalo, Lasam, Solana, Alia Capan at Sanchez Mira. Ang iba pang mga munisipalidad ay nasa proseso na rin ng pagrepaso at pag-aproba ng kaparehong resolusyon na nagpapakita ng lumalakas sa suporta ng mga LGU para sa taunang paggunita ng makasaysayang tagumpay ng bansa. Layunin ng mga resolusyon na kilalanin ang makasaysayang 2016 Arbitral Tribunal Award na nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ipakita ang patuloy na suporta ng mga LGU sa pangalaga ng karagatan at soberanya. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, ipinapakita ng mga LGU ang kanilang commitment sa pagpapalaganap ng pangmakabayan o pagkamakabayan, kamalayan at pagkakaisa ng mga Cagayano. Hinihikayat din ng inisyatibang ito ang mga komunidad, partikular ang mga kabataan na unawain ang kahalagahan ng mapayapa at naaayon sa batas na pagtatanggol sa sovereign rights ng bansa.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, hinamo naman ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang China na dalhin sa International Court of Justice o ICJ ang usapin kaugnay ng kanilang pahayag na bahagi ng China ang Batanes. Ani Carpio, hindi uurungan ng Pilipinas ang naturang kaso at isasama rin sa pagtatalakay ang usapin sa Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc. Mas makakabuti sa China kung kaya nilang patunayan ang lahat ng pinagsasabi ng kanilang mga scholar hinggil sa pagiging parte ng Taiwan ng Batanes na direkta namang iniugnay sa jurisdiksyon ng China. Hindi kasi ubra na basta na lamang aangkinin ng China ang alin

0: ay ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Mariing kinundina ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang kamakailang aksyon ng China sa rehiyon ayon kay De Lima, pagpapakita ito ng kawalan ng katapatan sa maayos na pagresolba ng mga umiiral na usapin. Kabilang dito ang paglulunsad ng China ng isang ballistic missile patungo sa Pacific Ocean na isang hakbang na naglalayong magpakita ng lakas militar ng walang pakundangan sa posibleng idulot nitong geopolitical tension sa rehiyon. Bukod sa mga patuloy na usapin sa West Philippine Sea, may mga ulat hinggil sa pahayag ng ilang Chinese scholars na nagpapalabas na bahagi umano ng teritoryo ng China ang nalawigan ng Batanes. Ayon kay De Lima, ang naturang mga claims ay walang katotohanan at may turing na maling propaganda. Kaugnay nito, muling nanindigan ang pamahalaan na higit pang paigtingin ang pagtatanggol sa karapatang pangsoberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. Inihayag din ng mambabatas na patuloy na makikipagtulungan ng bansa sa mga regional allies upang mapanatili ang pagtupad ng law of the sea at maitaguyod ang isang rules-based international order sa gitna ng mga hamon at pananakot sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, mas lumawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa issue ng pangaangkin ng China sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Yan ay ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David. Ayon kay Professor David, nasa 5-10% lamang ang kamalayan ng mga Pilipino sa tensyon ng WPS noong 2021 kung kailan sila nagsimulang magkasa ng mga survey. Pero malayo na aniya ang bilang na ito sa 70-80% na awareness ng publiko sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nangangahulugan na epektibo ang mga isinasagawang kampanya ng pamahalaan upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Makailang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ibibigay o na hindi ibibigay ng pamahalaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng bansa sa mga dayuhan. Magandang senyales din ito ayon kay Professor David na mas mabubuksan na ang kamalayan ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa mga nasasakupan nito.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, kinumpirma naman ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mayroong nilulutong bagong security arrangement ang pamahalaan para sa malayang pangisda ng mga Pilipinong mangisda sa Bajo de Masinloc. Ani Secretary Teodoro, ayaw muna niyang idetalye ang plano upang hindi ito makompromiso at matiyak ang pagpapatupad nito. Paglilinaw pa ng kalihim na ang sinasabi o na ang nasabing security arrangement ay hindi isang joint fishing kasama ang China. Binigyang diin din ng opisyal na nananatili ang commitment ng pamahalaan na itulak at mas idiin pa ang territorial integrity ng bansa sa West Philippine Sea.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pinalawig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang taong 2030 ang implementasyon ng Civil Registration and Vital Statistics o CRVS Decade sa Pilipinas upang higit pang mapalakas ang rehistro ng kapanganakan, kamatayan at legal na pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nakasaad sa Proclamation Number 1339 na ang nasabing programa na orihinal na magtatapos sana sa 2024 ay pinalawig alinsunod sa mga layunin ng United Nations at ng Sustainable Development Goals. Itinalaga ang Philippine Statistics Authority o PSA bilang pangunahing ahensya na mangunguna sa koordinasyon, pagpapatupad at pagsubaybay

0: sa mga kaugnay na programa. Ayon sa pamahalaan, malaki na ang naging progreso ng bansa sa pagpaparehistro ng mga kapanganakan at pagkamatay, pati na sa pagbibigay ng legal na identidad sa mga sektor na nasa laylayan. Gayunpaman, kinikilala pa rin ang mga hamon tulad ng kakulangan sa agarang rehistrasyon, limitadong integrasyon ng mga sistema at pangangailangan ng mas malawak na digitalization. Kaugnay nito, inaatasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, pati na ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon na makiisa at suportahan ang pinalawig na implementasyon ng CRVS Decade.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pa mga balita, unang humarap sa publiko, si bagong talagang Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. nitong Biyernes, kung saan nakiisa siya kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahagi ng libreng bigas sa 3,100 beneficyaryo sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya. Ginawa ang aktibidad sa Mandaluyong City College of Science and Technology Gymnasium bilang bahagi ng tuloy-tuloy na ayuda ng pamahalaan para sa mga sektor na nangangailangan. Itinalaga si Abalos bilang Cabinet Secretary kamakailan na may tungkuling palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng mga programa ng Pangulo sa buong bansa. Ayon kay Abalos, layunin ng pamahagi ng bigas na direktang maipadama sa mamamayan ang serbisyo ng gobyerno at isinasagawa ito hindi lamang sa Kalakhang Maynila kundi maging sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag pa niya, bahagi ng kanyang mandato ang personal na pagpunta sa mga komunidad upang makinig sa mga suliranin at agarang matugunan ang mga ito sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Tiniyak din niya sa publiko na nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagbibigay ng maagap at accessible na serbisyo para sa lahat ng Pilipino.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng antiretroviral o ARV medicines para sa mga persons living with HIV o PLHIV. Ayon sa Department of Health o DOH, halos nasa 500,000 bote ng gamot ang nakatakdang may pamahagi simula ngayong Linggo. Sa isinagawang inspeksyon ng kagawaran, kinumpirma nito na ligtas, mabisa, dekalidad at rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA ang nasa 455,188 bote ng mga dumating na gamot. Ito ang unang tranche ng inaasahang kabuuang 1.2 milyong HIV commodities na darating sa bansa. Inaasahang makukumpleto ang pagdating ng natitirang bahagi ng unang tranche sa mga susunod na Linggo habang ikalawa at ikatlong tranche ay inaasahang darating mula Agosto hanggang Setyembre. Aminado naman ng DOH na nakaapekto ang sitwasyon sa Middle East sa pagdating ng HIV commodities, ngunit tiniyak nitong patuloy ang mga hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng gamot at walang maaantalang gamutan para sa mga PLHIV sa bansa.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pansamantalang ipinagpaliban ng Department of Energy o DOE ang 5th yugto ng Green Energy Auction Program o GEA 5 para sa offshore wind projects upang higit pang mapatatag ang balangkas ng programa at matiyak ang maayos na implementasyon nito. Ayon sa DOE, isinasagawa ang komprehensibong pagrepaso sa auction framework katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at mga stakeholder. Layunin itong tiyakin ang kahandaan ng infrastruktura, transmission capacity, regulatory requirements at iba pang mahalagang aspekto bago ituloy ang kauna-unahang offshore wind auction sa bansa. Kasama rin sa recalibration ang paglilinaw sa environmental at tenural requirements, pagpapalakas ng project readiness validation at pagsasaayos ng mga tuntunin upang mapataas ang kumpiyansa ng mga mamuhunan at matiyak ang tagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto. Inaasahang iaanunsyo ng DOE ang bagong schedule ng JF5 tapos makumpleto ang technical na pagsusuri at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Nananatili rin ang layunin ng kagawaran na mapabilis ang pag-unlad ng offshore wind at makapaghatid ng maasahan, sustainable at abot-kayang clean energy para sa mga Pilipino.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, muling binuksan ng Department of Energy o DOE ang Special Green Energy Auction para sa waste-to-energy projects matapos alisin ang pansamantalang suspension nito. Kasabay ng paglalabas ng mga binagong panuntunan upang makahikayat ng mas maraming mamuhunan sa renewable energy. Ayon sa DOE, agad nang magpapatuloy ang lahat ng auction activities matapos ang paglalabas ng bagong Department Circular at updated terms of reference. Kabilang sa mga pangunahing pagbabago, ang pagtaas ng target installation capacity mula 230 megawatts patungo sa 400 megawatts pagpapalawig ng mga deadline para sa proyekto at pagpapababa ng registration period hanggang katapusan ng Hulyo ngayong taon. Pinalawak din ang eligibility upang mas maraming kwalipikadong waste to energy at biomass developers ang makalahok sa bidding. Sinabi naman ng DOE na ang mga pagbabagong ito ay bunga ng konsultasyon sa mga stakeholder at inaasahang magpapabilis sa pagpapatupad ng mga proyekto na magpapalakas sa energy security, renewable energy development at mas sustainable na waste management sa bansa.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, nagsasagawa na ng imbestigasyon ang Laguna Lake Development Authority o LLDA kaugnay ng umano'y walang pahintulot na water discharge ng Manila Water Company sa Laguna Lake. Ayon sa LLDA, isinagawa ang flushing ng bagong pipeline bilang bahagi ng East Bay Transmission Mains Phase 2 Project. Gayunpaman, sinabi ng ahensya na itinuloy ang operasyon kahit wala pang formal na pag-aproba o clearance mula rito. Nagpadala na ang LLDA ng Quick Response Team upang magsagawa ng inspeksyon at kumuha ng mga water sample upang malaman upang malaman kung may naging epekto ito sa kalidad ng tubig at sa kalikasan. Nakatakda namang makipagpulong ang LLDA sa mga opisyal ng Manila Water upang talakayin ang insidente, alamin ang mga posibleng paglabag at tukuyin ang kaukulang aksyon. Tiniyak naman ng LLDA na patuloy nitong pangangalagaan ang Laguna Lake habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, TESDA hinihikayat ang mas maraming kababaihan na pasukin ang non-traditional industries. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
2: Naniniwala ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na walang kasarian ang kakayahan, kaya naman hinihikayat nito ang mas maraming kababaihan na kumuha ng mga non-traditional TVET courses tulad ng automotive, welding at ICT upang mas mapalawak ang kanilang oportunidad sa trabaho. Sa paningam ng Radyo Magazine, sinabi ni Ms. Catherine Amorcer Sadias, ang acting executive director ng National Institute for Technical Education and Skills Development and TESDA, na naging matagumpay ang programa ng ahensya sa paghahanda ng mga kababaihan para sa mga trabahong ito.
3: Around 80% po ng kababaihan kaya nang makipagsabayan sa iba't ibang sector po na related nga po dito sa STEM. At sa TESDA po, patuloy po na tinitignan namin kung paano po namin ma-ensure po na tumataas po ang numero ng mga kababaihan na nai-engage nga po doon sa non-traditional skills.
2: Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng TESDA sa iba't ibang industriya upang maging tulay sa pagkilala ng kakayahan ng mga kababaihan sa mga non-traditional na larangan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, sa punto po ito ay tayo magpaparaan ng isang maikling panayam patungkol po yan, no, sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ang pinakamalaki po yan sa kasaysayan ng bansa. Umarangkada na, no, ang iba't ibang usapin kaugnay ng kalagayang piskal ng Pilipinas dahil po dito, no, sa naging panukalang ito. Katumbas po yan ng 21.7% ng ating gross domestic product o GDP sa panahong bumabagal ang paglago ng ating ekonomiya at patuloy ang pagtaas ng utang ng pamahalaan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na umiigting pa rin ang tensyon sa Middle East. No? At batay sa mga ulat ay lumalala ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran na panigurado ay makakaapekto muli, no, sa presyo ng langis dito sa ating bansa at maging sa mga ibang sektor tulad na lamang ng transportasyon at pagkain. At kasabay nga, no, ng mga usapin patungkol sa proposed national budget, no, na 7.2 trillion pesos ay meron ding mga pangamba, no, tulad ng ating nabanggit kanina hinggil sa posibleng debt crisis, kakulangan sa fiscal space at ang epekto ng election year spending sa transparency at accountability. At upang ating mahimay-himay ang mga usaping ito ay muli nating makakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang dating kalihim ng Department of Finance, walang iba kundi si Ginoong Margarito Gary Teves. Sir Gary, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Maganda ka po, Steph, at maraming salamat sa imbitasyon nyo. Sana makatulong po ako sa inyo.
0: Maraming salamat pong muli sa pagsama nyo po dito sa programa. So given all of these talks about the 7.2 trillion pesos na proposed budget for 2027, no, yun nga tulad ng aking nabanggit kanina, pinakamalaki sa kasaysayan at katumbas po ng 21.7% ng gross domestic product. So bilang isa pong eksperto, Sir Gary, paano niyo po sinisuri ang epekto nito sa kabuuang kalagayang piskal ng bansa, lalo na kung magpapatuloy ang mabagal na paglago ng ekonomiya gaya ng 2.8% noong unang quarter pa lamang ito ng taong 2026?
4: Ang mahalaga importante na yung perang yan ay gagamitin at papunta yan sa tinatawag nating pinaka-urgent o importante sa ating taong bayan. Ano itong mga importante mga bagay? Ito ay pag-manage ng ating inflation. No? Medyo mataas ang ating inflation ngayon. Kailangan po doon din papunta sa pagbawas ng tinatawag nating corruption. No? Ikatatlo, makadagdag sana sa yung quality of wages kasi ang ating mga institutions ngayon, lalong-lalo yung mga kailangan ng tulong ng gobyerno, ay kailangan magaganda rin ang kanilang quality of wages. Hindi naman sinasabing national wages. No? Kailangan dahil tingnan ng mabuti ng mga regional wage board yan kasi nag-iiba yung kondisyon bawat rehiyon.
0: Mm-hmm.
4: Ika-apat, kailangan yung poverty institute sitwasyon natin. Masyadong mababa yung ating takbo sa ating ekonomiya, hindi makakadagdag sa pagbabawas ng poverty na malaking bagay sana, no? Ito ay importante. So, kailangan itong pera ng gobyerno, 7.2 trillion, doon pupunta sa mga importante mga project sa agrikultura kasi mahal talaga ang ating pagkain ngayon. Saka halos ng ating kinakain, in-import pa natin. Ikalawa, sa edukasyon. Lalo na sa tinatawag kong first 2,000 days, yung mga bata na from conception, from hanggang mga 5 or 6 years old, kailangan dagdagan natin ang suporta, lalo na sa nutrition po, Steph, no? Sa industriya, kailangan po natin kasi maliit pang ating industrial sector. Kailangan natin yung palawakin para makadagdag ng baang trabaho sa ating taong bayan. So ito, mga bagay nito ay kailangan, at kailangan transparency, full disclosure, at i-monitor mabuti kasi bawat piso ay importante. Nabanggit nyo, napakalaki ng ating budget ngayon. Normally, mga ekonomista gusto sana mas maliit, parang familia ba, Steph? Pero ayan na, na-aprubahan na ng kabinete. So, kailangan i-monitor mabuti ang dun sa legislation, kailangan talagang i-monitor. Imbita talaga natin yung mga civil society. Payagan dapat ang Kongreso mag-participate. Medyo mahaba na yung nabanggit ko. So, into na muna ako dito.
0: Sir Gary, nabanggit po no doon sa mga natatanggap nating ulat na patuloy din no yung malakihang pangutang po no ng ating pamahalaan at papalapit na sa tinatawag po na borrowing ceilings. Sa ganito pong konteksto, ano po ba yung mga masasabi na konkreto nga panganib o risk ng posibleng debt crisis at paano po ba dapat balansehin ng ating pamahalaan ang paggastos at pangutang upang maiwasan po ito?
4: Well, nabanggit ko na sana na dapat mas pilit ang budget pero nilakihan ng gobyerno. So, tingnan mabuti, no? Kasi alam nyo ngayon na umaabot na ng 65% ang ating debt in relation sa ating ekonomiya. Anong ibig sabihin ng 65%? Na yan. Umabot ng over 18 trillion na yan, Steph, no?
0: Mm-mm.
4: 18 trillion. 18.2 trillion. Dapat kung 60% lang yung tinatawag natin international standard, dapat hanggang 16.8 trillion yan. So sa bawat Pilipino ngayon, Steph, umaabot na ng 158,300. Kasama na yung mga apo natin yan, Steph, no? Siguro bata ka pa, wala ka pa siguro na apo. 158, lumago ng 12,000 sa nakaraang taon noong 2024. So, isa pa, yung ginagamit na pera ng gobyerno sa budget noong 2026 umabot ng halos 1 trillion na 950 billion Steph, or 14%. Ano mang gagamit? Malaki mawawala sa budget kasi gagamitin yan sa pagbayad sa interest payment alone. E lalo na kung aabot pa yan ng siguro more than 1 trillion dahil lalaki pa rin ngayon yan. No? So, medyo kailangan na daan-daan tayo at siguraduhin natin kung utang man tayo, talagang i-monitor natin ang gagamitin sa gustong mga priority, high priority. No? Okay? So, isa pang problema kasi sa malaking utang, Steph, utang niyang gobyerno, kundi yan sa domestic sector, utang ang gobyerno, isa crowd out o mahirapan yung mga private sector, lalo ng mga maliliit na negosyante, yung mga small and medium enterprises. Kasi uunahin ng financial institution yung ating gobyerno.
0: Mm-mm.
4: So mahirapan sila. Dapat mababawasan ang kanilang pagkakataon magbigay ng trabaho. So yun ang mga panganib na step. Para yung pamilya, pag sobra-sobra na, nakakatakot, di ba? Baka hindi mabayaran. Thank you.
0: Sa kasalukuyang sitwasyon po, no, Sir Gary, kung saan mataas po ano, ang interest rates naman, limitado ang kapital at nanganganib nga po, no, medyo nanganganib ang credit rating ng bansa, no, due to a lot of reasons. Gaano po ba kahalaga yung credibility ng fiscal management ng pamahalaan dun po sa pag-akit ng mga investors po natin papunta dito sa ating bansa? At ano po ang maaaring maging epekto kung tuluyan po nga bumaba yung ating credit rating? Sir Gary? Naririnig po ako. Ayun. Naka-mute ba siya? Ah, okay.
4: Medyo unstable na talaga sa aking ano. Ah, sorry ah.
0: Uh-huh. It's all right po, it's all right po. Una, ano na lang po, ulitin ko na lang po yung tanong para may context po ulit, no, yung ating mga tagapakinig. So, Sir Gary, ito po yung next question. Sa current situation po, no, kung saan mataas po yung ating interest rates, limitado ang kapital, at masasabing medyo nanganganib po, no, ang credit rating ng ating bansa. Gaano po ba kahalaga ang kredibilidad ng fiscal management ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pag-akit ng investors papunta dito sa ating bansa, at ano ang maaaring maging epekto kung tuluyan pong bumaba ang yung ating credit rating?
4: Mahalaga yan kasi alam mo ngayon ang gobyerno palaging umuutang din, tumataas yung utang natin, nabanggit natin kanina.
0: Mm-mm.
4: So kung ako foreign investor po, ay sasabihin ko, mababayaran ba yung magiging successful ba yung aking pag-invest dito sa Pilipinas? Kasi kung sakaling ang gobyerno ay patuloy ng nahirapan umutang, magkakaroon ng instability. So, baka tumaas yung inflation rate, di ba? So, baka hindi na maibenta ko yung mga produkto ko kung yung ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas ay mahirapan gamitin yung pera. Tsaka ang gobyerno ay makakalagay ng pera sa mga importanteng projects na makakatulong sa aking negosyo. Tsaka kailangan i-maintain talaga yan natin yung credit rating natin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, step na nasa kategorya na tayo ng upper middle income. No? Ang ibig sabihin yan, wala na tayong avenue dun sa tinatawag na concessional loan. No? Hindi na tayo mabibigyan ng international financial institution na mababa na interest rate.
0: Mm-mm.
4: So magiging commercial rate na rin tayo. So ang mga investor iisip yan. Sabi ko, bakit ako invest sa Pilipinas? Nagkakaproblema sila. But doon na lang ako siguro sa Vietnam. So kailangan talagang i-compare natin ang ating sarili na mahusay yung tinatawag nating macroeconomic indicators.
0: Mm-mm.
4: Inflation rate natin, manageable. Interest rate natin, hindi masyadong mataas. Ang ating mga mamayan ay merong pera pambili ng mga produkto na kailangan sa kanilang pamilya. Yun ang mga tinitingnan ng investor. Ngayon nahihirapan tayo. Medyo mahina tayo sa mga importanteng bagay na yan.
0: Mm-mm.
4: Thank you.
0: Ito naman po, Sir Gary, kasi isinasaad din, no, sa mga reports na ang balance of payments ng bansa ay humihina, kasabay ng banta ng nandiyan ang AI kasi, no, ang artificial intelligence, lalong-lalo na sa BPO sector, at mabagal po na, sinasabing mabagal na paglago ng remittances. Sa inyo pong pananaw bilang isang ekonomista, bilang isang eksperto, paano po ba dapat iakma ng pamahalaan ang budget upang tugunan yung mga struktural na kahinaang ito ng ating ekonomiya?
4: Magandang tanong po yan, Steph, kasi dependent tayo ngayon sa ating overseas Filipino workers. No? Mm-hmm. Tsaka of course sa ating mga mamamayan din dito. So, kung may ka-problema, kagaya ngayon, problema tayo sa oil crisis, ang ating mamamayan, medyo nahirapan ngayon. So, yung pera nila baka hindi na masyadong malaki kasi konti na lang ang ilang makagamit nila kasi tumataas ang presyo ng mga bilihin, no? So, sa pagkain, nabanggit ko nga kanina, halos lahat ng kinakain natin ay imported. Nabanggit po rin ang balance of payments. So, yung dolyar nagagamit sa even sa pag-import ng pagkain. So, kailangan i-restructure ulit natin yung ating ekonomiya, Steph. Palakasin natin yung agrikultura tsaka industrial sector, gamitin yung pera sa gobyerno. Kasi importante yon dahil kung meron tayong malaking produkto locally, maraming, kunyari, lumawak yung ating produkto ng isda, ng rice, at importante, mas konti tayong kailangan ng dolyar para bibili ng pagkain sa ibang bansa, no? Yung sa industrial sector naman, Steph, kailangan din baguhin din natin ang ating polisiya. Huwag tayo dependent lagi ng mag-export lang tayo ng raw materials. Subukan natin i-proseso yung mga raw materials natin para pag-export niyan, mas malaking dolyar ang makukuha natin kasi process na yan. Oh. Kunyari, yung raw material like ore, gawin natin para sa Indonesia, mag-produce tayo ng mga higher level of export, no? Yung mga processed goods. So that yung ating foreign exchange lalago at hindi rin magkakaroon tayo ng palagi na lang mag-depreciate tayo ng ating peso. So, mahirapan na naman tayo kasi tataas na naman yung presyo ng ating bibilihin. So, sa madaling salita, ang allocation ng resources ng gobyerno, dagdagan nila sa agrikultura, sa tinatawag na supply chain, yung sa infrastructure, sa mga post-harvest facilities, cold storage facilities, so that yung pagkain natin na galing sa farm, pagdating sa merkado o sa grocery store, hindi na masyadong mataas, no? Hindi na tayo masyadong i-import ng mga kailangan nating pagkain. Tsaka yung mga labor sector na mga trabahante natin makakatrabaho domestically. Ganon din po, Steph.
0: Mm-mm-mm.
4: Thank you.
0: Ito naman po, no, kanina nabanggit ko din ito sa intro, ang 2027 budget ay isang election year budget at kumbaga, syempre pag sinabing election ay nandyan yung usapin ang overspending at katiwalian. Ano-ano po kaya, no, ang mahalagang mekanismo ng transparency at accountability na dapat pong ipatupad upang matiyak na ang pondo ng bayan ay magagamit po ng tama at hindi mauwi sa political spending?
4: Ang malaking gagawin ng ating Pangulo at Kongreso, meron tayong tinatawag na joint oversight sa Kongreso at Executive Department doon sa paggamit ng pera sa budget, no? Kailangan talagang i-activate yan. Ang presidente mismo ay dapat tutukan din po yan. Even before spending yan, may pagkakataon din naman ng ating Pangulo to go over the budget one more time before i-approve yan formally, di ba?
0: Mm-hmm.
4: Okay? So, kailangan tingnan niya mabuti through his staff. And then kung ang Kongreso ay nagdagdag pa o meron tinanggal ng mga importanteng mga projects na makakatulong sa ating ekonomiya, eh tingnan niya kung ano yung mga approve ng Congress. Pwede naman niya i-veto yan eh.
0: Mm-hmm.
4: Seryoso nilang veto yung mga hindi importanteng mga items at i-approve yung mga importanteng mga expenditures. So again, parang family budget yan eh.
0: Mm-hmm.
4: Huwag tayong masyado mag-approve ng kailangan ng ating mga anak kung hindi maimportante yung kailangan para sa ating pamilya, no?
0: Mm. And in relation to that po, Sir Gary, kasi alam naman natin na nung the past year and of course extended this year, nandiyan ang usapin no ng flood control anomalies no, at itong ang mga tinatawag na insertions and unprogrammed funds. So paano bilang isang ekonomista at eksperto no sa mga ganitong usapin, ay paano niyo po nakikita pa no yung magiging papel ng Kongreso sa pagsusulong sorry when it comes to these kumbaga masabing mga terms no, insertions and unprogrammed funds na naging controversial lalo na po nung nakaraang taon.
4: Okay, ganito yan. Talaga ulit sasabihin ng presidente, gamitin natin itong tinatawag nating LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council, STEP. Sabihin natin okay, bawat linggo, tingnan natin ang takbo ng usapin dyan sa Congress, ha? Okay? Magkasundo tayo na huwag nyo masyadong galawin yung tinatawag nating National Expenditure Program. Budget ko yan, sasabihin ng presidente, no? Pwede ba huwag kayo magdagdag ng maraming unprogrammed expenditure, lalong kung tatanggalin ninyo yun nasa program na dun sa programa ko, yun sa National Expenditure Program. Sinasabi ko lang kasi, under the Constitution, pwedeng mag-adjust yung Kongreso. Pwede nilang tanggalin yung na-program ng ating Pangulo under program, ilagay nila sa unprogram. Anong ibig sabihin yan? Yung unprogram, walang pondo yan. Ma-implement lang yan kung makahanap ng gobyerno ng additional amount or revenues. So kung ang Congress ay sasabihin nila tanggalin natin yung ibang nasa program, magkakaproblema yung presidente at executive kasi napag-aralan na mabuti nila step yung expenditure program na yan. So kailangan sabihin ng presidente, usapang lalaki ito, huwag niyong galawin masyado, otherwise i-veto ko yung nilagay nyo tsaka nilagay yung program expenditure ko sa unprogram. Yung mga ganung bagay, importante yan. Otherwise, hindi tayo seryoso sa ating pag-i-implement ng budget na importante sa ating taong bayan. No? Tsaka yung civil society, kailangan huwag sila ma-discourage. Magsige silang magpatuloy yung kanilang memo at whatever advocacy na kung masyadong ginagalaw ng Kongreso, sabihin sa taong bayan, sabihin sa Pangulo, at ang Pangulo natin ay may responsibility na tignan mabuti na hindi masyadong galawin yung kanyang National Expenditure Program. No?
0: Siguro ito na lamang po muna sa ngayon. We hope we could have a part 2 of this interview no, kasi we're running out of material time na po, Sir Gary. Pero ito na lamang po siguro muna ang aking katanungan bago po natin tapusin itong interview. Sa kabuuan po no, overall, ano po ang inyong rekomendasyon upang matiyak na ang proposed 2027 national budget ay tunay po nga nagsusulong ng inclusive growth at hindi magdudulot po ng mas mabigat na mas mabigat po na pasanin sa mga susunod na henerasyon. Go ahead po, Sir Gary.
4: Okay. Okay, isa is sumatotal na sa panahon na tayo na isasubmit na ng presidente ang budget sa Kongreso. So, again, huwag galawin masyado yung isasubmit ng presidente. Pinag-aralan mabuti yan. Ikalawa, bago ma-aprubahan yung budget niyan, importante na i-review mabuti. I-review mabuti na huwag marami masyadong nilagay doon. Tatlo, i-veto ng presidente yan kung hindi talaga, i-veto yung mga items na nilagay ng Kongreso kung hindi masyadong makakatulong sa kanyang programa o yung nabanggit nating priority areas like inflation, employment, at iba pa. Tapos pag na-approve na yan, i-monitor. Ang presidente mismo ay mo-monitor kasama na yung mga kasama sa executive. Magbisita siya sa mga probinsya, tingnan yung mga projects kung na-implement na mabubuti according to the program. Kasama mga civil society, kasama mga regional development council, kasama mga estudyante. Sa mga remaining 1.5 years, itong mahalaga na seryosang presidente sa pag-implement ng budget na yan. So yan ang importante, transparency at accountability, no?
0: Mm-mm.
4: Thank you, Steph. No.
0: Maraming salamat din po, Sir Gary. And with that, maraming salamat po ulit, Sir Gary, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Thank you, Steph. Salamat po.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama si Ginoong Margarito Gary Teves, ang dating kalihim po ng Department of Finance. Patungkol pa rin po yan sa proposed 2027 national budget. At didiretso na tayo sa ating mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, cloud seeding, binhi at iba pang intervensyon ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka ng Isabela ngayong nakakaranas ng tagtuyot sa lalawigan. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
5: Sa nga daigay arubangan na El Nino Tariondos, aru i-ari isigida nga nakamulag a futawan to danom ta irigasyon. Ta Isabela lamang nga na, iga i 31,000 hectares na kamayan i-ari na padanom. Itabarang ni Governor Rodito Albano ta minakusecha ira, umar ni ira ta pasina na onuta municipal agriculturist data penong mamano ni ufun o pwede nga may yawat ira na gobyerno. Iyong atabarang ene adde na gobernador kasabay na pamegafugapan na estratehiya na DA da peno mablapawan ime na kusecha irata ang may sangaw nga tiyempo na El Nino. Taday tao ipagiganwa ta cloud seeding da peno mangyawa ta orata na kaumaga irang akamayan. Tadgay paga ipangyawa ta mongusis na katalilabi na may nga nakastang ngay mula sangaw nga awan to uran. Nakaredy ga pa isids na sandia, mangi na lufok antre sa bolyas nga panalita ang may. Idorob ni Albana isigida na maganwa to validation tapeno isigida gapang mayaw iufo na kawagan na minakusetya ira. Yato ni balita na gafuta syudad na to gigaraw yaw si Dina to Dovilla Campa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. 70 kaso ng African swine fever na itala sa bayan ng Itogon, Benguet. Quarantine checkpoints, itinatag upang pigilan ang paglabas at pagpasok ng baboy at pork byproducts. Ang kabungulat, ihahati naman sa atin ni Joseph Cabanas.
6: Kinumpirma ni Itogon Municipal Veterinarian Dr. Franklin Balanban nga dati positibo akaso ti African Swine Fever wenno ASF iti barangay Tuding Itogon Benguet. Sigunkan kwa na nasurok 70 a baboy manipod karagiti 7 a swine raisers iti Sitio Baguio Gold. Yang gakan ken kupaw tinapektaran iti sakit. Rinugin mo ten ti depopulation wano panang papatay karagiti apektado a baboy tapno malapdan ti panagwaras ti virus. Nakumpirma ti ESF kalpasan ana ipasidong iti examine dagiti blood samples iti Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Mapatapata at ti nagtaudan ti sakit kat manipod iti swell feeding wano panagpakan iti arasaw. Wenno babaan iti kontaminado a karne. Gapo iti detoy imbilin ni Itogon Mayor Bernard Waclin ti panakaypari ti panangiruar kadagiti baboy ken pork byproducts manipod iti barangay Tuding na ipasdagmat dagiti quarantine checkpoints tapno malapdan ti panakaiwaras ti sakit iti daddu mapay a lugar. Impalagip dagiti otoridad nga saan ang makaapektar iti tao ti ESF ngam dakkel ti pekto na iti industriya ti panagbaboy. Damag manipod ito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang VIRAC, Department of Trade and Industry o DTI, inilunsad ang 4.3 million peso shared service facility para sa mga wood at handicraft makers sa lalawigan ng Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
7: Piglunsad ang shared service facility para sa mga wood as in handicraft maker sa Catanduanes. Pinanginotan ini kan DTI Bicol, siringman kan PLDC ang pagpirma sa MOA para sa implementasyon kan 4.3 million pesos na proyekto. Pigbibilog ang SSF kan mga makabagong gagamitan as in makinaryang gagamiton kan haros na sa 30 beneficiaryo, nganing mapakusog ang sa indang produksyon. Sigun sa DTI, magtitinir sa pangangataman kan mga beneficiaryo ang magkagamitan sa laog ng duwang taon antes isa iraram sa assessment. Kapag naging matrayong po ang implementasyon, ililipat na sa grupo ang pagsasadirikan magkagamitan, alagad kundae, pwede ining bawion kan ahensya. Obheto kan SSF program kan DTI na mapakusog ang kakayahan kan pagiging competitive kan mga micro, small, and medium enterprises sa paagi kan access sa makabagong kagamitan asin teknolohiya. Gikan sa RP Virac, yun si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. 42 baboy na ibinyahe sa Dumanhug, Southwestern Cebu, ibinalik sa Negros dahil sa umiiral na ban bilang pag-iingat laban sa African Swine Fever. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
8: Gibalik sa Negros Island ang buhing baboy nga gibiyahe paingon sa Sugbo, pinaagi sa Tangil Wharf sa lungsod sa Dumanhog. Matod ni Cebu Provincial Veterinarian Dr. Rose Vincoy, mukabat sa 42 ka baboy ang giswayan pagpuslit taliwala sa gipahamtang 45 kaadlaw nga ban sa lalawigan sa Sugbo, nunot sa labing bag-ong kumpirmadong kaso sa African Swine Fever gikan sa Negros. Gikan matod pa sa lungsod sa Ayungon ang maong mga baboy o gitabok sa pantalan sa Gihulngan City, Negros Oriental. Nasigpatan ang maong buhing baboy sa mga naka-duty nga ASF Task Force members sa Matag Pantalan sa Sugbo, pinasikad sa mando ni Cebu Governor Pamela Barikwatro. Ang ban mao'y reaksyon sa Sugbo aron maprotektahan ang lalawigan gikan sa subli nga pagkatap sa ASF human magkumpirma ang Negros Island Region nga aduna sila'y kumpirmadong kaso sa sakit nga moigo sa baboy ug dunay dakong epekto sa hog industry. Gawas sa Sugbo, duna sa'y temporaryong ban nga gipahamtang ang lalawigan sa Bohol alang sa buhing baboy ug pork products gikan sa Negros Island Region. Gikan sa RP Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 40 pamilya sa Iloilo City inilika sa mga evacuation center dahil sa bagyong Inday. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo.
9: Nabatsyagan man sa mga residente sa Iloilo City ang epekto sa mabasko nga ulan kag hangin nga dala ni bagyong Inday. Sandig sa datos ng Iloilo City Government as of July 12, naglabot sa 48 kapamilya ang ginbakwit sa mga evacuation center sa syudad. Inalakipan ini sang 110 ka individual. Samtang naglabot naman sa 23 ka barangay ang ginbaha sa Iloilo City. Tatlo ka panimalaya ang partially damaged bangod sa mabaskog nga hangin kag bangod sa natumbahan nga puno. Gilayon man nga naghatag sang bulig ang lokal nga panguluhan pinaagi sa paghatag sang hot meals, food packs kag hygiene kits sa mga residente. May naghanda nga 2,000 ka food packs ang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO para sa mga maapektuhan sang bagyo. Nagapabili naman nga yara sa blue alert status ang Iloilo City bangod sa bagyong Inday. Nagikan sa Iloilo, Emeros ang Sugudo para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Tanuman Big Bridge sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, temporaryong isinara sa mga motorista. Ang detalye ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao.
10: Temporaryong dili maagian sa tanang matang sasakyanan ang Tanuman Big Bridge sa lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao, dili una mahimong agian ang tulay tungod sa mga kahoy, bato o uban pang mga gapnod nga mibabag sa tulay o sa kalsada human ang kusog na pagbaha hatod sa southwest monsoon o habagat o sa tropical cyclone Inday. Pahimangnon na lamang sa DPWH sa tanang mga motorista o mga biyahero nga mag-amping o klikayan ang mga delikadong lugar hilabi na human ang kusog nga ulan nga posibleng moresulta sa flash flood o landslide. Report ikan sa Radyo Pilipinas Davao, Sheila Lisondra Celosa, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan, 4 na barangay sa Calanogas, Lanao del Sur, isinailalim sa state of calamity. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alwidad Bashir mula sa Iligan.
11: Officially, ni-declare agyang kaisanggun yung bayan ng Calanogas. Ayamala, amig presaydo, nagyong kutang municipal Vice Mayor Makapadu A. Benito Jr. Apaguluanan, nagyong kay kapapantag in Mamboa, Municipal Mayor Abdullah Kim A. Benito. Yung koto akya aprobi sa Resolution Number 14 Series of 2026 declaring state of calamity yung koto pat kabaryo affected mala si sa yung koto kyaw kito typhoon Inday. Yung kanan na patabaryo nagyang kaiya barangay Ngingir, Mimbalawag, Baryo Inuma, Agupiksan. Ayad na mala kiapiktuan nagyang kanan na inalitan wa patabaryo. Sabab saan na adang pantama ni Manto a ongoing retrieval operation na piyamagugupan agyang kay piti barangay ng mga opisina kalano nagyong kay Municipal Government of Calanogas aguma government agency sa makapuponsi sa Provincial Government of Lanao del Sur. Yung kaya Municipality of Calanogas, uli na LGU Calanogas, i-premindiran sa mga bangsayran kumalma, no? Ago maging stay informed siran, uli na sisiram ko sisagyong ko itong mga official social media platforms agyang kaya mga local government agency offices tano, datarian agyang ko itong mga advisories, ago mga updates. Pumang ninirampan na makipag-operita siran, sisagyong agyang kanan na mauluan tano ay din na mala nagyang kanan na gumagalbak imanto cooperation o clearing agu retrieval. Si ko pinaka latest ta update mahabang sa amin na 7 kataw din na may declared amyawafat ta inisabab si sagyang kanan na mala a landslide amyaad din si sagyang kanan na ingad a Calanogas. Imanto mahabang sa amin na 4 kataw pa na missing ayad din mala akasasabupan ko ongoing retrieval operation nagyang kaiya gobyerno tano si sagyang kanan na ingat the municipality of Calanogas. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Diretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagpatupad ang Meralco ng panibagong taas singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. Sa kanilang advisory, inanunsyo ng Meralco ang 34 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil, kaya ang kabuuang household rate ay umakyat sa 14 pesos and 83 centavos kada kilowatt hour mula 14 pesos and 48 centavos noong Hunyo. Para sa pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, katumbas ito ng humigit kumulang 69 pesos na dagdag sa bill ngayong buwan. Ayon sa Meralco, pangunahing dahilan ng pagtaas ang generation charge na umakyat ng 18 centavos kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na fuel prices. Tumaas din ang singil mula sa Power Supply Agreements o PSAs ng 27 centavos kada kilowatt hour dulot ng patuloy na epekto ng gera sa Middle East sa global energy market. Sa wholesale electricity spot market o WESM, umabot sa 8 pesos and 3 centavos kada kilowatt hour ang presyo matapos pumalo sa record high ang demand sa Luzon na 14,534 megawatts noong Mayo 28. Dahil sa masikip na supply, mas madalas ang naipatupad ang secondary price cap. Narehistro rin ng pagtaas ng tax na 10 centavos kada kilowatt hour at transmission at iba pang charges na 7 centavos kada kilowatt hour.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Nagbabala ang mga fuel retailer ng halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa Means of Platts Singapore o MOPS at foreign exchange averages mula sa full week trading mula Hulyo 6 hanggang 10, sinabi ng isang source sa oil industry na tinatayang ang galaw ng presyo ay o ang diesel ay tataas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro, habang ang gasolina ay may rollback na 1 peso and 25 centavos o posibleng tumaas hanggang 75 centavos kada litro. Kasama sa pagtataya ang cargo premiums at inaasahang recovery ng oil industry. Tulad ng nakagawian, Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ang price adjustment at ipapatupad ito sa Martes. Itong nakarang Linggo, nagpatupad ang mga oil company ng dagdag presyo na 20 centavos hanggang 25 centavos kada litro sa gasolina, 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos sa diesel, at 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos sa kerosene.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
12: Nasa win column na agad ang Phoenix Fuel Masters sa pagbubukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Tinalo nila ang Magnolia 98-86 Sabado ng gabi sa larong ginanap sa Inari Center sa Montalban. Kinailangan ng Phoenix na bumangon mula sa 16-point deficit at pigilan ang late rally ng Hotshots para makuha ang panalo. Umarangkada si BJ Johnson ng 34 puntos habang may 23 markers si Jason Perkins. Sa Magnolia, nanguna si Zav Lucero sa 20 puntos habang nalimitahan si KJ Buffen sa 15. Sa unang laro, Blackwater Bossing naman ang nagbigay ng 23-point beating sa Rain or Shine 131-108. lamang na ang bossing ng 72-56 sa halftime at tuloy-tuloy na kumula hanggang dulo bilang pambawi sa kanilang malaking pagkatalo sa Elasto Painters noong nakaraang conference. Nagpakitang gilas ang import na si Kentrell Barkley sa isang triple-double, 29 na puntos, 15 rebounds at 10 assists. Tatlo pang bossing ang umabot sa 20-point territory. Sina Cedric Bearfield na may 24, RK Ilagan 22 at Dalph Panopio na may 19 na puntos. Para sa Rain or Shine, bumuhos ng 38 puntos at 15 rebounds si Aaron Fuller habang may 17 si Adrian Nokum pero bumagsak sila sa 0-1 record sa Group B.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: na si Baldwin ay consultant lamang at hindi empleyado ng paaralan. Bago ang appointment, nagsilbi si Alas bilang assistant coach ng Ateneo mula 2024 kasabay na maikling stint niya sa Zamboanga sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Kilala rin siya sa kanyang championship run sa PBA, NCAA at dating NBA. Itinalaga rin ng Ateneo ang alumnos na si Nico Salva bilang interim team manager habang bahagi na ng coaching staff si RJ Jazul at inaasahang sasama rin si Kirby Raimundo. Ang serye ng hakbang na ito ay nagpapakita ng intensyon ng Blue Eagles na muling maging kompetitibo sa darating na UAAP season matapos nilang umatras sa ilang local tournaments at kanselihin ang overseas training.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
5: from Manila, Philippines.
6: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
11: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
9: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development.

0: development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
1: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
2: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo busy sa isang araw. Kanina.
3: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
4: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
9: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
10: Kumusta, kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW, Land-Based OFW Concerns. Ako po si Asik Veni Legazpi.
11: At mula naman po sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
10: Dahil sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula sa Lunes, July 6. Mapapanood niyo pa rin kami sa ng live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa aming pagbabalik sa 738 kHz.
11: Yes.
10: Asahan ang mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyong publiko. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala. Magandang araw, Ma'am Jel.
11: Magandang araw, Asik Benny, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Asik, kumusta? Medyo nihingal, medyo maulan, ma-traffic.
10: Opo, diba? Opo. Buti na lang, nakaabot. Talagang ganun eh. Blessing, pag umuulan daw.
11: Blessing daw yun. Oo.
10: At of course,
11: noong mga nakaraang linggo, sobrang ano ka, busy, abalang-abala. Kwentuhan mo muna kami, ano ba yung mga naging ganap mo, Asik?
10: Maraming salamat, Ma'am Jel. Actually, mayroon po tayong sinamahan ng mga NOK, next of kin, mm-hmm. ng ating mga kasamahan na OFW na nandun po at tinutulungan ng ating MWO at ng ating pong tahanan mm-hmm. para sa kanilang pagpapagunod sa iba't ibang hospital doon po sa Saudi Arabia.
11: Mm-hmm. And yung sa Cambodia, balitaan mo kami regarding that.
10: Wow, opo. magandang nabanggit niyo po. Mm-hmm. Kasi kung titingnan po natin, magkakaroon po ng inauguration, soft opening po yung migrant workers office natin sa Cambodia sa darating po na July 14. So, Ma'am Jel, ito po yung isa sa mga inaatas sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung siya po ay bumisita nung nakaraan sa Cambodia na magkakaroon po ng migrant workers office sa Cambodia. Dahil po alam naman natin yung mga kababayan natin na napupunta doon, yung mga nabibiktima ng mga scam at sa mga trafficking.
11: Yes.
10: Ito po, nandun po tayo, nagkaroon po ng RRT o Rapid Response Team nung bago matapos yung December 2025 hanggang February po para matulungan po natin ang ating mga kasamahang OFW na makabalik dito at pasimulan po o tingnan kung paano yung mga proseso para sa pag-create ng ating MW. So, that's
11: July 14.
10: Opo.
11: Pero hindi ka na pupunta doon. Oo. So, July 14, ilo-launch ang ating MWO sa Phnom Penh, Cambodia. Opo. Pero gano'ng karami ba ang ating OFW dyan, Asik?
10: Nako, hindi ko po mabibigay yung tamang datos kasi karamihan po ng mga pumupunta doon ay dumadaan po doon sa mga unorthodox na means. Mm-mm. Hindi dumadaan sa DMW, pumupunta doon as a tourist tapos magtatrabaho na o kaya dumadaan sa ibang country Mm-mm. bago dumiritso sa Cambodia. Mm-mm. So yun po yung mga nabibiktima or mga pumupunta, alam naman nila na yung pagpunta nila doon ay hindi naayon sa tamang proseso. Pagdating doon, doon nagkakaroon sila ng problema. So ito yung mga nabibiktima po ng mga natatraffic, nagkakaroon ng problema sa mga scam.
11: Yun, marami pa rin na scam talaga.
10: Yes, oo.
11: At syempre,
10: yes,
11: isa yan sa mga tututukan natin. At maganda yung ating topic later on dahil sa mga, ang topic natin nga, yung illegal recruitment and human trafficking.
10: Which
11: diba?
10: Is a fortune time kasi this month, ay month of trafficking in persons.
11: Yes, awareness month.
10: Awareness month.
11: Mm-hmm. Ayun. Yes, at syempre, Asik, bago tayo magpatuloy sa susunod nating segment, nais muna nating ipaabot ang ating taos-puso pasasalamat sa lahat po na ating taga-subaybay sa patuloy na suporta sa tahanan ng OFW dahil po sa inyong pagtitiwala at patuloy na pakikinig, nakamit po natin ang rank number 3 sa total reach sa Radio Pilipinas 1 para sa buwan ng Hunyo ngayong taon at kinilala rin bilang number 1 government-produced radio program sa total reach.
10: Wow! Nagsabay pa tayo. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa bawat overseas Philippine workers at kanilang mga pamilya na patuloy na nagtitiwala sa tahanan ng OFW bilang inyong katuwang sa pagbibigay ng tama, napapanahon at makabuluhang impormasyon.
11: At muli po maraming salamat sa ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo, sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas at sa lahat po ng ating tagapakinig na patuloy na sumasama sa aming bawat linggo, ang tagumpay na ito ay para po sa inyo.
10: Asahan po ninyo na mas lalo pa naming pagbubutihin ang aming programa upang patuloy na mahihatid ang mga balita, serbisyo at kwentong nagbibigay inspirasyon sa ating mga bagong bayani.
11: Muli mula po sa buong tahanan ng OFW staff and crew at Department of Migrant Workers, aming mga co-host ni Asik Veni, maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy po naming ipagdiriwang ang tagumpay nito, isang tagumpay na para sa bawat OFW. Wow, di ba Asik Veni? Sa pagbabalik mo, di ba, good news agad?
10: Opo. Actually, hindi ko talaga palalampasin to kahit umuulan. Kailangan makarating dahil napakagandang balita kasi dito natin nakikita na yung mga araw-araw, linggo-linggo natin na mga programa ay tinatangkilik. Kasi importante na ito yung validation na yung mga ginagawa natin ay nakakarating doon sa mga dapat na makakuha ng informasyon. Kasi ito naman ang napakalagay na yung mga programa natin ay tinatangkilik
11: tama
10: ng
11: po
10: ating mga OFW at kanilang pamilya. Mm-hmm.
11: At ang layunin talaga natin dito ay patuloy na ipakita yung pangangalaga natin, layunin nating pahalagahan ang kapakanan ng bawat OFW saan mang panig ng mundo.
10: Totoo yun, Ma'am Jill. Pero sabi sa akin ng bubuwit, kaya talaga tumaas yung natin rating is dahil po sa inyo. Eh.
11: Oh.
10: Gusto po nilang makita yung aura ng mukha nyo doon sa
11: magpapaano ako. Wow, magpapakain ako next week. Wow, narinig yata nila.
10: Oh, sinabi
11: mo
10: hindi
11: yan. Hindi ako magkakaroon ng amnesia.
10: Maraming nakakarinig ng mga natin, viewers.
11: Oo nga, pero parang ikaw din yata, Asik. Baka dapat nandito ka, syempre ikaw magpapakain.
10: Ay, napag-uusapan yan. Basta wag lang uulan ng malakas.
11: Oo nga.
10: Okay.
11: Ayun. Siyempre, tuloy-tuloy na yung ating programa. Sabi mo nga kanina, di ba Asik, ang ating pinagriwang ngayong buwan na ito ay National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So bago natin siguro simulan yung ating pagbabalita, puntahan agad natin yung ating bisita sa araw na ito para talakayin na ng mainam yung ating topic for today. So mga kaibigan, dumako na tayo sa Kaagapay Mo sa DMW.
12: Kaagapay Mo, Kaagapay Mo sa DMW.
11: At ayan nga po, ito na yung ating programang Kaagapay Mo sa DMW. Asik?
10: Yes, at of course, dahil nga, kagaya ng sabi mo kanina, dahil ngayong buwan ng Hulyo ay ginugunita natin ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month, isang mahalagang paalala na ang pangarap na magkatrabaho sa ibang bansa ay dapat samahan ng tamang kaalaman at iba yung pag-iingat.
11: Sa pangunguna po ng Department of Migrant Workers, lalo pang pinaiigting ang kampanya laban sa illegal recruitment at human trafficking upang maprotektahan ang ating mga overseas Filipino workers at mga nagnanais magtrabaho sa abroad.
10: Yes, upang mas maintindihan natin ang mga hakbang ng pamahalaan at ang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng bawat Pilipino, makakasama natin via Zoom si Attorney Eric Doliete, Director ng Department of Migrant Workers, Licensing and Anti-Human Trafficking. Magandang araw, Attorney.
13: Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga nanonood po at nakikinig sa programa ng DMW, Asik and Ms. Jill, no?
11: Yes,
13: sir. And gusto kong batiin ang tahanan ng OFW for doing a very good job. Number 3, no? And
11: yes,
13: number 1 sa reach. Kami naman po sa gusto ko rin po ipagmalaki sa Migrant Workers Protections Bureau po kahapon.
11: Mm-hmm.
13: I think that kahapon or last day, natanggap din po namin yung award po namin. Gov Media Award for winning Philippine campaign for our illegal recruitment and anti-trafficking campaign po natin for regulatory category.
11: Yes. Ayan. So back-to-back awards.
10: So ano pala to? A triple celebration,
11: yes,
10: to,
11: sir.
10: Ano?
11: Oo, para magpapakain din si Attorney Eric.
10: Ah, definitely. Yeah, hindi po pwedeng hindi yan. Yung mga ganyang napakahalagang validation
11: correct
10: na yung mga ginagawa natin ay nakakarating doon sa ating mga stakeholders. Director Eric, ang Licensing and Anti-Trafficking in Persons ang isa sa pinakabagong cluster ngayon sa DMW. Pwede bang pakipaliwanag ninyo kung paano nabuo ito at ano ang papel na ginagampanan nito sa pagbibigay ng proteksyon sa ating overseas Filipino workers?
13: Maraming salamat, Asik. Tama po. Ang yung tinatawag nating licensing and anti-trafficking and persons cluster ay pinakabago sa cluster no ng DMW. Ang ideya po dito, ito yung pinalawak no na pagpapalakas ng Department of Migrant Workers, of course, sa ilalim po ng Republic Act 11641, pinagsama yung licensing and yung anti-trafficking in persons. So, nandito po yung may yung mahigpit nating pagpapatupad ano or yung pagre-regulate doon sa mga recruitment agencies no and of course yung agresibo nating paghabol sa mga illegal recruitment and trafficking. So sa kabilang sa madaling sabi ASEC hindi lang tayo nagbibigay ng lisensya no tinitiyak din natin na ang recruitment dapat ay legal, ethical at ligtas no. And kung sakali naman halimbawa na sila ay na pag samantalahan ng mga illegal recruiters no ang ating gobyerno ay may matibay na tulong ano sa ating mga biktima and meron tayong tinatawag na malinaw na mekanismo no sa pag-iimbestiga, pagsasampa ng kaso and of course tutulungan natin yung mga biktima ng illegal recruitment and trafficking sa cluster na po ito no. Ito rin po yung diwa ng direktiba ng ating Pangulong Marcos at tagubilin din po ito ng ating secretary no si Secretary Hans Jacagdak po na palakasin po yung protection sa ating OFWs. Kaya po ito na po itong licensing and anti-trafficking persons program po cluster.
11: Mm-hmm. Ayun. Pero attorney, since yun nga nabanggit natin kanina na this month of July ay ginugunit tayong National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month. So gano'ng kahalaga, attorney, yung ganitong event sa mga kampanya natin para talagang malabanan yung mga sindikato na nananamantala sa ating mga kababayan?
13: Naku po, Ms. Jill, ano, at sa mga nanonood po sa atin, nakikinig. Tama po, no, napakahalaga po nito itong month na to, itong July. Mm-hmm. Yung tinatawag nating Awareness Month no sa National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month sapagkat yung laban po natin sa trafficking ay hindi lang naman po ito mandato ng government no yes dating mandato ng government yan po ay trabaho po natin ano pero dapat din po itong maintindihan ng buong komunidad no yung paglaban natin sa illegal recruitment and trafficking so dapat pinapataas natin yung awareness ng publiko, dagdagan yung tinatawag nating social consciousness. And hikayatin natin ang ating mamamayan, yung mga stakeholders po natin, mga LGUs, kasama na rin siguro yung paaralan, no? Simbahan, mga pribadong sektor, na makiisa po sa kampanya ng trafficking. Of course, we want to protect yung mga vulnerable sectors, communities po natin, no? Na sabi nga ng ating USEC sa anti-trafficking cluster, dapat matutunan po nila yung red flags. No? And para pag nalaman po nila yung red flags, mas marami po tayong mapoprotektahan at mapipigilang hindi na mabiktima.
11: Mm-hmm.
10: Thank you, Director Eric. Actually, masusugan ko lang ano, dahil nung nabanggit nyo nga kanina, nagpagkaroon po ng rapid response team ang DMW doon sa Cambodia. Actually, nung time na nandun ako, mga katapusan ng December until mga first week ng February, nakapagpauwi tayo ha, ng mga nabiktima ng mga trafficking person, mga scam ng Maygit 400. Mm-hmm. Yung mga time na yun, continuous po yun until the last time na nag-charter ng flight. Ito ay in coordination po ng ating imbahada sa Phnom Penh, which is headed by Her Excellency Ambassador Florida Ann Mayo, and of course ang atin pong MWO sa Singapore, which is headed by Labor Attaché Attorney Hani Siklot. Kasi under pa yan ng ang Cambodia kasi under ng Singapore dahil wala pa nga. Pero in spite of that, napakalakas po ng ating koordinasyon with the government of Cambodia. At yun nga, nung nagkaroon ng crackdown doon, maganda ang koordinasyon natin, napapauwi natin. At hindi po tayo nagkaroon ng mga yung nagka-camp outside doon sa consulatory embassy natin na kagaya ng ibang mga countries. Mm-hmm. Kasi nandun po yung presensya natin. So this is a whole of government approach. At of course, natutuwa ang ating pamahalaan, ang ating secretary, kasi nire-report yan pa ito sa ating Pangulo. Yes. So ito po ay, kaya nga, nung after ilang days na lang, magkakaroon na po tayo ng magkakaroon soft launch or inauguration para sa pagkakaroon ng talagang opisina natin doon sa Phnom Penh, Cambodia. Mm-hmm. Okay, isang tanong lang. Ano ba yung mga, kasi nandito yun sa Migrant Workers Protection Bureau, ilan po sa kabuuan ang naisagawa nating matagumpay na operasyon noong 2025 kung nagkaroon man tayong, kung may datos po kayo ngayon? At ano na po ba ang 6 months ano natin, accomplishment, Director?
13: Well, pinagmamalaki ko pong sabihin, no, na 2025 basic, we have conducted nasa 280 po yung investigations po natin sa mga illegal recruitment, no, and the trafficking, may mga kinalaman din ng mga trafficking dito, and 32, no, yung naipasara po natin ng mga establishments, no, and nung 2026 naman po itong ano pa to, third quarter pa lang tayo, no, meron na po tayong nasa 108 na po yung in-investigate po natin, and ang naipasara po natin, nasa 29 establishments na po tayo. Whoa. And bukod pa rito, Asek, may bahagi ko na rin ano ng itong ano lang, June 2026 sa Manila at saka sa Cavite, meron po tayong na-rescue na 206 OFW applicants na biktima po ng illegal recruitment, kasama na rin po yung trafficking, no, may sheet ng trafficking kasi galing po sila sa ano, sa hindi lang po illegal, ano, yung accommodation, substandard din po yung kalagayan, no, yung facility, even yung may mga tinatawag na inhumane conditions pa po, no, so tuloy-tuloy po yung ating pagtugis, no, yung operation po natin. And kahapon lamang, no, ang NCR po ay nagsagawa din po ng closure operations po, no, so may na-rescue din po sila, I think nasa 16 or 17, no, aside from 206, no, na rescue po natin.
10: Wow. Actually, ito yung operation. Kailangan nating tutukan talaga, Monchel. Maibahagi ko lang nung nandun po ako sa Cambodia, yung mga pumupunta po doon, nare-rescue namin, mayroon po tayong temporary na accommodation, habang inaantay yung processing, yes, ng kanilang pag-alis kasi kailangan mong ipagpaalam, of course, sa Cambodian government. While waiting po sa flight nila, kasama po natin doon yung dating labor attaché ng Kuwait, which is si Labat Tamani Dimaano, which is a former happy ng NBI. So doon pa lang na-imbestigahan na at kinukuhanan na ng sworn statement yung mga nabibiktima na mayroon kasama doon. And pagdating namin dito, which is yung last flight na kasama ko, doon pa lang sa airport, nandoon na yung ayakat, yung interagency ayakat Council for Anti Trafficking.
11: Na member ang DMW.
10: Opo. At pinailan kaagad ng kaso. Alam ko tatlo doon ang hindi na nakauwi kasi sila yung mga nagre-recruit. Sila, kasama sila, di sila pa yung mga nagre-recruit. Yes. So, yun ang dapat talagang gawin para nakikita nila na may ngipin tayo, may ginagawa tayo. And we have done that lately, kagayang kahapon si RDAs, yung idol kong RD ng NCR. Mayroon bang ano, ha? May
11: napasara.
10: Napasara sila. And of course, yung mga nano natin sa Cavite. So, ito po, talagang ito yung bunga ng pinaigting na pagmamanman natin para maproteksyonan po ang ating mga kababayan.
11: Correct. And attorney, doon sa mga operasyon na na-mention nyo na, meron na ba tayong mga napakulong o kaya nakasuha ng mga utak na sindikato?
13: Yes po, yung datos naman po natin sa 2025, ano, ASEC, tama po yun, ha? Gusto ko na ibahagi kasi kasama din ako dun sa sinasabi ni ASEC nung nagpauwi sila, no, galing from Cambodia.
10: Yes.
13: And kasama din po ang Migrant Workers Protections Bureau, yung cluster natin sa trafficking in program, trafficking in persons program, no, cluster na sumalubong at nagproseso, no, sumama po doon sa inquest po nila yung mga nakasuhan po, no. And yun po, it's very important kasi last year po, 2025, meron po tayong convictions, 9 po yan, nahatulan, no, naparusahan, no. 8 po dyan, illegal recruitment, at may isa po, trafficking. Mm-hmm. Ngayong as of June 30, 2026 po, 8 naman po yung conviction din natin.
11: Okay.
13: And 4 po dito ang illegal recruitment and 4 po dito trafficking in persons. So kaya po hindi po tayo tumitigil, ano, hindi lang tayo kumbaga nasa satisfy sa mga operation, no, mm-hmm. ng mga investigation, tayo ay tuloy-tuloy, no, na paghahabla, pagsasampa ng kaso at pagpapanagot po sa sangkot ng mga sindikato, no. So bukod pa dito, meron po tayong mga naisampang mga kaso pa, no, na 2025, nasa 506 po yan, napakarami. Illegal recruitment na isang pa po natin, and 31 po dito trafficking in person. Mm-hmm. So this year naman po, as of June 30 pa rin, no, meron po tayong nasa 318 na po yung naisampa nating kaso o inahawakan nating kaso sa illegal recruitment, and 59 naman po dito ang trafficking in persons. So on various stages po ito, from prosecution to court hearings, no, and pinapanagot din po natin yung mga sangkot na mga agencies dito, no. Mm-hmm. So by way of canceling and suspending their license, of course, no. Sa mga naipasara naman po natin na mga ahensya, sa mga unlicensed agencies po, nakapag-file na rin po tayo ng kaso dito. 10 po dito na i-file na rin po natin. ASEC?
10: Yes po. Thank you. Nabanggit nyo po na mga, yung mga recruitment agencies na nagre-recruit na walang basbas ng pamahalaan, at marami po silang mga naipasara natin. Maliban sa pagpapasara, ano po ba ang mga karampatang parusa na ipinapataw, lalo na halimbawa doon sa mga may-ari, mm-hmm. kung mga nagmay-ari ng mga recruitment agency? Mayroon bang kulong yan? Mayroon bang financial na damages na kailangang ibayad nila? Paano po ba ang nakasabi sa batas sa mga taong naparusahan o kaya tungkol sa mga illegal recruitment and trafficking in persons?
11: Attorney? Ayan, medyo nagkakaroon tayo ng technical difficulties doon kaya sa linya ni ASEC, ni Attorney Eric. ASEC, ganun talaga until now, kahit na puspusan yung ating kampanya talaga sa illegal recruitment and human trafficking, meron pa rin talagang, alam mo yun, mga sindikato na namiminsala ng buhay ng ating mga kababayan.
10: Yes po, at balik na po.
11: Attorney,
10: na bumalik na po kayo. Bukal
13: na wala nga ako sa ASEC sa ano.
10: Nakuha mo po ba yung tanong ko?
11: Okay, yes, yes.
10: Okay
11: sir.
10: Na, okay na po.
11: Yes, so po, yung parusa.
13: Yes po, mabalikan ko lang po na ano, na yung sinasabi ko kanina, na sabi ko nga, ASEC, Ms. Jel, napakabigat nung parusa ng paglabag sa Republic Act 1842, yung Migrant Act of 1995 natin, na kung saan nandyan po yung tinatawag nating illegal recruitment as amended, of course, by Republic Act 10022. For simple illegal recruitment, ang kaparusahan po niyan, 12 years, one day, oops, and to 20 years po yung imprisonment for simple illegal recruitment. At pinagmumulta po yung mga illegal recruiters ng 1 million hanggang 2 million. Ano? Mm-hmm. Big sabihin, yung simple illegal recruitment, 1 or 2 biktima o kaya ay 1 or 2 na sindika yung tinatawag nating perpetrators. Pag naging sindikato naman, ASEC, life imprisonment na yan. Mm-hmm. And itang 2 million hanggang 5 million na yan. So, yun po. Pag prohibited acts naman po, medyo magaan, no? 6, pero hindi pa rin kasi 6 na taon. Mm-hmm. 1 araw hanggang 12 years pa rin po yung yung kaparusahan dyan. And of course, may fine pa rin yan na 500 to 1,000 to 1 million. And napakalaga, Asik, yung nangyayari na pag may sangkot na mga license agencies, mm-hmm. ay automatic revocation po ng lisensya yan. And yung registro, tinatanggal na po natin yan sa ating talaan ng license agencies, no? And of course, yung mga taong nandyan, sa loob dyan, yung mga corporate officers po nila, pinapasok po natin yan sa list of persons with derogatory records and entities, no? So, hindi na po sila pwedeng makapag-recruit, hindi na po sila pwedeng sumali sa ating overseas program. And kaparosa naman po, pag trafficking in persons naman po yung kanilang na-violate, no, na-commit, 20 years po yung pagkakakulong dyan hanggang life imprisonment. So, depende po yun sa bigat ng paglabag, no? Asik?
10: Yes. Wow, Ma'am Chel, napaka...
11: May one day pa talaga, di ba? Mga ilang years and one day.
10: Napakabigat yung ano, yung mga parusa. Mm-hmm. Kaya nga, itong mga ganitong plataforma, itong ganitong platform na ginagawa natin,
11: yes.
10: eh, napaka-importante, Director, yung mga ginagawa natin sa mga LGUs, mm-hmm. kung paano natin ini-encourage sila na okay, dumaan kayo sa tamang proseso.
11: Yes.
10: Kasi Ma'am Jen, makikita natin yung mga nangre-recruit na yan, doon yan mm-hmm. nagsisimula sa barangay. Tapos pag nagsimula na doon, minsan ang magre-recruit sa'yo, kaibigan mo,
11: Oo.
10: Partner mo, o kaya kapamilya pa.
11: Oo.
10: So siguro dapat talaga malaman nila kung gaano kabigat ang parusa.
11: Tama, oo. So kahit patuloy yung ating kampanya, Asik, na puntahan yung mga legitimate talaga na mga talagang, ano yun, yung mag-a-apply ka para at least hindi ka na mabiktima, di ba? Pero ano-ano ba yung mga pamamaraan, attorney, na maaaring gawin ng ating mga kababayan para mas maberipika nila yung kanilang mga transaction doon sa mga recruitment agency ay valid na DMW license?
13: Mr. Jal, ano, narinig ko kanina yung comment pa na ano, one day kailangan. May meron pang one day. Actually, magandang emphasize yun kasi sa aming mga abogado po, pag 6 years kasi, at naparusahan ka ng 6 years, pwede ka mag-probation eh. Pero pag may one day yan, so hindi ka napasok dun sa 6 years.
11: Tama. So mahalaga pala yung one day na yun.
13: Okay. So, ganun, ano. Anyway, yung sa katanungan niyo na po, bakit mahalaga yung ano yung mm-hmm. sa license? Napakahalaga po, no, kasi itong pag nag-apply kasi isang license agencies ay matitiyak natin ano, Asik, na ito ay dumaan sa tamang proseso yung regulasyon, kumbaga mm-hmm. sa tamang regulasyon and monitoring ng DMW. So kapag lisensyado yung agency, may malinaw na record ito sa atin and may obligation of course na sumunod sila sa tinakda ng DMW na kontrata, no, yung mga regulasyon, and of course yung gusto nating mangyari, yung legal at saka ethical standards na siniset natin, and international, of course, yung mga international standards din natin na siniset, no. And of course, pag hindi naman lisensyado, ang panganib niyan, yung kabaligtaran, no, pwedeng hindi sumunod dun sa napagkasundo ang kontrata, so walang, pwede silang agad malin lang at magbayad ng sobra, pwede rin sila mapunta doon na mapadala sila sa abroad na sa mga peking trabaho.
11: Mm-hmm.
13: And of course, yung pinakamabigat doon, yung mapasok sila sa kalagayan ng trafficking. So, since unregulated, no, undocumented po sila, illegal yung paglabas po nila, napakalaking probability, no? Yung tinatawag natin na pwede po silang ma-exploit. So, they are prone, no, to exploitation. Kasi, walang yung kontrata, hindi regulated, eh, no?
11: Yeah.
13: So, yun po yung kahalagahan na dapat po lisensyado po yung license, yung recruitment agency, no? Kaya nga, sinasabi nga na ang mahalagang depensa ng aplikante yung dapat dumaan sila sa legal na paraan bago sila magtiwala sa isang recruiter.
10: Yeah, Director, sa of course, matagal na po kayo dyan sa MWPB o Migrant Workers Protection Bureau. At alam natin na ano ba parati yung mga nangingibabaw ng mga red flag or warning sign, telling sign na ang isang proseso o isang bagay ay leading towards na doon sa trafficking in person or illegal recruitment. Mm-mm. So ano ba yung mga karaniwang estilo ng mga illegal recruiters or trappers sa ngayon? Alam naman natin, ang daming mga modus operandi na ginagawa ng mga tao, lalo na sa social media at mga online platform. At ano ba ang dapat bantayan ng ating mga kababayan?
13: Salamat, Asik, sa ano, katanungan. Alam mo po, marami actually. No? Kung titingnan natin yung modus, dati work yung tinatawag natin ano, tourist worker scheme na kung saan papangakuan ka ng madali ang trabaho kagamit ang tourist. Mm-hmm. No? So, sasabihin nila, naku, ma-stricto ang DMW sa ano, so dito ka na lang sa amin, mapadali, mapapabilis natin yan, and legal naman ito dahil yung bansa ay tumatanggap ng turista, so gano'n, no? Tourist scheme. Meron din tatawag ng mga third country na kung saan yung mga workers natin ay nare-recruit doon sa second country kung nasaan sila. Minsan may mga nagpapanggap ng mga visa consultancy, may mga nagpapanggap ng mga training agencies ko, no? No? Minsan nga may nagpapanggap din ng mga taga DMW, 'di ba? So yung naipasara natin at naaresto natin I think that 2 weeks ago or 3 weeks ago, no? And of course, yung laganap ngayon asik yung online recruitment scam na binabanggit po ninyo, na kung sing ginagamit yung social media, mag-post sa mga peking overseas jobs, no? And mayroon din po yung mga panlilinlang, minsan gumagamit ng mga dating apps, student at trainees scheme, no? Mga pangakong trabaho sa ibang bansa sa mga high risk, no? At saka yung conflict areas, ASEC, meron din, no? Kaya po tayo, tuloy-tuloy po yung ano natin, pagbabantay po dito, in fact, ASEC, sa 2020 to 2025, ang mga na-takedowns po natin ng mga illegal recruitment posts saka sa Facebook, no, sa tulong ng ating partnership with Meta, umaabot na yung ASEC nasa 146,871 na po yan.
10: Wow.
13: At sa TikTok naman nasa 57,000.
10: Ang dami niyan, 146,000.
11: Oo, eh,
10: pag mayroon kang ganyang follower, nag-ano ka na ba doon? Nag-monetize ka na ba?
11: Oo. Kumikita na.
13: Bawal, ASEC. Baka makasuman tayo. Monetize natin.
11: Alright, ASEC.
10: Okay. Director, maraming salamat. Ang yung nabanggit nyo, nung nandun nga ako sa Cambodia, siyempre ini-interview namin isa-isa. Saan paano ka nakarating dito? Kagaya sabi niyo, dumadaan muna sa ibang bansa, ibang country within the ASEAN bago dumiretso ng Cambodia. Kasi kung dadaan ka talaga through our airport, nunca na makaalis ka doon sa mga immigration dahil alam naman natin na napakataas po yung pagtingin nila doon sa rest kung pupunta ka ng Cambodia at hindi ka dumaan sa tamang proseso.
11: Mm-hmm.
10: Yung iba nga, Director, dumadaan pa, bundok pa, galing pa ng Palawan. Yung bang mag-ano sila? Or kaya sa parte ng Mindanao, yung mag-ano ng speedboat papuntang other countries na Manila. At doon, saka na pupunta ng Cambodia. So, napaka ingenious yung mga trafficker ngayon. Kaya dapat lang talaga yung mga yan makulong at maparusahan
11: dahil
10: masyadong malaki yung ano nila doon sa mga taong gusto man lang maghanap ng trabaho.
11: Mm-hmm. Alright. Maraming salamat, Attorney Eric. Hanggang sa mga susunod na pagkakataon, medyo bitin yung ating oras. Ang dami pa nating dapat talakayin. Pero I'm sure marami na pakinabangan yung ating mga kababayan mula doon sa mga detalye at impormasyon na naibahagi mo sa amin. Maraming salamat, Attorney Eric Dolyete, Director ng DMW Licensing and Anti-Human Trafficking.
10: Thank you, Attorney.
13: And muli po, no? Congratulations po sa inyo, sa atin lahat.
11: Yes,
13: no?
11: Sir.
13: Thank you po.
10: Libreng kape na yan.
11: Thank you, Attorney. Maraming salamat. Mga kababayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang tahanan ng OFW.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
17: Hanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang tahanan ng OFW sa ating Wanna Know. Alam niyo ba na tuwing buwan ng Hulyo ay ginugunita sa Pilipinas ang National Anti-Trafficking in Persons Awareness Month? Sa panguna ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT, layunin itong palakasin ang kampanya laban sa human trafficking at illegal recruitment. At sa patuloy na pagpapatupad ng kampanyang ito, ngayong 2026 ay naitala ng DMW ang 318 na biktima ng illegal recruitment, 68 ahensya na kasuhan, 29 na establishmento at accommodation na ipinasara at 13 matagumpay na entrapment operations. Sa pagunita ay nagtatapos sa World Day Against Trafficking in Persons tuwing Hulyo at 30. Iisang nasyon, iisang aksyon, tapusin ang human trafficking ngayon. Dumako tayo sa Balitang DMW.
17: Balitang DMW.

0: Okay. Mas magiging abot kamay, maayos at makatao ang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers sa Southern Taiwan sa pagbubukas ng bagong Manila Economic Office or ng DMW at sa Kaohsiung.
1: Yes, ito yung MECO, MWO.
0: Okay.
1: Yes.
0: Muling pinagtibay ang bagong pasilidad ng pangako ng pamahalaan na protektahan ang karapatan, kapakanan at kagalingan ng mga OFW at kanilang pamilya. Matatagpuan sa 11th o 11th floor ng Grand 50 Tower sa Sanmin District. Tampok sa bagong MECO MWO Kaohsiung ang mas maluwag at mas maayos na espasyo, mga counseling room at training at conference room na nakatuon sa pangangailangan ng mga Pilipinong o manggagawang Pilipino. Binigyan din ni MECO Chairperson at Resident Representative Corazon Avicilia Padiernos na ang MWO ay hindi lamang gusali, kundi sagisag ng tapat, makatao at dekalidad na serbisyo publiko ng pamahalaan.
1: Samantala, mas pinahusay na serbisyo at pasilidad ang sasalubong ngayon sa mga OFW sa Singapore matapos ang renovation ng Philippine Embassy sa nasabing bansa. Sa bagong ayos ng embahada, mas komportable na ang mga OFW at kanilang pamilya habang inaasikaso o inaasikaso ang kanilang mga dokumento at serbisyo mula sa embahada, Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration, Social Security System at Pag-ibig Fund. Tampok dito ang air-conditioned waiting area, digital queuing system at mas maayos na upuan para sa mas maginhawang karanasan. Ang pagbabagong ito ay patunay ng patuloy na pangako ng pamahalaan na magbigay ng dekalidad na serbisyo at maaliwalas na kapaligiran para sa mga Pilipino sa Singapore.
0: At sa pagpapatuloy ng ating balita, handang-handa na ang mga overseas Filipino workers na makasabay sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya sa pamamagitan ng Kasanayan Tungo sa Kabuhayan or K2K Program, isang bagong inisyatiba na nag-aalok ng Certified AI or Artificial Intelligence Courses para sa mga OFW. Layunin ng programa na palawakin ang digital skills ng mga OFW upang maging mas AI ready at magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho at kabuhayan. Bukas ito sa lahat ng OFW na may edad 18. Pwede ka pa rito, ma'am.
1: Of course, 18 pa lang tayo dyan.
0: Pataas. Mga high school graduate at mas may basic at may basic computer skills. Bukas na ang pre-registration hanggang Hulyo 15 or July 15 mm-hmm. this month. Limitado ang slots kaya hinihikayat ang mga OFW na agad magparehistro sa kaalaman dmw.gov.ph. Ang K2K program ay patunay ng patuloy na pangako ng Department of Migrant Workers na ihanda ang mga Pilipino sa hinaharap ng digital economy at bigyan sila ng mas matibay na pundasyon para sa mas maunlad na kabuhayan.
1: Sa iba pang balita, 70 overseas Filipino workers at kanilang mga benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng Soccsksargen Region ang nakatanggap ng praktikal na kaalaman sa pinansyal at pangkabuhayan sa isinagawang Financial Awareness Seminar at Small Business Management Training. Sa naturang pagsasanay, pinalakas ang kaalaman ng mga kalahok sa budgeting, saving, responsible spending, debt management, basic investment principles, at simpleng business planning. Layunin itong tulungan ang mga OFW na mas mahusay na pamahalaan ang kanilang pinaghirapang kita, maghanda para sa mga oportunidad sa kabuhayan at makagawa ng tamang desisyon para sa kanilang pamilya. Sa pakikipagtulungan ng DTI Region 12, patuloy na isinusulong ng ahensya ang financial resilience, sustainable livelihoods at pangmatagalang economic stability para sa mga OFW at kanilang pamilya sa buong Soccsksargen Region. Ayun, yan po yung ating mga balita para sa linggong ito. Asik Benny, baka meron ka mga upcoming events?
0: Sa ngayon po, ang atin pong tinututukan, of course, ay yung mga seminars, mm-hmm. sa mga engagement natin sa mga OFW, yes. at kanilang pamilya patungkol po dito sa mga anti-trafficking in persons na ginagawa po ng ating bagong cluster, yung licensing and anti-trafficking cluster. At Yes, sana magdasal tayo.
1: So see you
0: tayo.
1: Next week.
0: Oo, magdasal tayo na tuloy-tuloy yes, na itong pagkaroon ng katahimikan
1: tama
0: sa
1: po.
0: Middle East.
1: Tama po. Ayun. And hopefully, magkita-kita pa tayo sa mga next week episode natin.
0: Sige po.
1: Alright, kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari ninyo makontakt ang DMW sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahahalagahan ang inyong mga feedback para higit namin kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuo ng ating programa. Muli nyo kami samahan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa DMW Strategic Communication Service, ako po si Jel Miranda.
0: At mula naman sa DMW Land Base of W Concerns, ako po si Asik Venny Ligaspi. Patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFW. Ito ang tahanan ng OFW.
2: Para sa bagong saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: Sakay na!
3: Yan!

0: Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita.
2: Paano
1: na
2: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center?
1: Sa mundo,
2: narito ang mga dapat
1: Pilipinas
2: gawin.
1: Ngayon,
2: gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store ngayon. O sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app.
3: Magandang araw po sa ating mga ating pakinig. Welcome ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang
4: isko. Na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction.
6: Papanood din po tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan ginulat ng Saudi Arabia ang pagdaigdigang merkado ng enerhiya matapos nitong i-anunsyo ang pinakamalaking bawas presyo sa krudo para sa mga mamimili sa Asia at ibinaba ng International Monetary Fund at Asian Development Bank ang kanilang growth economic outlook sa Pilipinas. Bukod dyan, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas sa 4.8% itong Mayo mula 4.7% noong Abril at may halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Sa ikalawang bahagi naman ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, pakinggan po natin mamaya si Jonas para sa kanyang Family Alkansya Challenge. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
7: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Tuloy-tuloy ang trabaho. Isang-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan.
6: Konting good news muna tayo. Bahagyang bumagal sa 6.4% ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin noong Hunyo. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Mas bumaba ito kaysa sa 6.8%
7: ng Hunyo. At pagpapatuloy ang pagpapaa para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila
6: 7-3-8. Nagpas sa target ng
8: tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Naiambag noon sa pagbaba ng presyo ng krudo. No? Ngunit ngayon, nakikita na natin na mukhang nagbabatsa na namang tumaas. Ano? Kaya yan ngayon yung tinitingnan natin kung talagang nakita na natin yung pinakamataas na inflation na 7.2.
6: Yan, diretso na tayo. Medyo marami tayong tatalakayin ngayon. No? Eto, good news din. Ginulat nga ng Saudi Arabia ang pandaigdigang merkado ng enerhiya matapos nitong i-anunsyo ang pinakamalaking bawas presyo sa krudo para sa mga mamimili sa Asia sa loob ng mahigit 2 dekada. Isang hakbang na ginawa ilang linggo lang matapos magtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Ibinaba ng kaharian ang official selling price o OSP ng kanilang pangunahing Arab Light Crude para sa mga August delivery sa Asia ng $11 kada barilyes na nagpalit mula sa dating premium tungo sa $1.50 per barrel na diskwento kumpara sa Oman Dubai benchmark. Ito ang pinakamalaking buwan ng tapyas sa loob ng hindi bababa sa 26 na taon at unang pagkakataon mula pa noong 2020 na ang naturang klase ng krudo ay ibinenta sa Asia ng may diskwento. Jonas, una-unang tanong ko siguro, no, kung umaangkat ba ang Pilipinas ng Arab Light Crude Oil?
9: Meron naman tayo niyan dati kung matatandaan mo, lalo na pag nung Petron, yung Aramco, talagang meron. No? Mixed at majority naman talaga sa atin. Yan ang ating tinitingnan nung una. Nung malalaki yung ating mga refiners, tinitingnan natin yung Dubai crude na yan. Yung galing sa Saudi Arabia at saka yung iba, no, meron yung benchmark, yan yung Dubai crude. Ngunit dahil mas marami na sa atin ang nag-aangkat ng kumbaga finished goods, doon tayo nakatuon na sa MAPS o yung mean of plots, no. So yan ngayon yung kaibahan, pero halos pareho lang yan, yung isa finished goods, yung isa yung unrefined crude.
6: So ibig sabihin kasi Agosto yung ano niyan eh. So ibig sabihin pagdating na Agosto, malaking bawas ang presyo sa petrolyo niyan.
9: Dapat, no, dapat makatulong yan, ano? Ngayon, ang isa sa mga dapat nating isipin, bumaba man ang presyo ng langis, depende naman yan kung nasaan ang palitan ng piso sa dolyar. Kung maiwan tayo dito sa 61.50, kung nasaan ngayon, eh hindi ganun kalaki yung kumbaga ganansya natin kung nakababa ng $11.
6: Okay, ito pa, no? Sa gitna ng patuloy na kagaluhan sa Middle East at lumalakas na pressure sa presyo ng bilihin, dalawang malalaking multilateral lenders, ang International Monetary Fund at Asian Development Bank, ang sabay na nagbaba ng kanilang pananaw sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas. Para bang dalawang ilaw sa kalsada na sabay nagdilim. Senyalis na hindi ganoon kaliwanag ang daraanan ng bansa sa susunod na dalawang taon. Nagsimula ang lahat sa mahina at 2.8% na first quarter growth, ang pinakamabagal simula pa noong 2021. Sa IMF, malinaw ang mensahe, mas malalim ang tama ng gera sa Middle East mula sa presyo ng energy hanggang sa kabuuang aktibidad ng ekonomiya. Kaya binaba nila ang forecast sa 3.9% para sa taong 2026 at 5.5% naman para sa susunod na taon. Para sa IMF, hindi lang ito tungkol sa Pilipinas,

0: 3% naman sa 2027. Sinabi naman ng IMF na kung bibilis ang pagpapatupad ng mga reforma at kung hihina ang global energy at food prices ng mas maaga, may chance ang Pilipinas na makabawi at makatakbo ng mas mabilis. Jonas, bakit kaya mas mababa ang forecast ng ADB kumpara sa IMF?
1: Well, pareho lang naman halos yung kanilang, hindi naman nagkakalayo yung numero. Punit, talagang yung dalawang agencies na yan, pinapakita na ang Pilipinas, isa sa pinaka-vulnerable, talagang tayo yung pinaka-bugbog at exposed sa ASEAN region pagdating sa 3Fs, food, fuel, and freight. No? Kasi lahat yan, halos ini-import natin. Talagang nadadala tayo dyan. Kaya nakikita nila yung medyo mabagal ng pagbalik, no? Yung sticky inflation, nahihirapan na bumalik yung sigla ng ekonomiya, no?
0: Oo.
1: So, kaya medyo hindi maganda yung nakikita nilang growth o mabagal dahil yung absorption natin yan medyo malalim, no? Kaya nga kahit ang Bangko Sentral parang tinataya pa na baka pwede pang magtaas ng mga siguro between 50 to 75 basis points pa mula ngayon at saka end of the year para ma-contain yung inflation. So yung isang nakaka importante na sinabi ng ADB yung tungkol sa climate change.
0: Yun no?
1: Dahil talagang ito hindi lang to nakakatama sa atin pagdating sa pagkain. Kahit pagdating sa fuel at saka sa freight, naaapektuhan tayo dito, no? Bigyan kita ng magandang statistics, no? In the last 10 years, ang pinakamainit na panahon ang na-record dito sa Pilipinas. Tapos, nung last 10 years, dito rin natin naramdaman ang pinakamaraming pag-ulan o ang bilis ng pag-ulan.
0: Oo.
1: No? Yung gaano ka, kumbaga yung buhos niya, marami talaga in the last 10 years. So, itong dalawang mga nabanggit ko talaga nakakaapekto lalo na sa agrikultura, nakakasira.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Oh, tulad ngayon nasa mahabagat tayo. So, yung mga mag-aani at saka yung magtatanim, ito yung mga problema nila. Pag hindi ka nakaani ng mabuti, baka maapektuhan ka, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, talagang ito ay perennial problem na ngayon, no?
0: Mm-hmm.
1: So, talagang mahirap bumalik doon sa sigla nung ekonomiya bago yung floodgate kasi wala naman tayong inflation noon masyado. Maganda yung inflation natin bago nung first half, no? Ang problema lang natin ngayon, pag gaano kabilis bumaba para bumalik yung sigla ng economy. Kaya importante yung SONA ng Pangulo, no? Para malaman natin kung bibilis ba ang paggastos ng mga infrastruktura at saka ano pa yung hakbang para ma-address yung issue ng 3Fs, yung food, fuel, at saka freight.
0: Okay. Eh kung patuloy ang mabagal na growth, ano kaya ang magiging epekto nito sa employment saka consumer spending?
1: Ako, ayan ang isa sa mga tinitingnan natin dahil yung mga naririnig natin ng mga nakailang episode tayo, may mga tanong tungkol sa stagflation, 'di ba? Babalik tayo. Ang stagflation ay high unemployment at saka high inflation na parang nararamdaman na natin kasi tumataas yung unemployment. Galing tayo sa inflation na 7.2 at ang huling datos ay 6.4%. So medyo mataas pa rin. Ang pinaka-importante na datos na lumabas, yung core inflation na from 4.2 naging 4.4. No? Ibig sabihin, yung core inflation, pag tinanggal natin yung pagkain at saka yung mga utilities, no? Tulad ng ang naiiwan dyan, yung rent, restaurant and miscellaneous, communication. Yan yung kumbaga talagang depende yan sa gamit mo. Tumataas din. So kumbaga yung non-volatile item ng inflation tumataas, may ibig sabihin yan na talagang yung inflation kailangan i-control.

0: control.
1: Mm-mm.
0: Otherwise, magkaka-pressure pa rin yan sa mga susunod na buwan.
1: Ito no, speaking of unemployment, bahagyang tumaas ang unemployment rate ng Pilipinas sa 4.8% nitong Mayo mula 4.7% noong Abril. Katumbas ito ng 2.5 milyong Pilipinong walang trabaho. Bumaba naman ang employment rate sa 95.2% mula 95.3%. Pero nagpakita ng malaking ginhawa ang underemployment na bumagsak sa 12.2% mula 15.2% noong nakarang buwan. Sa bilang, umakyat ang employed persons sa 49.63 million kumpara sa 48.89 million noong Abril. Samantala, ang bilang ng underemployed ay lumiit sa 6.04 million mula 7.41 million. Sa kabila ng mas mataas na unemployment, bakit tumaas pa rin ang bilang ng employed persons? O bumaba?
0: Well, minsan kasi depende yan sa panahon na, lalo na pag may mga nag-graduate, no?
1: Mm-hmm.
0: Nadadagdag sila sa workforce, kaya medyo nasuskew yung datos kasi may nadagdag.
1: Oo.
0: Kaya kumbaga kahit na lumaki yung employed mo, pero meron ka pa rin unemployed. Siyempre, yung bagong graduate, unemployed na.
1: So, mas marami ang graduate, kumbaga, o yung mga labor force.
0: Kaya ngayon, nasama na sila.
1: Oo.
0: Ngayon, magandang senyales yan yung sa underemployed. Ibig sabihin, ito ay magandang senyales kasi ito nga yung perennial problem ng underemployment.
1: Oo,
0: no?
1: Oo.
0: Kasi merong iba dyan nag-resign.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, hindi sila makahanap ng trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na pagdating sa mga AI at saka digital. Yan ang mga yan yung mga hinahanap ng mga empleyado, ng mga employers.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga naandyan. So, ibig sabihin, may mga nagagawang hakbang ang ating pamahalaan na ma-retrain sila. So, ito isang magandang datos.
1: Correct.
0: Ngayon, hindi natin alam kung ito ba ay nakatulong dito ang TESDA. No? So, kailangan tingnan ang datos kung may mga nagawa ang TESDA na talagang maganda para ma-employ sila. No?
1: Mm-hmm.
0: Ngunit yung 4.8, kahit sabihin natin umakyat, ang pinaka isang hindi magandang number dyan yung 5%. No? Pag lumampas ng 5%, yan yung medyo hindi maganda, no?
1: Mm-mm.
0: Ngayon, itatahi ko lang dyan yung recent na 85 pesos na minimum wage sa Metro Manila, di ba? Although ito ay isa sa pinakamalaki, siyempre meron pa rin ibang mga kumpanya na hindi kayang i-absorb yan.
1: Yun nga eh.
0: So, isa yan magiging challenge. So, titingnan natin pag na-implement yan sa July 25.
1: Okay. Ito pa, no? Nagbabala ang mga fuel retailer na halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay nga sa Means of Flat Singapore at foreign exchange averages mula sa full week trading mula July 6 hanggang 10, sinabi ng isang source na itinatayang ang diesel ay tataas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro, habang posibleng may rollback na hanggang 1 peso and 25 centavos ang gasolina, o posibleng tumaas din hanggang 75 centavos kada litro. Kasama sa pagtataya na ang cargo premiums at inaasahang recovery ng oil industry. Anong reaksyon mo dito, Jonas?
0: Wala tayong magagawa dyan dahil ngayon na bumalik na yung nandyan na naman ang pagbabatsa ng gera, no?
1: Oo.
0: Parang kanina ata, parang may third strike na ulit ang US, no? So, ano ba ibig sabihin yan? Ngayon, yung uncertainty ulit sa pagtaas ng presyo ng langis, nandyan. Kaya mix yung galaw kasi pwedeng may bumaba, may umakyat, pero kumbaga, the last 2 weeks na inaasahan natin bumaba, ngayon medyo parang medyo babagal yung pagbaba. Yan ang ibig sabihin yan dahil balik ulit yung pag-aalinlangan natin dito sa gera.
1: Nako.
0: So, kung bumaba, maswerte.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi, eh magtipid. Yan ngayon ang ano natin. Yan ang mga kailangan na hakbang, no? Lalo na ngayon.
1: Yan, no, oh, bago tayo tumungo sa ating segmentong Alcansaya, nako, ito medyo bad news na naman tayo. Nag-anunsyo ang Meralco ng dagdag singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. May pagtaas na 34 centavos kada kilowatt hour, kaya ang kabuang rate sa karaniwang bahay ay aabot na sa 14 pesos and 83 centavos mula sa 14 pesos and 48 centavos noong Hunyo. Para sa mga pamilya kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, katumbas ito ng humigit kumulang 69 pesos na dagdag sa bill. Ayon sa Meralco, isa sa dahilan ng pagtaas ay ang mas mataas na generation charge na umakyat ng 18 centavos dahil sa pagmahal ng fuel prices. Nako Jonas, hindi kaya isa na naman tong factor sa pagtaas na naman ng inflation ngayong buwan ng Hulyo?
0: Nako, yan talaga ay makakadagdag talaga. No? Malaki yan. Yung 34 pesos na yan.
1: 34 centavos.
0: Sa maliit ay 69, eh doon sa siguro sa mga regular consumer, eh pwedeng umabot to ng mga 500 hanggang 1,000. Depende. No? Talagang mabuti na lang na malamig. No? Medyo malamig ngayon. So, hindi masyado kang kukonsumo ng aircon at saka electric fan. No? Pero talagang hindi pa tayo nakakatawid dahil nga may mga sinasabi pang super El Nino na darating, di ba?
1: Ayun nga, yun yung masamang ano dun. Okay. Sige, magbabalik muna ang discarding wise pagkalipas lang ng ilang paalala.
2: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas, World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo at multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas.
1: Yan o, bago ang ating segmento, no? Tamang-tama ang advice ni Ding Dong. Dahil baha na, no? At saka babala nga pala, tumataas na ang dengue. Kaya mag-ingat-ingat po tayo, no? Ito na po sa ating segmentong Alcansaya. Pakinggan po natin si Jonas para sa Family Alcansaya Challenge.
0: Oo, tama-tama, no? Kanina narinig natin yung tukol dyan sa pangabaha na yan. Kailangan mag-ano tayo para sa ating kalusugan, no?
1: Oo.
0: So unang-una, ang kailangan natin ngayon, micro savings.
1: Yeah.
0: So lalo na sa mga maliliit na bata, kailangan makita nila gaano kahalaga na mag-save ng pera. So ngayon uumpisahan natin sa 20 pesos kada araw.
1: Ayun.
0: So ang kayamanan din nag-uumpisa yan kung gaano kalaki ang tinago mo. Mm-hmm. Ang importante yung consistency ng paglalagak mo ng pera, no?
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, ano ba ang power ng 20 pesos? Ang 20 pesos sa kada araw, eh, 600 pesos yan kada isang buwan. At yung 600 sa buong taon ay 7,300. Ngayon, pwedeng ang magulang para ipakita sa anak niya na nagsisave siya, no? Pag nanay, tatay, o 20 pesos.
1: Mm.
0: Pag bata, pwedeng 10 piso yung mga nasa teenager.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga bata, pwedeng barya-barya.
1: Mm.
0: So ngayon, para magkaroon sila ng parang, kumbaga yung challenge, magkano kaya mong ilagay.
1: Mm-hmm.
0: So bibigyan mo sila ng target kung magulang o 20 pesos o 600 yan. So para matuto sila na ini-encourage nila yung sarili nila, parang practice na parang automatic. So kung 100 mo kada araw o yung 20 mo itago mo.
1: Mm.
0: Diba? Hanggang maging habit. So hindi extra. Ang dating mo dito, automatic itinatago mo. So dito pinapakita natin yung disiplina na para gawin nila yan. So hindi parang pag kung ano yung maiwan yan na. Mm, diba?
1: Oo.
0: So kasi importante magkaroon tayo ng habit na ginagawa natin, hindi yung parang kung ano lang yung nagastos natin at may naiwan, ito na yung ating itataya o ilalagay sa savings.
1: Mm.
0: So when you receive income or yung allowance mo, minus mo na agad yung 20 pesos.
1: Correct.
0: Kada araw.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yung susunod, pag-isipan natin yung mga leaks o yung butas sa ating buhay na gumagastos tayo para maging savings.
1: Hmm.
0: So tulad yan, kape. Mm-hmm. Diba? Medyo mahal na kape. Ang question dyan, baka pwede mong bawasan ng 20 pesos.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Para yun naman ang maitago mo. O, huwag ka na talaga magkape.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Magbaong ka na lang ng kape mula galing sa bahay. O, huwag kang uminom ng soft drink.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Para lang ma-meet mo yung, kunyari, 20 pesos kada araw. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na tanggalin mo siya talaga entirely.
1: Mm-hmm.
0: Basta ang importante, ma-achieve mo yung 20 pesos.
1: Mm-hmm.
0: O minsan, meron kang kailangan na magmerienda, 'di ba?
1: Mm-hmm.
0: So kung kaya mo i-avoid yung mga unnecessary mo na merienda, o doon mo kunin yung 20 pesos. So kumbaga nagke-create tayo ng habit para ma-plug natin yung mga potential na leaks na kung saan nagagastos natin yung pera.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon, syempre kung lumalaki yan, pag nag-uusap tayo sa pagkainan, di ba?
1: Mm.
0: Masasabi natin, tatay, medyo nakasave ako, hindi ako nagkape, hindi ako nagmerienda, o eto, meron ako, di ba?
1: Mm.
0: Ngayon, si-share nila yung experience nila at yung iba namang mga membro ng pamilya, pwedeng ganahan.
1: Oo.
0: So, yan yung mga, kumbaga, para kahit tulad nga ng nasabi ko, no? Itong pag-save, disiplina ito.
1: Mm.
0: Kailangan tuloy-tuloy, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, anong gagawin natin dito sa pera na ito, di ba?
1: Mm.
0: Unang-una, lalo na ngayon, na panahon ng tag-ulan, tulad nga nung advertisement, di ba? Usong-uso yung leptospirosis at saka dengue ngayon, di ba? So, itong pwedeng umpisahan natin na 20 pesos kada araw at magkano yung masisave natin na 7,300 ay magandang emergency money yan pag mayroong nagkasakit.
1: Oo,
0: diba? May bubunutin tayo.
1: Mm-hmm.
0: So yan ngayon yung, kumbaga, hindi life-changing yung 20 pesos na yan.
1: Mm-hmm.
0: But it's creating a habit.
1: Correct.
0: Diba?
1: Oo.
0: So pag naramdaman natin yung kaginhawahan yan, pag may nagkasakit, may bubunutin,
1: mm-mm,
0: mas gaganahan tayo na ituloy yung challenge na yan. Baka nitong buwan na to, siguro the next 3 months, puro 20 pesos.
1: Mm-mm.
0: Baka naman, next 3 months, hindi na 20, gawin na natin 50. Diba?
1: Mm.
0: Hanggat makayanan mo na may itago ka. When it is no longer something that is left,
1: mm-mm,
0: but it is already automatic na maglalagay tayo ng pera.
1: Oh.
0: Yun ang gusto natin mangyari, hindi lang sa ating mga OFW,
1: mm-hmm,
0: kung hindi sa kapamilya ng ating mga OFW, matuto tayo na mag-save,
1: mm-hmm,
0: para makatulong tayo, lalo na sa mga pangyayari ngayon na yung uncertainty.
1: Mm-hmm.
0: No? Talagang medyo malaki ang nandito pa rin, ano? So ito ay magandang example, no? Uncertainty is no longer the exception. It has become the part of the environment in which businesses and people operate every day. Ngayon, para sa isang word lang yan, ang tawag dyan, perma-crisis.
1: Mm-hmm.
0: Parang permanent crisis na ito.
1: Uh-oh.
0: Especially sa nangyayari ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ito ay isang magandang halimbawa kung paano natin kokombatin yung perma-crisis.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kailangan lagi tayong mag-prepare na makapag-impok para lagi tayong handa kung anuman ang aberiya sa ating buhay. Diba?
1: Mm-hmm. Nako, napakagandang advice yan. Talagang meron din ako i-add ko lang, no? So, kunyari, minsan, for example, itong nakarang summer, no? Di siguradong gagastos tayo ng kuryente niyan dahil mag-aircon tayo. Pwede natin sabihin, oh, mga anak, kung gusto mo mag-aircon, magtabi kayo ng tig sa 10 piso para makapag-aircon tayo ngayong buwan na to. Diba? Halimbawa lang. O kaya yung mga tipong...
0: Oh, maganda.
1: O kaya tipong, oh, gusto mo ng bagong cellphone? O sige, mag-ano ka, kahit 20 pesos, ito tatapatan ko ng 40 pesos. Pagdating ng dalawa, tatlong buwan, o bibilan na tayo ng cellphone. Diba?
0: Oo.
1: Ganda.
0: Maganda yan. Oh. Alam mo, ganyan din yung nitong linggo, inilabas ng ating BSP governor yung pera.
1: Oh,
0: yung personal equity retirement account.
1: Mm.
0: No? Pinapakita din dyan na kung ako na empleyado, maglalagay ako hanggang 200,000. Yung employer, pwede rin maglagay ng correspondent na laki hanggang 200,000.
1: Ah, okay,
0: ngayon,
1: okay.
0: Sa empleyado, pwede kang magkaroon ng 5% na kumbaga credit sa income tax mo. May para kang tax shield na 5%.
1: Okay.
0: Ngayon, kung ikaw yung employer, meron kang 150%. Kung nag-contribute ng 200, so 150% yung tax credit mo dyan.
1: Ooh.
0: So, kumbaga, okay. parang sa sinabi mo, kumbaga sa bahay, tatapatan ko yan. Kung talagang gusto mo i-prepare yung retirement mo, tutulungan kita. So,
1: correct.
0: Pinapakita dito yung kahalagahan ng isang empleyado sa isang kumpanya.
1: Yan.
0: Kaya maganda yung example mo. Bigla akong naisip yung pera. Siguro sa mga susunod na episodes, pag-usapan natin yan para maintindihan ng ating mga mamayan. Ngayon, hindi kailangan ito ng mga employers lang, no? Or yung empleyado, kahit sino pwedeng magbukas ng pera.
1: Ayan. Oy, maganda yan. Antabayanan nyo yan, no? Next week. Sige, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po, nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Ravelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
4: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Attorney Zuleika Lopez at ginajustify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Attorney Zuleika Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Dun pa lang, dahil ginajustify nila yung action nila at nakomit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Attorney Zuleika Lopez, dun pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo.
1: On claims that Duterte made the statement out of fear due to an alleged plot called Operation Romanov, Castro said it is up to Duterte's camp to prove the operation existed. She pointed out that the National Bureau of Investigation, or NBI, previously asked Duterte to provide information about supposed threats against her family, but she did not cooperate. Castro stressed that invoking an alleged operation does not justify threatening the president.
0: Sino po ba nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ni Numan kung hindi magkakaroon ng anumang tinatawag nating existence yung sinasabing Oplan Romanov dahil mismo ang Vice Presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So, anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov? At ang paggamit muli nito ng justification, ginajustify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging Vice Presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang Vice Presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
1: Castro also dismissed insinuations that President Marcos influenced the criminal investigation, noting that the NBI acted under its legal mandate to investigate matters involving the president's security. She described allegations of presidential interference as weak, saying the investigation stemmed from Duterte's own public statements.
0: Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kaniyang buhay? Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady, at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
1: The Senate impeachment trial formally opened on July 6 following the House of Representatives' decision in May 2026 to impeach Duterte over multiple allegations, including culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, misuse of confidential funds, bribery, unexplained wealth, and the grave threats case tied to her

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Mahilig ka ba sa online at video games?
4: Legendary!
3: Narito ang ilan sa mga benepisyong hatid ng online gaming. Ito ay mainam na stress reliever, nagpapahusay sa koordinasyon ng mata at kamay, nagpapahusay ng memorya, konsentrasyon at problem-solving skills. Naituturo rin nito ang kahalagahan ng teamwork at pakikitungo sa kapwa.
5: Be advised, hostile VTOL inbound.
3: Pero tandaan, ang lahat ng sobra ay masama, kaya play well and play in moderation.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Magandang araw sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig at nanonood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw ka, Warm Heart Steph, sa ating special guest dito ngayon sa studio at sa mga kasama natin sa Master Control at sa Wirecast. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kami napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lamang po ang aming FB page para live na live niyo pong napapakinggan at napapanood ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari ninyo rin kaming mapanood sa aming YouTube channel sa Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede ninyo po kaming balikan sa aming mga episode.
1: At syempre, meron din po tayong tinatawag po na audio live streaming sa pamamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Paano ba ito ma-access? Unang-una, syempre mag-download at mag-install sa pamamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang no, sa ating mga cellphone ang Evox PBS receiver app. Syempre, gamitin po ito, no, lalo na kapag on the go kayo pero meron pa rin naman kayong data, gamitin po natin ito para live na live pong mapakinggan ang programang Warm Heart. So, paano ba mapupunta no, sa ating istasyon ang ating mga taga-gamit ng Evox PBS receiver app? Syempre, hanapin nyo lamang po. Kitang-kita na sa likod ni Ka Warm Heart Drizzle ang logo ng Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay mapapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizzle, syempre hindi naman natin pwedeng kalimutan ang replays naman no, ng ating programang Warm Heart sa katabi nating istasyon ang Radyo Magazine 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, may magandang ano tayo dito, studio guest. So, ano ang pag-uusapan natin ngayong unang bahagi ng ating talakayan?
1: Actually, you know, Ka-Warm Heart Drizzle, no, itong ating guest ay makakasama natin sa buong edisyong ito ng Warm Heart dahil ating hihimay-himayin ang pagkakaiba ng anxious sa avoidant attachment style. At upang mabigyang linaw nga no, ang pagkakaiba ng dalawang attachment styles na ito, ay makakasama natin muli dito sa Warm Heart. Pero this time, live na siya sa studio. Yes. Tulad ng iyong nabanggit kanina, mula sa The Earth School Palawan, na siya rin guidance counselor doon at isa rin pong content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi, walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan.
0: Blessed Sunday, Sir John. Good morning po. Welcome
2: morning
0: po sa Warm
2: po
0: Heart.
2: Good morning sa inyong lahat. Ayan. Thank you for inviting me here today.
0: Sir, mag-straight na tayo sa topic natin ngayon. So, unang itatanong namin is, paano nyo po mailalarawan ang anxious at avoidant attachment ng isang tao?
2: Okay. Usually kasi, no, ang anxious and avoidant style are both insecure attachment styles, no. Kapag sinabi nating anxious style, no, ito yung mga tao na parang natakot, maiwan, ma-reject. Ayun din, no. That's why, no, they are looking for emotional closeness. Gusto nila always intact sa mga tao sa paligid nila. Well naman sa ano, sa avoidant, no, usually sila yung mga tao na gusto nila palaging may emotionally independent, ganun, no. So ayun din, no, ayaw nila masyado, no, or masyado nilang pinapahalagan yung oras nila, no, yung emotions nila kasi hindi sila sanay sa emotional closeness. Mm-mm. But then, no, it's very important na kailangan din natin tong malaman and also paano natin i-handle to kasi minsan, no, kapag sobra-sobra na kasi, no, it could affect also, no, yung relationship natin. It's either romantically, no, or even sa family natin, or even sa mga friendships. So, ayun po.
1: Na siguro, no, follow-up lang dito sa naging tanong ni Kawarmheart Drizel, no, para talagang mahimay-himay natin sa buong episode itong dalawang attachment styles na ito, ay unahin na natin itong anxious attachment style. So, Sir Dexter, paano niyo po ba ilalarawan itong anxious attachment sa konteksto po ng emotional development ng isang tao?
2: Okay, usually kasi, no, as I mentioned nga po kanina, no, ang anxious attachment, it's nabubuo siya, it's because, no, sa mga early life experiences ng tao. Usually, no, sila yung nakaranas ng maiwan din siguro ng mga kanilang caregivers, no, or yung family din nila, no, ma-reject emotionally, ayun din, or hindi sapat, no, or yung ano, nakukuha nilang emotional closeness. Ayun din, that's why, no, kapag may mga conflict, usually, no, siling tao na parang gusto always ina-assure mo. Ano, kasi parang feeling nila kapag hindi mo kinausap, ganun, ano, feeling nila, no, ito na naman yung pakiramdam na iniwan na naman ako. Kumbaga, nauulit. Parang ganun, ano, so they always need emotional closeness and assurance. So, ayun po.
1: Matanong ko lamang din, no, Sir Dexter, meron po bang pinagmumulan o childhood experiences na nauugnay po dito sa anxious attachment?
2: Usually po, no, kadalasan sa mga may anxious attachment talaga, no, sila yung mga bata, no, or mga tao na hindi ganon, no, tawag na dito. Sila yung mga inabandon or iniiwan, no? No, kumbaga, hinahayaan lang eh. Ano? So, kumbaga, alam mo yung pakiramdam na may family ka, but that you cannot feel yung closeness or yung emotions. That's why, no, they are looking for it. They are craving for emotional closeness, sabi ko nga kanina, no? So, ayun din, no, pwede din, no, yung possible na na-reject sila, paulit-ulit, no? No, kumbaga, they have their emotional needs, no? Kailangan nila mag-open ng mga problema nila, no, magsabi ng mga concerns, pero wala silang malapitan sa family or even sa mga kaibigan, mga ganun. So, dito, no, nade-develop talaga, no, kailangan nila, okay, na palaging may sandalan. Ayun yun.
0: Okay. Sorry, Dex, tanong ko lang, di ba nasabi niyo po yung closeness, tapos yes, rejection. So, once na yung isang bata po ba is na-reject or growing up, patunay na nare-reject siya, dito po ba niya na-form yung anxious attachment niya?
2: Yes, well, possible po na pwedeng ma-form dito yung anxious or yung avoidant. Pero usually kasi, no, it really depends. But then this topic, no, is about anxious, no. So possible kapag na-reject siya, no, or palaging iniiwan, no, kaya doon sila naghahanap ng emotional closeness, no. Gusto nila maramdaman paano kayong pakiramdam na may nag-aalaga sa akin, may nagbibigay ng care sa akin, no. Kaya minsan, no, may mga tao na habang lumalaki, no, nasasanay sila sa breadcrumbings, no, na kumbaga konting attention lang, no, na they really value it, eh, kasi it's their first time siguro, no, or parang bihira lang sila makatanggap ng ganitong attention. That's why, no, sobrang close nila or parang ayaw na nilang bitawan yung isang tao na to na nagbibigay ng validation and then emotional comfort sa kanila.
0: So ibig sabihin yung love bombing ka warm heart Steph, sir, na yun yung nakikita natin na po-portray ng mga kabataan natin ngayon.
2: Yes, usually din talaga, no, kapag sabi ko kanina, kung hindi ka talaga na nasanay or hindi ka na naka-experience ng emotional closeness within your family niyo, kumbaga madali kang ma-trap dito, eh, no? Kaya nandun yung tawag nandun, yung breadcrumbs, eh, na konting care lang, no, no, usually mga sweet words at sweet gestures, small affections, no, you value it, eh, na parang feeling mo sobrang laki ng impact nito, na parang ganun na tinitreasure natin. So ganun siya, no, mag manifest.
1: Sir Dexter, matanong ko lamang po, ano ba yung mga senyales na hindi agad natin napapansin? Kasi syempre alam naman natin kapag sinabi kasing mental health, hindi naman lahat ay open na i-discuss ito. And siguro pati itong mga nakararanas ng anxious attachment style, yung merong ganoong klaseng attachment style, ay hindi nila napapansin na ito na pala yung attachment style na meron sila. So ano po yung mga signs na yun nga po, no, na unnoticed doon sa taong may anxious attachment?
2: Usually kasi yung mga signs na may anxious attachment ka, it's madalas natatakot ka na maiwan or ipagpalit. Ayun din, di ba? Kumbaga konting may mga, usually no, yung mga bata na papansin natin, kapag umaalis yung parent nila, nagka-tantrums. Ayun din, parang ganun din tayo kapag hindi natin na-overcome no, na parang biglang may aalis, no, or hindi lang mag-reply yung partner mo, mga ganun, no. So, parang something on you na, oh my gosh, natatakot ka na mag-isa, no. And then, yun din, one common signs also, it's yung naghahanap tayo ng assurance, no, at validation, no, na always gusto natin, no, na-assure tayo, no, even, validate yung nararamdaman din natin. And then sometimes, no, palagi kang nag-overrating, no, na hindi naman dapat, no, kasi magkaiba yung nagiging anxious tayo, no, kapag sometimes, no, in context sa romantic relationship, no, kapag hindi nag-reply yung partner mo, na minsan nag-overrating ka, hala, baka mamay pinagpalit na ako, baka mamay iniwan na niya na ako, no. Though it's totally normal na mag-overthink ka kung hindi makapag-reply, pero yung parang minuminuto na parang chine-check mo, parang ganun, no, it's something, no, na hindi na siya healthy din talaga. And also, no, you are very sensitive sa mga small changes ng behaviors, no, sa tone, ayun din, no, na parang dati hindi ka naman ganun, no, na parang masyadong iniisip mo na kumbaga may changes, no, na baka mamaya, no, iwan ako nito. Parang ganun yung nagiging mindset, eh. No, hindi ka naman ganito dati. So, ngayon, nakita mo na may small changes lang, lalo natatakot ka na. Okay? And then, sometimes, no, nahirapan kang mag-relax, no, kapag may mga misunderstanding kayo. No, na hindi mapanatag yung loob mo. Gusto mo, no, kailang ayusin natin to. Parang ganun. No, kasi kapag hindi naayos, no, baka ito na yung magiging katapusan. Mga ganun yung nagiging mindset, eh. Ano? So, ayun din naman po.
0: Sorry, Dex, paano po nakaka-apekto sa self-worth ng isang individual yung pagkakaroon ng anxious attachment? Lalo na, syempre, kailangan ng constant assurance nito, eh. So, paano po siya nakaka-apekto po?
2: Ayun din, no. When comes on that matter, you know, usually nakaka-apekto talaga sa self-confidence, eh, no, kasi minsan, no, we are looking for validation, eh, na kumbaga, no, kung walang validation galing sa iba, no, paano na ako, paano ka mamubuhay, parang ganun, eh, no, wala ka ng emotional independence. So it's very important also na kailangan nating i-overcome to, no. Though I understand there's an early experiences that could really contributed, no, sa attachment styles din natin, pero, no, kailangan din natin, no, maging independent talaga, no, na kaya na nating harapin kahit mag-isa tayo, no. So ayun din siya.
1: Ang matanong ko lamang po, Sir Dexter, ano po ba pinagkaiba ng pagkakaroon ng anxious attachment style doon sa tinatawag po na over-dependency o yung pagiging clingy ng isang tao? And para lang din po sa kaalaman, no, ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay, ano po ba yung mga karaniwang dahilan kung bakit nagiging clingy nga ba ang isang individual? Yung normal po, hindi yung...
2: Okay. So, ayun din, there's, kumbaga, no, jurisdiction or distinction between yung over-clingy and also yung pagiging anxious, no. Yung clingy na normal, no, na kumbaga, hindi ka na-anxious kapag nawala. No, na kapag meron yung tao, no, na present siya, na parang doon ka lang nagiging sweet, no. Kumbaga, doon mo pinaparamdam na yung affection na meron ka. Pero kasi yung pagiging anxious kasi to, no, ito yung takot na, eh, na iwan ka, takot na ipagpalit ka. Parang ganun. So, kumbaga, there's an anxiety. Pero dito, no, sa over-clingy naman, it's totally normal. And then, one thing na, as mentioned nga po kanina, no, yung factors din talaga kung bakit nagiging anxious attachment nga to, no. It's number one talaga, no, yung early life experiences eh. Ano? Kung tayo, no, we experience na parang hindi ka na-validate, no, na parang feeling mo palagi kang iniiwan before, no, hindi ka nabibigyan ng attention. That's why it's totally normal na maghanap ka ng validation and assurance with other people. Ayun po.
0: Sorry, Dex, paano naman po nagmamanifest yung fear of abandonment pagdating naman sa mga ganitong kaso na anxious attachment?
2: It's very true, no? Kasi yung ano, kapag anxious ka, no, and then ayaw mo na palaging iiwan ka, no? Gusto mo magkasama kayo eh. Ano? Kaya minsan sobrang hirap dito, no, kapag yung ano, no, may karelasyon ka tapos LDR kayo. Kasi you always, no, wanna okay, magkasama kayo, magkausap kayo. Ano? Kaya minsan, no, kaya late replies lang, ano? Mapapansin mo na parang tinatadtad na sa messages, kino-call na, mga ganun eh, no? So it's very important din talaga, no? Sabi ko nga, magkaroon talaga ng emotional independence eh, ano? Na you have to live, no, outside the relationship kasi may sarili kang buhay din. Ano, kasi kung palagi kang nakadepende sa ibang tao, no, paano na kung wala na sila, wala na yung pinagkukunan natin ng emotional source natin, no? So mahirap 'yon. Okay.
1: Ito naman po, Sir Dexter. Ano naman po yung epekto ng pagkakaroon ng isang anxious attachment style sa communication patterns at paghingi ng reassurances, no, ng mga individual na merong ganito?
2: Ayan na. Usually kasi yung mga patterns ng mga anxious, no, na kumbaga they want instant, no, di ba, na okay kung nakaramdam sila ng takot, no, pagiging anxious, no, they want, no, instant reply, instant reassurance agad-agad eh, no, kasi kapag hindi nila na-receive yun, na parang feeling nila, no, may panganib na possible na mangyari, no, na kumbaga bumabalik ulit kasi sila, ano, sa pakiramdam na eto na naman, no, baka iiwan na naman ako nito, mararamdaman ko na naman yung pakiramdam na mag-isa, no, magiging malungkot na naman ako, ganun siya, ano. So those yun yung ano, no, isang pinaka common din talaga, no, ng behavioral patterns din nila.
0: Sorry, Dex, eto naman po, question. Yung mga different, nasabi niyo po, di ba,
2: yes,
0: early childhood, yun, din nag-umpisa yun. So, eto naman po, yung may mga pagkakaibahan po ba yung pagiging anxious attachment sa bawat yugto ng buhay ng isang tao? From childhood, adolescence, pagiging adult, at saka yung sobrang tanda na po.
2: Yeah, usually, no, there's a distinction din, no, or may mga pagkakaiba din talaga, no. Usually kung mapapansin natin, totally normal sa mga bata, no, na talagang mag-tantrums kapag iniiwan sila ng family nila, no, or ng parents nila, no. But then, no, habang tumatanda kasi tayo, no, once na hindi mo na overcome yung ganong pakiramdam, no, madadala mo siya, especially kapag pumasok ka na sa adolescence, no, dito na you meet other people na hindi lang yung family mo yung nakakasalumuha mo, no. So usually kapag sa mga you are building friends or relationship, no, and then, no, nakita mo the same pattern, no, na iniwan ka, hindi ka nabigyan ng attention, no, hindi ka na na-assure, no, na dito na-intensify yung pakiramdam na yon, no, na parang nauulit, and then, no, habang tumatagal, no, kapag hindi mo din na-overcome, nadadala mo hanggang pagtanda. So that's why, no, it's very important na kailangan, no, during adolescence or during the whole adulthood period, no, kailangan na natin tong ma-overcome. Ano, that's why, no, it's very important to have a self-awareness. Eh, kilalanin mo anong attachment styles ang meron ako, and then you need to work on it, no. Hindi pwede na parang ipapasa natin to sa ibang tao, no, kasi masyado tayong nagiging reliable on them eh, no. Kaya sabi ko nga, paano tayo mabubuhay kung wala na tayong nakukuhang emotional source from other people? Ayun din.
1: Ang matanong ko lamang po, kung meron bang influence ang social media at modern communication sa pagkakaroon po ng tendencies to have anxious attachment style?
2: Yes, that's very true, no? Since nowadays is very rampant ang social media, no? So every time nakikita natin, no? Pero no, I just want to clear na hindi, no, ito yung pinaka main source. Mm. Yung pinaka main source talaga, no, is the early life experiences, and then ang social media or ang environment natin, no, it intensify the behavior, eh. Kung ano yung nakikita nila, ano, sa online, no, for example, di ba nagkakaroon sila ng mga tawag nito, relationship, no? Mm. And then late replies, mga ganun, no, or hindi lang na message, ayun din, no, na kumbaga, yung one way of coping nila, no, it's they're posting it, and then yung iba naman, no, nakikita, no, so nai-influence sila, ayun din, no. Ah, okay, so the same experience, so nai-intensify, but then, no, kung titignan din natin, no, malaki din yung papel din ng social media dito. That's why, no, it's very important as well, no. Sabi ko nga, no, kapag may problema, no, mas maganda na kayo yung may tinatago, no, sa publiko kaysa kayong may tinatago sa isa't isa, no. That's why, no, it's very important na magkaroon tayo ng open communication when you have some concerns, no. Hindi na pwedeng i-broadcast, kasi pag bino-broadcast natin, no, of course mas marami tayong mga nakukuhang mga opinion, no, na possible maka-influence din sa emotions natin, no, which really intensify din yung emotional attachment natin, ano. So ayun din.
0: Sir, question. Ano po yung mga unhealthy coping mechanism naman po na napapansin ninyo po, nakaraniwang nakikita either sa social media o sa real life naman po?
2: Ayun din. One of the unhealthy coping mechanisms din talaga, no, na nakikita ko sa mga may anxious attachment as no, relationship coach. Usually, no, since kung hindi nila makuha yung validation, no, or the assurance that na kailangan nila, no, sa partner nila or sa certain people, no, nagsisik sila ng validation for mm-hmm. other people, or naghahanap mm-hmm. sila ng comfort, no. Kaya mm-hmm. sabi ko kanina, no, mas maganda talaga na okay ang pag-usapan, eh, kesa maghanap tayo na ng iba. Mm-hmm. So that's one way, no, yung mga unhealthy coping mechanisms. Other one, no, it's yung too much din na paggamit ng mga social media. Ayun din, no, na kumbaga na akala nila nakakatulong to, but then, no, kapag sobra-sobra kasi, no, yung paggamit natin, no, we post everything what happened in our life, no, sa relationship man natin, mga ganun, no, na kumbaga, no, akala nila, no, nakakatulong siya, but then, no, in the latter part, no, habang tumatagal, no, nagiging unhealthy na din. Mm-mm. Ano, and also may mga iba din, ano, na dahil nga, no, since we're talking about mental health, no, may mga iba akong client also that handle, no, kapag hindi nila nakukuha yung assurance, no, they are making self-harm. Mm-hmm. Ayun din, ano, just to control, no, yung attention ng partner nila. Okay, hindi mo ako papansin, hindi mo ako relevant, sige, sasaktan ko yung sarili ko. Mm-hmm. Mga ganun sila, eh, no. Tapos, of course, the partner itself, no, mm-hmm. matatakot, of course. No? So, ayun siya, no. So, mga ganung patterns yung commonly kung nakikita, no, sa mga naging client ko with anxious attachments din po. Okay.
1: Mm-mm. At dahil nabanggit niya na isa kayong relationship coach, ano po ba yung mahalagang papel, no, ng coaching, no, yung pagpapa-coach sa pag-develop po ng mas secured na attachment with their partners or their friends?
2: Yeah, that's very true, no. So sobrang importante kasi dito, no, kapag napapansin na natin na hindi na healthy yung emotional patterns natin, no, sa relationship natin, no, why not to seek for professional help or, you know, coaching, ayun din, no. So sa coaching kasi, no, mas tinutulungan naman yung mga relationships or yung mga mag-partners, no, or yung mismong individual, no, to have, no, self-awareness, no, paano ba maaayos yung patterns nila, no, para at least, no, maging balanced, no, kasi minsan it's too much, eh, no. Mm. Ayan, yun, sa coaching, no, mas magiging aware sila, magkakaroon sila ng idea paano ba to aayusin, and also, no, the psychoeducation, which is what I'm doing, eh, bakit ba sila nagkaroon ng ganitong patterns, no, kapag mas naintindihan nila kung ano yung source, no, paano yung impact nito, no, doon, eh, nagkakaroon na sila ng self-awareness, and doon mas kakaroon sila ng kakayanan na baguhin din yung mga patterns na to.
0: Bali po, di ba nasabi niyo po na seek for help? Diba
2: yes.
0: Po? Paano naman po dun sa mga taong, para sa kanila hindi pa sila kailangan mag-seek ng help? Meron po bang mga practical strategies or exercises na pwede nilang gawin?
2: Yeah, that's very true na, kumbaga, always akong sinasabi, no, kapag hindi pa talaga ready yung isang tao na mag-seek ng professional help, mga ganun, no, it's okay, no, kasi hindi natin pwedeng pilitin. But then, no, they could do mga practical tips, no, or mga practical activities, no, especially, no, kapag may mga anxious, no, and then na one thing na sinasabi ko, no, it's they could journal, no, their thoughts, eh, kasi usually na may mga anxious, they want an instant reply, they want instant, no, assurance and validations. Pero paano kung walang available, no, hindi available? That's why, no, it's very important that you have to journal, no, your thoughts, no, your emotions, your struggles, no, yung mga anxiety din natin, no. And also maganda din na self-affirmation, no, na hindi always, no, manggagaling sa ibang tao. Ayun din, no, okay, let's affirm ourselves, no, na okay lang nararamdaman din natin, no, mga ganun, no. Kumbaga, it's a very basic activity, but it could really help. Ayun din, ano.
1: Yes. Ito naman po, no, Sir Dexter, ano po kaya yung mga paraan na pwedeng gawin ng partners or friends upang makatulong dun sa kanilang ka-relationship na hindi ma-overwhelm masyado, no, dahil sila nga po ay mayroong anxious attachment style?
2: Okay, yeah, that's very true, no. Una kasi, no, it's very important din na kailangan magkaroon ng boundaries, eh. Ano, kasi not, hindi porket may anxious attachment yung partner din natin, no, or yung kaibigan natin, it's totally, no, na kumbaga tayo na yung mag-heal sa kanya, no. Na kumbaga yung magagawa lang natin, it's to provide emotional support and guidance, but then, no, the healing process would take place din talaga, no, or mas malaki yung magiging parte ng individual na to, no. But then what we could do, no, it's yung open communication, and also, no, andun yung assurance, eh, no, hindi porket hindi ka nakapag-reply, no, or hindi ka porket bigla kang nawala, no, it's iiwan mo na. Kaya nandun, eh, na parang i-assure mo din, no, yung partner mo o yung kaibigan mo na whatever happened, no, you're still there. But then, no, not all the times, eh, kasi we have our own life din naman, ano, na kumbaga, no, kailangan din nilang mabuhay, no, outside the relationship, no, na hindi lang sila nakadepende, ano, with those people around them. So ayun po.
0: Bali, sir, eto na yung last na question ko, Sir Dex. Paano po yung mga palatandaan o mga senyales na kailangan na pong pumunta sa professional o healthcare professional ang isang tao?
2: Ayun din, no. Okay. So, it's very important, no, kapag napapansin mo na palagi kang nagbabantay, no, sa mga sa mga replies, no, especially kapag in relationship ka, no, and then kapag hindi nakapag-reply, feeling mo natatakot ka na, no, kasi magkaiba yung takot, no, and then yung constant fear.
0: Mm-mm.
2: Ano, so kapag paulit-ulit na lang, no, parang minuminuto, no, na natatakot ka na mabalisa ka, hindi ka magkaroon ng peace of mind, no, maybe possible na pwede na tayong mag-seek ng professional help.
0: Mm-mm.
2: Ayun din, no, and then kung ito, no, nakaka-affect na sa romantic sa relationship natin or sa mga friendships natin, no, na kumbaga, no, possible na, no, mag-seek na din tayo lang ng help, no, para at least we could have healthy communication, no, to each other. Ay, no, wag na nating hintayin na parang kumbaga, no, maubos yung mga tao na nasa sa paligid natin, no, kasi it's not their responsibility to heal us, eh, no. Kaya sabi ko nga, no, maganda din na may contribution din tayo, mas malaki maging contribution natin sa pag-heal din natin. Huwag natin iasa to sa ibang tao. Ayun din, learn how to be emotionally independent as well. Ayun din.
1: Mm-mm. Ayan, so ka-warm heart drizzle, hindi pa dito magtatapos ang ating discussion with Sir Dexter, dahil makakasama pa rin natin siya sa second part ng ating programa.
0: Sa pagbabalik ng programang Warm Heart ay dadakuan naman natin ang isang topic na avoidant attachment. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
4: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm

0: At nagbabalik na ang ating programang Warm Heart dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin natin ang guidance counselor mula sa The Earth School Palawan na isa ring content creator under the social media handle na Your Mental Health Beshi, walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan.
1: And bali, ka-warm heart, Steph, mga ka-warm heart, dadako na po tayo sa second na part, which is yung avoidant attachments. So, Sir Dex, ano naman po itong avoidant attachment at paano po ito naiiba dun sa una nating na-topic na anxious attachment?
2: Okay, usually no, kasi yung avoidant attachment, no, katulad din siya ng anxious attachment, wherein no, mas may ugnay natin to no, sa mga tao na lumaki na hindi komportable no, or sanay no, mag-open up ng kanilang nararamdaman. No, no, kumbaga, mas sanay sila na akuin ito eh. No, usually no, na parang laging inasahan na maging emotionally independent, no, na parang okay, kaya mo na yan eh. Ano, na you want to share something, no, siguro with your caregivers or sa mga tao na nasa paligid mo, pero walang emotionally available na makikinig or magsusuporta sa iyo. That's why no, dito na develop din yung pagiging avoidant natin, kasi nga no, kumbaga sa early life experience natin no, na okay, na parang palagi kang pinapabayaan, no? So, sa ngayon, no, na you have the tendency na kaya ko na. Mm-mm. Hindi ko na kailangan ng ibang tao. Ganun siya. Ganun yung nabuong mindset, eh. So, ayan po.
0: Mm-mm. Matanong ko lamang po kung ano, what exact instances po, no? Yung masasabing nagbibigay hudyat para magkaroon niya po ng avoidant attachment style ng isang tao.
2: And then usually no, yung mga common signs ng pagiging avoidant no, hirap silang mag-open up ng kanilang nararamdaman. Ano, even though na sobrang bigat na, but then no, they're still containing it kasi ano, possible no, nahihiya sila magsabi, natatakot sila na ma-reject no once na nag-open or ma-invalidate, no. That's why no, for them na mas okay na lang na sa sarilinin ko na lang kaysa no hindi mapakinggan or hindi ma nawaan. That's their mindset, no? And then, usually, no, mas comfortable sila na may emotional distance, no? For example, may problema sila, no? Ang nangyayari kasi, no, mas gusto nilang ayusin muna to before, no, magsabi sa ibang tao, no? And then, madalas sabihin nila, no, na okay lang ako, ano, kahit hindi. No, kasi nga no, kung titingnan natin yung patterns no, na kumbaga na nasanay sila na akuhin mag-isa yung mga problema nila, nasanay sila na walang masasandalan. That's why no, naging too much independent naman yung mga to, no? And then minsan no, naiilang sila kapag may mga affectionate, no? Ayun din, too much emotional closeness, especially no with partners, no, or even sa mga friends or sa family. Ayun din. And then other common signs na dito, it's iniiwasan nila yung mga seryosong usapan, no? Kasi it could really cause no emotional distress on them. Ayun.
1: Meron po ba tong connection sa pagkakaroon ng trust issues sa partner or sa mga tao na nakakasalamuhan nila?
2: Usually no, kapag may avoidant ka no, may instances din talaga na dito din nabibuild yung trust issues din natin. Kasi nga no, sabi ko nga po kanina no, hindi ka nga no nabigyan no, na parang ng attention, 'di ba? No, kumbaga tayo no, na kaya natin mag-isa no. So, kumbaga no, kinaya ko no. So, yung contribution ng partner nila or ng ibang tao no, na parang they are questioning eh, no? So ganun eh, so doon din nabibuild din talaga yung trust issue no, na kaya ko naman to eh, no? So I don't need your help, mga ganun yung mindset, no? So kumbaga no, minsan kapag may mga ibang tao na lumalapit para tulungan sila, but then no, sabi mo kanina no, they value no yung emotional distance ne. So ayun din, na parang feeling nila you cannot help. Ayun din, no? So, dyan ka lang. Ganon.
0: Ito ba yung mga, ito bang avoidant attachment style? Ito ba yung karaniwang nakikita natin sa mga sa mga panganay, sa mga breadwinner, o kaya doon lang sa mga taong hindi sila yung favorite. Mga ganun, may mga ganun po ba?
2: Usually, that's very true, no? But then, no, it really depends on the situation then, no? May mga iba na no, breadwinners, panganay, no? Or hindi mga favorite na, kumbaga na na-overcome nila. But then, kung hindi nila na na-overcome yung mga ganitong attachment styles, no? Dito magmamanifest. Ano? So ayun din no, usually no, I just want to have that part no, yung sa mga nabanggit niyo po yung mga panganay, yung mga breadwinners, yung mga hindi favorite no. Usually kasi ito no, na parang hindi sila nabibigyan din ng attention no. They are totally no independent. Parang ganon, ano. So dito no mas okay, hindi naman ako importante. Parang ganon no. So they tend to have their own independence na kaya ko na. Ano, kahit wala na yung mga ibang tao sa paligid nila, no, they have their own life. Kasi nga, no, kasi paulit-ulit na parang inabandon ka na, you know, wala kang nare-receive na, na support. So talagang, no, dito na na-build yung sarili mo. Ayan pa.
1: Sorry, Dex, tanong ko lang po, kasi, di ba, nasabi nyo nga po, kanina, this anxious attachment, masyadong dependent ka dun sa tao. Mm-mm. You need constant assurance.
2: Yes, that's very true.
1: Eto naman pong avoidant, tama po bang sabihin natin na hindi nila kailangan ng constant assurance? Or sinosuppress lang po nila yung emosyon nila para sabihin na strong ako, kaya ko, independent ako.
2: Ayun din, no. That's very true, no. Kasi, no, hindi naman ibig sabihin na kapag avoidant ka, ayaw na nila ng assurance. Mm-mm. But then, no, kumbaga, natatakot lang sila na naaminin ito. But then usually kasi no, kailangan din nila ng assurance. Mm-hmm. Pero yung way kasi nila no, hindi nila to ma-express with other people kasi nga no, ang akala nila no, hindi nila to marireceive. Mm-hmm. Ayun din no. But then no, once na pinaramdam mo naman yung assurance sa kanila no, na parang feeling nila hindi to totoo. No, kaya minsan lumalayo, ganun, ano. That's why no, it's very important also na kailangan ng open communication dito eh, ano. Na okay, ano ba yung nararamdaman mo no? You need space ba? No? And then after no, okay, let's talk about the problem and then ayun na, ayusin natin at least dito no, paunti-unti natin ibabalik yung tiwala mo sa ibang tao na pwedeng may makatulong sa atin na hindi no palagi tayong iniiwan. Ayun siya.
0: Ito naman, Sir Dexter, ano po kaya ang epekto ng emotional suppression sa relationships, no? Social relationships, and of course, sa ating personal well-being na rin po.
2: That's very true, no? Yung emotional suppression, no? Sobrang laki ng impact nito, no? Hindi lang sa relationship, no? And even sa well-being natin. Sige, let's talk about first sa relationship, no? Kapag sinusuppress natin yung emotions natin, no? Na, minsan, hindi na natin, no, na-express yung totoo nating nararamdaman, no? Na always okay na lang, no? Mm-hmm. Na kumbaga, no, band-aid solution na lang siya, ganon. Mm-hmm. Ano, na akala nyo, no, okay na, no, resolved na yung problem, pero hindi pala eh, no, na kumbaga nagkakaroon na ng resentment eh, mas lumalalim yung emotional wounds kasi nga, no, instead na pag-usapan, mas tinatago. Kasi nga, natatakot din tayo, no, and then, while habang tinatago mo yung mga emotions na to, no, of course, no, nagkakaroon din, or naapektuhan din yung well-being natin, ano, dito nagkakaroon ng anxiety, no, pag-overthink, no, and sometimes, so, kapag too much na din kasi yung emotional and psychological distress natin, no, at hindi na din mag-carry ng utak natin, no, lumalabas siya, no, as physical stress. Ayun din, kaya minsan nakakaramdam din tayo ng mga pananakit, no, unexplainable, ano, no, mga sakit, mga ganon. So, ayun, it's very important na mag-open up tayo na sabihin natin yung nararamdaman natin, hindi man totally lahat, no, pero paunti-unti, no, kung hindi ka man panatag na mag-share ng mga nararamdaman mo, no, towards other people, no, ayun din, pwede yung journaling, no, pwede, at least to, it's a safer way din, no, or pwede din, ano, to, ayun din, kumbaga verbalize it, no, sometimes.
1: Bali, Sir Index, in connection po dun sa sinasabi po ni Ka-Warm Heart Steph na emotional suppression, paano naman po ito nakakaapekto lalo na pagka paghingi ng tulong o pag-seek ng advice.
2: Ayan, that's very true, no? Usually kasi yung mga avoidant, no? They have that mindset na kaya ko to mag-isa, na hindi ko kailangan ng iba, eh. No? Kaya sobrang hirap, no, for them to seek for professional help, even though na nahihirapan na sila, no, mentally, psychologically, tortured na, no? No, kumbaga, no, they always have that mindset na, hindi, no? I need to resolve this on my own, no? And then kapag okay na ako, no, that's the time na okay, lalapit na lang ako. Kaya minsan, no, may mga kaibigan tayo or may mga partner tayo na parang bigla na lang nawawala kapag may mga problema. Tapos akala natin, no, kahit tanungin mo kung anong problema, no, sasabihin nila okay lang sila. No, but then, no, may matindi pa lang silang pinagdaanan, tapos malalaman mo na ganito, no? And then kapag okay na sila, no, biglang silang magpag-communicate, ayun siya, no? So sobrang ano, no, hirap din talaga, no, kapag hindi natin nasasabi, no, yung mga emotional needs natin, especially, no, kapag may kailangan tayo. That's why, no, open communication pa din talaga, ano, try it, no, kung nahirapan man, no, little actions could be helpful as well.
0: Ang matanong ko lamang po ito, Sir Dexter, no, ano po ba yung mga karaniwang reaksyon ng avoidant individuals when it comes sa mga conflict at emotional confrontation? Kasi nga, ayaw nila ng mga seryosong usapin, eh. So, paano kapag ka may ibang tao na talagang kinumpronta sila straight on?
2: Usually, no, kapag yung naging reaction nila, no, usually nag-withdraw. Withdraw, no? Na parang hindi na magpaparamdam, igoghost yung mga partner, yung mga kaibigan, no? Minsan, nagsa-silent treatment. Ano? Kasi hindi nga sanay sa mga, usapin na malalalim, no? Na kumbaga, no, tatahimik na lang para at least makaiwas sa problema. Ayun din, no? And also, no, ito na yun, nahihirapan din talaga na magkaroon, ma-resolve din talaga yung problema kung ganito yung mga behavioral patterns na pinapakita nila, no, yung mag-withdraw ka, no, igoghost mo yung ibang tao, ayun din, no, or silent treatment. So, kumbaga, no, kakaroon ng confusion din, no, towards the other people, na kumbaga, ano bang problema? Kasi, wala kang sinasabi, ano, na parang okay ka lang, parang ganon. But then, no, deep inside, you have a lot, no, of in your mind. Ayan po.
1: A follow-up question ng curious na ako, sir. Paano natin mapipilit, di ko alam kung tama yung term na mapipilit, pero mahihikayat yung mga may avoidant attachment na mag-open up naman?
2: Ayan, that's very true, no? Hindi natin kasi mapipilit yung mga may avoidant attachment na mag-open up sa atin. But then, no, what we could do is to encourage them to open up, no, na kumbaga let's provide them, no, assurance. Ayun din, no, na kumbaga sa kanila, no, na parang ayaw nila to, no, but then, no, sometimes kasi it really helps, no, na parang i-assure mo na okay, kung hindi ka man ready na mag-open up sa ngayon, no, kapag handa ka na, no, andito lang ako. Ano, na kumbaga, no, i-assure mo siya, no, and then you have to make sure to it na kapag ready na sila na mag-open up sa iyo, no, dapat emotionally and physically, no, prepared din tayo, no, or open din tayo. Ayun siya, no, na para kasi kapag, no, there are times kasi na kapag ready na sila mag-open tapos tayo naman yung hindi available, na parang feeling nila okay, another rejection, another abandonment. That's why, no, doon na nag ano naman yung trust issues nila. Ayun.
1: So paano po naaapektuhan yung mental health naman po ng isang individual ng may avoidant?
2: Yeah, usually, no, yung when comes sa mental health naman ng mga avoidant, no, kasi sabi ko kanina, no, mahilig kasi sila mag suppress ng emotions, no, they keep it in themselves, no, until na maging okay sila. So nakaka-affect ito, no, sa mental health nila, especially, no, kapag may mga problema, eh, no, sanay na sila, parang hindi naman sa sanay, but then sinanay nila yung sarili nila. Ano, that's why, no, sobrang importante dito na mag ma-overcome din nila, no, na kailangan nila na maisip that there's someone, no, there's other people that could really help, that hindi lang sila nag-iisa sa battle na to, no, that they could ask for help. Ayun din.
0: Mm-mm. Ito naman po, no, bukod sa pag-journal, no, kasi kanina nababanggit niyo po yung journaling, no, ano pa po yung mga hakbang for individuals to, hindi pa naman yung partners and yung other people who have relationships with these avoidant people. Yung, kumbaga, ano ba yung mga individually na pwedeng gawin ng mga avoidant individuals upang sila po ay maging mas emotionally available sa kanilang kapwa?
2: Okay. Yeah, that's very true. No? Unang-una, no, they have to accept then na may mali sa ano nila, attachment patterns din nila, no. Kung pagkakapag-aware ka, no, ano ba yung source nito? Bakit ako nagkakaganito, no? So that's the one thing that they could do as well, no. And then later on, no, they have to work on it, no. Kaya sabi ko kanina, no, malaki din yung parte nila. So one of the things that they could do, no, it's yung kumbaga they could practice yung mirror method, no, na kumbaga kung hindi pa sila handa na mag-share, no, ng mga nararamdaman nila, they could talk, no, to their reflection on the mirror, no, na i-practice din nila. Ay, then mas nakakatulong to, eh, no, kung minsan, no, pwede din yung tawag na dun, voice recording, no, kapag may gusto kong sabihin pero hindi ka pa ganun ka confident, no, you could record it and then pakinggan mo kung ano yung mga pwede pa nating enhance, mga ganun, no. So those are the basic ano lang naman pwede nating gawin, and also, no, yung assurance din sa sarili din natin, no, assure din natin na okay kapag nag-open up tayo, no, na possible, no, matutulungan, may makakaintindi sa atin, not always na parang close-minded.
0: Mm-mm.
2: Ano, so ayun siya, no.
1: Bali po, para sa isang guidance counselor at relationship coach, family coach, paano po makakatulong

0: questions and then later on, no, ipapractice siya para at least magkaroon ng mas healthy na pag-uusap, no, within the family, within the relationship, or even sa mga ibang tao na hindi na no, puro pangamba or takot yung nasa sa utak nila, no, na okay, someone could really help them, someone could really, no, provide din, no, yung mga emotional needs nila na hindi lang sila ayun din po.
1: Siguro ito na lamang, no, from me, paano ba makakatulong, no, of course aside from yung mga relationship coaches tulad po ninyo, Sir Dexter, paano naman makatutulong yung family mismo, yung partners and even friends para mahikayat yung kanilang kaibigan, partner, kapamilya na mag-open up na, no, para syempre mailabas na talaga lahat nung nasa loobin, na kahit papano yung burden na kinikip niya sa sarili niya ay kahit papano ay gumaan.
0: Yeah. Usually kasi, no, number one din talaga dito, no, it's to give safe space, no. Kumbaga sa kanila, no, hirap sila mag-open up, hirap sila mag-express ng nararamdaman nila. That's why, no, kumbaga yung assurance, eh, sabi ko kanina, no, assurance na okay lang mag-open up. It's okay to be vulnerable then, no? And then, wag nating pipilitin din kung hindi pa ready. Pero once na nag-open up na sila, no, na sana, no, maging open-minded tayo, no, hindi tayo yung, kumbaga, maging reason, no, para i-invalidate, no, parang nag-start pa lang, i-invalidate na. So, parang nandun na ulit yung takot nila, eh, na, okay, I cannot trust my problem on them, mga ganun. That's why, no, maging ano tayo, maging open tayo, no, kung sa kanila, no, ready na sila mag magsabi kung ano man yung nararamdaman nila, ano man problema nila, no, pakinggan natin, no, na kumbaga pakinggan, unawain, no, wag yung parang mag-start pa lang, no, mayroon ka ng judgment, mayroon ka ng nasabi. That's why, no, sobrang importante dito yung ano, assurance as well, and then yung consistent din na communication, no. Ayun po. Ayan.
2: Sir Dex, bali pang huling ano na lang po to. Anong pong mensahe po ninyo para sa mga nanunood at nakikinig ng programa natin?
0: Ayun din po. Sa mga taong may mga anxious, no, or avoidant attachment styles, no. Ayun din, unang-una, no, kumbaga maging aware din tayo, no, sa sarili din natin, no, ano ba yung mga emotional needs din natin. And also, no, kapag alam na natin to, no, let's try to communicate it, no, with those people na okay, ganitong nararamdaman ko, no, ganitong mga kailangan ko, but then, no, we're not that totally na parang ibibigay natin or ipapasa natin to lahat sa kanila, pero meron din tayong parte sa sarili din natin na kailangan din natin gawan ng actions to, no. Kung alam natin na hindi na to maganda, no, nakaka-apekto na to sa relationship natin or sa daily lives din natin, no, why not to seek for professional help, no, why not to attend for counseling sessions or mga coaching sessions para at least, no, mas magiging healthy yung mga behavioral patterns natin, and ayun din, to have a good, no, relationship to everyone. Okay.
1: With that, maraming salamat po, Sir Dexter, for joining us live na live, no, dito sa studio para sa programang Warm Heart. We know na it's a weekend, no, supposedly dapat ay naka-chill lang, no, si Sir Dexter, pero nandito siya upang magbahagi sa atin ng mahalagang impormasyon, particular dito, no, sa anxious and avoidant attachment styles. So, maraming salamat po sa uulitin po. God bless po at mabuhay po kayo.
2: At ating pong nakasama ang ating guidance counselor mula sa Earth School Palawan, isa rin content creator na may social media handle na Mental Health Beshi. Walang iba kundi si Sir John Dexter Bugawan. Ka-Warm Heart Steph, magpapasalamat na din po tayo sa ating mga nakasama ngayong araw.
1: Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Naison, at John Paul Lumuntad. Salamat din siyempre ulit sa ating resource person for today na si Sir John Dexter Bugawan.
2: Ka-Warm Heart Steph, bago tayo magtapos, gusto ko lamang pambatiin yung mga nanunood sa atin sa live streaming na sina Sir Leo Labadan, si ang mother ko si Rosella Nanyong at ang father ko si Togs Nanyong.
1: Yes.
2: At yung tatlong mga pamangkin kong nanunood ngayon, si Basti, Kyrie, at saka si Ate Jewel.
1: Yes, maraming supporter. Buong angkan. Sa amin din, no, syempre, papasalamat ako. Laging taga-share ko yung aking mother, si Rosemary.

0: Vicente. At pasalamatan din natin, no, isa sa mga likers natin ngayon at isa rin sa mga host dito sa Radyo Pilipinas World Service kasi siya yung nag-host, no, ng servisyong CFO sa Bagong Pilipinas at ng Bridges on Air si Sir Ares Gutierrez. Maraming salamat, Sir Ares, sa pananood.
1: Balik ka, warm heart staff. Baka may gusto pong batiin si Sir Jan.
0: Siyempre, baka meron.
2: Ayun din po, no, binabati ko nga po pala ang mga aking kuya, si Engineer Joaquin Cruz. Ayun din po, happy birthday. And also, no, binabati ko din po yung mga followers ko. Ayun din, kung meron mga nakikinig, no. So, ayun din po. And then, don't forget to follow me on TikTok and Facebook din po. That's Beshi, no. So, your mental health and relationship coach in life.
1: Ayan. Okay. Mga ka-warm heart, paki-follow po si Sir Dexter sa Beshi pages niya po.
0: Yes.
1: At dito na po nagtatapos ang isang pala isang yugto ulit ng araw na ito na sa
0: yes.
1: Pagtutunan ng araw na to. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
0: at Steph Vicente at ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga paunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa mahalagang balita, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matibay na paninindigan ng Pilipinas sa pagsunod sa international law at rules-based order kasabay ng pagdiriwang ng 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa Pangulo, ang nasabing desisyon ay hindi lamang tagumpay sa batas, kundi patunay na ang alitan ng mga bansa ay dapat lutasin sa mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng puwersa o pananakot. Binigyang diin niya na mahalaga ang arbitral ruling sa pagprotekta sa karapatan ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea at sa kabuhayan ng mga mangisda at komunidad sa baybayin. Dagdag pa ng Pangulo, ang rule of law ang nagsisilbing pantay na batayan ng lahat ng bansa, anuman ang laki o lakas ng mga ito. Iginiit din niya, ang karagatan ay dapat manatiling espasyo ng kapayapaan, kooperasyon at kaunlaran at hindi lugar ng tunggalian. Nanawagan naman ang Pangulo sa pandaigdigang komunidad na patuloy na igalang ang batas internasyonal upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, sa kabila ng pagbuhos ng ulan, lumahok at nakiisa ang publiko mula sa iba't ibang sektor sa National Peace Walk ngayong linggo bilang paggunita sa 10th anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award, kung saan muling iginiit ng pamahalaan ang paninindigan ng bansa para sa kapayapaan, soberanya at tuntunin ng batas sa West Philippine Sea. Sa programang isinagawa kaninang umaga sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila, sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na ang simpleng paglalakad ay sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa karapatan ng bansa. Binigyang diin niya na ang tunay na kapayapaan ay nakabatay sa katarungan, katapangan at pagkakaisa ng buong sambayanan. Samantala, iginiit naman ni National Security Advisor o NSA Eduardo Oban Jr. na usapin sa West Philippine Sea ay hindi lamang issue ng teritoryo, kundi usapin din ng kabuhayan, seguridad at kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Aniya, patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ng 2016 Arbitral Award. Hinikayat naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga Pilipino na yakapin ang West Philippine Sea bilang mahalagang yaman ng bansa. Ayon sa Kalihim, ang pagprotekta rito ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para na rin sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Tiniyak din niyang magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapalakas ng depensa at pangalaga ng teritoryo ng bansa. Tandaan na noong Hulyo 12 ng taong 2016, naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na pumabor sa Pilipinas at nagpa siyang walang legal na batayan ang 9-line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin ng tribunal ang mga legal na karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ nito sa West Philippine Sea batay sa nakasaad sa UNCLOS.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, 10 local government units o LGU sa lalawigan ng Cagayan ang nagpasa ng mga resolusyong nagdedeklara sa Hulyo 12 ng bawat taon bilang West Philippine Sea Victory Day. Kasunod ito ng panawagan ng Armed Forces of the Philippines o AFP bilang pagpapakita ng suporta sa paninindigan para sa sovereign rights at maritime jurisdiction ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga nag-aproba ang lungsod ng Tugigaraw at ang mga bayan ng Alcala, Amulong, Bagao, Igig, Lalo, Lasam, Solana, Alia Capan at Sanchez Mira. Ang iba pang mga munisipalidad ay nasa proseso na rin ng pagrepaso at pag-aproba ng kaparehong resolusyon na nagpapakita ng lumalakas sa suporta ng mga LGU para sa taunang paggunita ng makasaysayang tagumpay ng bansa. Layunin ng mga resolusyon na kilalanin ang makasaysayang 2016 Arbitral Tribunal Award na nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ipakita ang patuloy na suporta ng mga LGU sa pangangalaga ng karagatan at soberanya. Sa pamamagitan ng hakbang na ito, ipinapakita ng mga LGU ang kanilang commitment sa pagpapalaganap ng pangmakabayan o pagkamakabayan, kamalayan at pagkakaisa ng mga Cagayano. Hinihikayat din ng inisyatibang ito ang mga komunidad, partikular ang mga kabataan na unawain ang kahalagahan ng mapayapa at naaayon sa batas na pagtatanggol sa sovereign rights ng bansa.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, hinamo naman ni retired senior associate justice Antonio Carpio ang China na dalhin sa International Court of Justice o ICJ ang usapin kaugnay ng kanilang pahayag na bahagi ng China ang Batanes. Ani Carpio, hindi uurungan ng Pilipinas ang naturang kaso at isasama rin sa pagtatalakay ang usapin sa Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc. Mas makakabuti sa China kung kaya nilang patunayan ang lahat ng pinagsasabi ng kanilang mga scholar hinggil sa pagiging parte ng Taiwan ng Batanes na direkta namang iniugnay sa jurisdiction ng China. Hindi kasi ubra na basta na lamang aangkinin ng China ang alinmang teritoryo na nais nitong mapasa kamay at ito nga ang Batanes Islands.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa kaugnay na balita, pagpapakawala ng missile at pag-aangkin ng China sa Batanes, mariing kinundena ng minority leader. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Mariing kinundena ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang kamakailang aksyon ng China sa rehiyon. Ayon kay De Lima, pagpapakita ito ng kawalan ng katapatan sa maayos na pagresolba ng mga umiiral na usapin. Kabilang dito ang paglulunsad ng China ng isang ballistic missile patungo sa Pacific Ocean na isang hakbang na naglalayong magpakita ng lakas militar ng walang pakundangan sa posibleng idulot nitong geopolitical tension sa rehiyon. Bukod sa mga patuloy na usapin sa West Philippine Sea, may mga ulat hinggil sa pahayag ng ilang Chinese scholars na nagpapalabas na bahagi umano ng teritoryo ng China ang lalawigan ng Batanes. Ayon kay De Lima, ang naturang mga claims ay walang katotohanan at may turing na maling propaganda. Kaugnay nito, muling nanindigan ang pamahalaan na higit pang paigtingin ang pagtatanggol sa karapatang pangsoberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. Inihayag din ng mambabatas na patuloy na makikipagtulungan ng bansa sa mga regional allies upang mapanatili ang pagtupad ng law of the sea at maitaguyod ang isang rules-based international order sa gitna ng mga hamon at pananakot sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, mas lumawak ang kaalaman ng publiko hinggil sa issue ng pangaangkin ng China sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea o WPS. Yan ay ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David. Ayon kay Professor David, nasa 5-10% lamang ang kamalayan ng mga Pilipino sa tensyon ng WPS noong 2021 kung kailan sila nagsimulang magkasa ng mga survey. Pero malayo na aniya ang bilang na ito sa 70-80% na awareness ng publiko sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nangangahulugan na epektibo ang mga isinasagawang kampanya ng pamahalaan upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Makailang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ibibigay o na hindi ibibigay ng pamahalaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng bansa sa mga dayuhan. Magandang senyales din ito ayon kay Professor David na mas mabubuksan na ang kamalayan ng mga Pilipino upang ipagtanggol ang karapatan ng bansa sa mga nasasakupan nito.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, kinumpirma naman ni Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mayroong nilulutong bagong security arrangement ang pamahalaan para sa malayang pangisda ng mga Pilipinong mangisda sa Bajo de Masinloc. Ani Secretary Teodoro, ayaw muna niyang idetalye ang plano upang hindi ito makompromiso at matiyak ang pagpapatupad nito. Paglilinaw pa ng kalihim na ang sinasabi o na ang nasabing security arrangement ay hindi isang joint fishing kasama ang China. Binigyang din ng opisyal na nananatili ang commitment ng pamahalaan na itulak at mas idiin pa ang territorial integrity ng bansa sa West Philippine Sea.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pinalawig ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggang taong 2030 ang implementasyon ng Civil Registration and Vital Statistics o CRVS Decade sa Pilipinas upang higit pang mapalakas ang rehistro ng kapanganakan, kamatayan at legal na pagkakakilanlan ng bawat Pilipino. Nakasaad sa Proclamation Number 1339 na ang nasabing programa na orihinal na magtatapos sana sa 2024 ay pinalawig alinsunod sa mga layunin ng United Nations at ng Sustainable Development Goals. Itinalaga ang Philippine Statistics Authority o PSA bilang pangunahing ahensya na mangunguna sa koordinasyon, pagpapatupad at pagsubaybay sa mga kaugnay na programa. Ayon sa pamahalaan, malaki na ang naging progreso ng bansa sa pagpaparehistro ng mga kapanganakan at pagkamatay, pati na sa pagbibigay ng legal na identidad sa mga sektor na nasa laylayan. Gayunpaman, kinikilala pa rin ang mga hamon tulad ng kakulangan sa agarang rehistrasyon, limitadong integrasyon ng mga sistema at pangangailangan ng mas malawak na digitalization. Kaugnay nito, inaatasan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan, pati na ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at mga organisasyon na makiisa at suportahan ang pinalawig na implementasyon ng CRVS Decade.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa Sa iba pa mga balita, unang humarap sa publiko si bagong talagang Cabinet Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. nitong Biyernes, kung saan nakiisa siya kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pamahagi ng libreng bigas sa 3,100 beneficyaryo sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa pamilya. Ginawa ang aktibidad sa Mandaluyong City College of Science and Technology Gymnasium bilang bahagi ng tuloy-tuloy na ayuda ng pamahalaan para sa mga sektor na nangangailangan. Itinalaga si Abalos bilang Cabinet Secretary kamakailan na may tungkuling palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng mga programa ng Pangulo sa buong bansa. Ayon kay Abalos, layunin ng pamahagi ng bigas na direktang maipadama sa mamamayan ang serbisyo ng gobyerno at isinasagawa ito hindi lamang sa Kalakhang Maynila kundi maging sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag pa niya, bahagi ng kanyang mandato ang personal na pagpunta sa mga komunidad upang makinig sa mga suliranin at agarang matugunan ang mga ito sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya. Tiniyak din niya sa publiko na nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagbibigay ng maagap at accessible na serbisyo para sa lahat ng Pilipino.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng antiretroviral o ARV medicines para sa mga persons living with HIV o PLHIV. Ayon sa Department of Health o DOH, halos nasa 500,000 bote ng gamot ang nakatakdang may pamahagi simula ngayong Linggo. Sa isinagawang inspeksyon ng kagawaran, kinumpirma nito na ligtas, mabisa, dekalidad at rehistrado sa Food and Drug Administration o FDA ang nasa 455,188 bote ng mga dumating na gamot. Ito ang unang tranche ng inaasahang kabuuang 1.2 milyong HIV commodities na darating sa bansa. Inaasahang makukumpleto ang pagdating ng natitirang bahagi ng unang tranche sa mga susunod na Linggo habang ikalawa at ikatlong tranche ay inaasahang darating mula Agosto hanggang Setyembre. Aminado naman ng DOH na nakaapekto ang sitwasyon sa Middle East sa pagdating ng HIV commodities, ngunit tiniyak nitong patuloy ang mga hakbang upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng gamot at walang maaantalang gamutan para sa mga PLHIV sa bansa.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, pansamantalang ipinagpaliban ng Department of Energy o DOE ang 5th yugto ng Green Energy Auction Program o GEA 5 para sa offshore wind projects upang higit pang mapatatag ang balangkas ng programa at matiyak ang maayos na implementasyon nito. Ayon sa DOE, isinasagawa ang komprehensibong pagrepaso sa auction framework katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at mga stakeholder. Layunin itong tiyakin ang kahandaan ng infrastruktura, transmission capacity, regulatory requirements at iba pang mahalagang aspekto bago ituloy ang kauna-unahang offshore wind auction sa bansa. Kasama rin sa recalibration ang paglilinaw sa environmental at tenural requirements, pagpapalakas ng project readiness validation at pagsasaayos ng mga tuntunin upang mapataas ang kumpiyansa ng mga mamuhunan at matiyak ang tagumpay na pagpapatupad ng mga proyekto. Inaasahang iaanunsyo ng DOE ang bagong schedule ng GEA 5 tapos makumpleto ang technical na pagsusuri at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Nananatili rin ang layunin ng kagawaran na mapabilis ang pag-unlad ng offshore wind at makapaghatid ng maasahan, sustainable at abot-kayang clean energy para sa mga Pilipino.
1: basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, muling binuksan ng Department of Energy o DOE ang Special Green Energy Auction para sa waste-to-energy projects matapos alisin ang pansamantalang suspension nito. Kasabay ng paglalabas ng mga binagong panuntunan upang makahikayat ng mas maraming mamuhunan sa renewable energy. Ayon sa DOE, agad nang magpapatuloy ang lahat ng auction activities matapos ang paglalabas ng bagong department circular at updated terms of reference. Kabilang sa mga pangunahing pagbabago, ang pagtaas ng target installation capacity mula 230 megawatts patungo sa 400 megawatts pagpapalawig ng mga deadline para sa proyekto at pagpapababa ng registration period hanggang katapusan ng Hulyo ngayong taon. Pinalawak din ang eligibility upang mas maraming kwalipikadong waste to energy at biomass developers ang makalahok sa bidding. Sinabi naman ng DOE na ang mga pagbabagong ito ay bunga ng konsultasyon sa mga stakeholder at inaasahang magpapabilis sa pagpapatupad ng mga proyekto na magpapalakas sa energy security, renewable energy development at mas sustainable na waste management sa bansa.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, nagsasagawa na ng imbestigasyon ang Laguna Lake Development Authority o LLDA kaugnay ng umano'y walang pahintulot na water discharge ng Manila Water Company sa Laguna Lake. Ayon sa LLDA, isinagawa ang flushing ng bagong pipeline bilang bahagi ng East Bay Transmission Mains Phase 2 Project. Gayunpaman, sinabi ng ahensya na itinuloy ang operasyon kahit wala pang formal na pag-aproba o clearance mula rito. Nagpadala na ang LLDA ng Quick Response Team upang magsagawa ng inspeksyon at kumuha ng mga water sample upang malaman kung may naging epekto ito sa kalidad ng tubig at sa kalikasan. Nakatakda namang makipagpulong ang LLDA sa mga opisyal ng Manila Water upang talakayin ang insidente, alamin ang mga posibleng paglabag at tukuyin ang kaukulang aksyon. Tiniyak naman ng LLDA na patuloy nitong pangangalagaan ang Laguna Lake habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, TESDA hinihikayat ang mas maraming kababaihan na pasukin ang non-traditional industries. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
3: Naniniwala ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na walang kasarian ang kakayahan, kaya naman hinihikayat nito ang mas maraming kababaihan na kumuha ng mga non-traditional TVET courses tulad ng automotive, welding at ICT upang mas mapalawak ang kanilang oportunidad sa trabaho. Sa paningam ng Radyo Magazine, sinabi ni Ms. Catherine Amorcer Sadias, ang Acting Executive Director ng National Institute for Technical Education and Skills Development and TESDA, na naging matagumpay ang programa ng ahensya sa paghahanda ng mga kababaihan para sa mga trabahong ito.
4: Around 80% po ng kababaihan kaya nang makipagsabayan sa iba't ibang sector po na related nga po dito sa STEM. At sa TESDA po, patuloy po na tinitignan namin kung paano po namin ma-ensure po na tumataas po ang numero ng mga kababaihan na nai-engage nga po doon sa non-traditional skills.
3: Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng TESDA sa iba't ibang industriya upang maging tulay sa pagkilala ng kakayahan ng mga kababaihan sa mga non-traditional na larangan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At yan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, sa punto po ito ay tayo magpaparaan ng isang maikling panayam patungkol po yan, no, sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa taong 2027. Ang pinakamalaki po yan sa kasaysayan ng bansa. Umarangkada na, no, ang iba't ibang usapin kaugnay ng kalagayang piskal ng Pilipinas dahil po dito, no, sa naging panukalang ito. Katumbas po yan ng 21.7% ng ating gross domestic product o GDP sa panahong bumabagal ang paglago ng ating ekonomiya at patuloy ang pagtaas ng utang ng pamahalaan. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan na umiigting pa rin ang tensyon sa Middle East. No? At batay sa mga ulat ay mukhang muling lumalala ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran na panigurado ay makakaapekto muli, no, sa presyo ng langis dito sa ating bansa at maging sa mga ibang sektor tulad na lamang ng transportasyon at pagkain. At kasabay nga, no, ng mga usapin patungkol sa proposed national budget, no, na 7.2 trillion pesos ay meron ding mga pangamba, no, tulad ng ating nabanggit kanina hinggil sa posibleng debt crisis, kakulangan sa fiscal space at ang epekto ng election year spending sa transparency at accountability. At upang ating mahimay-himay ang mga usaping ito ay muli nating makakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang dating kalihim ng Department of Finance, walang iba kundi si Ginoong Margarito Gary Teves. Sir Gary, welcome po muli sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Maganda ka po, Steph, at maraming salamat sa imbitasyon nyo. Sana makatulong po ako sa inyo.
0: Maraming salamat pong muli sa pagsama niyo po dito sa programa. So given all of these talks about the 7.2 trillion pesos na proposed budget for 2027, no, yun nga tulad ng aking nabanggit kanina, pinakamalaki sa kasaysayan at katumbas po ng 21.7% ng gross domestic product. So bilang isa pong eksperto, Sir Gary, paano niyo po sinusuri ang epekto nito sa kabuuang kalagayang piskal ng bansa, lalo na kung magpapatuloy ang mabagal na paglago ng ekonomiya gaya ng 2.8% noong unang quarter pa lamang ito ng taong 2026?
5: Ang mahalaga importante na yung perang yan ay gagamitin at papunta yan sa tinatawag nating pinaka-urgent o importante sa ating taong bayan. Ano itong mga importante mga bagay? Ito ay pag-manage ng ating inflation. No? Medyo mataas ang ating inflation ngayon. Kailangan po doon din papunta sa pagbawas ng tinatawag nating corruption. No? Ikatatlo, makadagdag sana sa yung quality of wages kasi ang ating mga institutions ngayon, lalong-lalo yung mga kailangan ng tulong ng gobyerno, ay kailangan magaganda rin ang kanilang quality of wages. Hindi naman sinasabing national wages. No? Mm. Kailangan dahil tingnan ng mabuti ng mga regional wage board yan kasi nag-iiba yung kondisyon bawat rehiyon. Mm-hmm. Ika-apat, kailangan yung poverty institute sitwasyon natin. Masyadong mababa yung ating takbo sa ating ekonomiya, hindi makakadagdag sa pagbabawas ng poverty na malaking bagay sana. No? Ito ay importante. So, kailangan itong pera ng gobyerno, 7.2 trillion, doon pupunta sa mga importante mga project sa agrikultura kasi mahal talaga ang ating pagkain ngayon. Saka halos ng ating kinakain, in-import pa natin. Ikalawa, sa edukasyon. Lalo na sa tinatawag kong first 2,000 days. Yung mga bata na from conception, from hanggang mga 5 or 6 years old, kailangan dagdagan natin ang suporta, lalo na sa nutrition po, Steph, no? Sa industriya, kailangan po natin kasi maliit pang ating industrial sector. Kailangan natin yung palawakin para makadagdag ng baang trabaho sa ating taong bayan. So ito mga bagay nito ay kailangan at kailangan transparency, full disclosure, at i-monitor mabuti kasi bawat piso ay importante. Nabanggit nyo napakalaki ng ating budget ngayon. Normally, mga ekonomista gusto sana mas maliit, parang familia ba, Steph? Pero ayan na eh, na-aprubahan na ng kabinete. So, kailangan i-monitor mabuti ang dun sa legislation, kailangan talagang i-monitor. Imbita talaga natin yung mga civil society. Payagan dapat ang Kongreso mag-participate. Medyo mahaba na yung nabanggit ko. So, into na muna ako dito.
0: Sir Gary, nabanggit po no doon sa mga natatanggap nating ulat na patuloy din no, yung malakihang pangutang po no ng ating pamahalaan at papalapit na sa tinatawag po na borrowing ceilings. Sa ganito pong konteksto, ano po ba yung mga masasabi na konkreto nga panganib o risk ng posibleng debt crisis at paano po ba dapat balansehin ng ating pamahalaan ang paggastos at pangutang upang maiwasan po ito?
5: Well, nabanggit ko na sana na dapat mas pilit ang budget pero nilakihan ng gobyerno. So, tingnan mabuti, no? Kasi alam nyo ngayon na umaabot na ng 65% ang ating debt in relation sa ating ekonomiya. Anong ibig sabihin ng 65%? Na yan. Umabot ng over 18 trillion na yan, Steph, no?
0: Mm-mm.
5: 18 trillion. 18.2 trillion. Dapat kung 60% lang yung tinatawag natin international standard, dapat hanggang 16.8 trillion yan. So sa bawat Pilipino ngayon, Steph, umaabot na ng 158,300. Kasama na yung mga apo natin yan, Steph, no? Siguro bata ka pa, wala ka pa siguro ng apo. 158, lumago ng 12,000 sa nakaraang taon noong 2024. So, isa pa, yung ginagamit na pera ng gobyerno sa budget noong 2026 umabot ng halos 1 trillion na 950 billion Steph, or 14%. Ano mang gagamit? Malaki mawawala sa budget kasi gagamitin yan sa pagbayad sa interest payment alone. E lalo na kung aabot pa yan ng siguro more than 1 trillion dahil lalaki pa rin ngayon yan. No? So, medyo kailangan na daan-daan tayo at siguraduhin natin kung utang man tayo, talagang i-monitor natin ang gagamitin sa gustong mga priority, high priority. No? Okay? So, isa pang problema kasi sa malaking utang, Steph, utang niyang gobyerno, kundi yan sa domestic sector, utang ang gobyerno, isa crowd out o mahirapan yung mga private sector, lalo ng mga maliliit na negosyante, yung mga small and medium enterprises. Kasi uunahin ng financial institution yung ating gobyerno. So mahirapan sila, dapat mababawasan ang kanilang pagkakataon magbigay ng trabaho. So yun ang mga panganib. Para yung pamilya, pag sobra-sobra na, nakakatakot, di ba? Baka hindi mabayaran. Thank you.
0: Sa kasalukuyang sitwasyon po, no, Sir Gary, kung saan mataas po no, ang interest rates naman, limitado ang kapital at nanganganib nga po, no, medyo nanganganib ang credit rating ng bansa no, due to a lot of reasons. Gaano po ba kahalaga yung credibility ng fiscal management ng pamahalaan dun po sa pag-akit ng mga investors po natin papunta dito sa ating bansa at ano po

0: At masasabing medyo nanganganib po no ang credit rating ng ating bansa. Gaano po ba kahalaga ang kredibilidad ng fiscal management ng ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pag-akit ng investors papunta dito sa ating bansa, at ano ang maaaring maging epekto kung tuluyan pong bumaba ang yung ating credit rating?
1: Mahalaga yan kasi alam mo ngayon ang gobyerno palaging umuutang na yan. Tumataas yung utang natin, nabanggit natin kanina.
0: Mm-mm.
1: So kung ako foreign investor po, ay sasabihin ko, mababayaran ba yung magiging successful ba yung aking pag-invest dito sa Pilipinas? Kasi kung sakaling ang gobyerno ay patuloy ng nahirapan umutang, magkakaroon ng instability. So, baka tumaas yung inflation rate, di ba? So, baka hindi na maibenta ko yung mga produkto ko kung yung ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas ay mahirapan gamitin yung pera. Tsaka ang gobyerno ay makakalagay ng pera sa mga importanteng projects na makakatulong sa aking negosyo. Tsaka kailangan i-maintain talaga yan natin yung credit rating natin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, step na nasa kategorya na tayo ng upper middle income. No? Ang ibig sabihin niyan, wala na tayong avenue dun sa tinatawag na concessional loan. No? Hindi na tayo mabibigyan ng international financial institution na mababa ng interest rate. So, magiging commercial rate na rin tayo. So, ang mga investor mag-iisip yan. Sabi ko, bakit ako invest sa Pilipinas? Nagkakaproblema sila. But doon na lang ako siguro sa Vietnam. So, kailangan talagang i-compare natin ang ating sarili na mahusay yung tinatawag nating macroeconomic indicators.
0: Mm-mm.
1: Inflation rate natin, manageable. Interest rate natin, hindi niya masyadong mataas. Ang ating mga mamayan ay merong pera pambili ng mga produkto na kailangan sa kanilang pamilya. Yun ang mga tinitingnan ng investor. Ngayon nahihirapan tayo. Medyo mahina tayo sa mga importanteng bagay na yan.
0: Mm-mm.
1: Thank you.
0: Ito naman po, Sir Gary, kasi isinasaad din no, sa mga reports na ang balance of payments ng bansa ay humihina, kasabay ng banta ng nandiyan ang AI kasi, no, ang artificial intelligence, lalong-lalo na sa BPO sector, at mabagal po na, sinasabing mabagal na paglago ng remittances. Sa inyo pong pananaw bilang isang ekonomista, bilang isang eksperto, paano po ba dapat iakma ng pamahalaan ang budget upang tugunan yung mga struktural na kahinaang ito ng ating ekonomiya?
1: Magandang tanong po yan, Steph, kasi dependent tayo ngayon sa ating overseas Filipino workers. No?
0: Mm-hmm.
1: Tsaka of course sa ating mga mamamayan din dito. So kung may ka-problema, kagaya ngayon, problema tayo sa oil crisis, ang ating mamamayan medyo nahirapan ngayon. So yung pera nila baka hindi na masyadong malaki kasi konti na lang ang ilang makagamit nila kasi tumataas ang presyo ng mga bilihin, no? So sa pagkain, nabanggit ko nga kanina, halos lahat ng kinakain natin ay imported. Nabanggit po rin ang balance of payments. So yung dolyar nagagamit sa even sa pag-import ng pagkain. So kailangan i-restructure ulit natin yung ating ekonomiya, Steph. Palakasin natin yung agrikultura tsaka industrial sector, gamitin yung pera sa gobyerno. Kasi importante yon dahil kung meron tayong malaking produkto locally, maraming, kunyari, lumawak yung ating produkto ng isda, ng rice, at importante, mas konti tayong kailangan ng dolyar para bibili ng pagkain sa ibang bansa, no? Yung sa industrial sector naman, Steph, kailangan din baguhin din natin ang ating polisiya. Huwag tayo dependent lagi ng mag-export lang tayo ng raw materials.
0: Mm-hmm.
1: subukan natin iproseso yung mga

0: material natin, para pag-export niyan, mas malaking dolyar ang makukuha natin kasi process na yan. No? Kunyari, yung raw material like ore, gawin natin para sa Indonesia, mag-produce tayo ng mga higher level of export, no? Yung mga processed goods. So that yung ating foreign exchange lalago at hindi rin magkakaroon tayo ng palagi na lang mag-depreciate tayo ng ating peso. So, mahirapan na naman tayo kasi tataas na naman yung presyo ng ating bibilihin. So, sa madaling salita, ang allocation ng resources ng gobyerno, dagdagan nila sa agrikultura, sa tinatawag na supply chain, yung sa infrastructure, sa mga post-harvest facilities, cold storage facilities, so that yung pagkain natin na galing sa farm, pagdating sa merkado o sa grocery store, hindi na masyadong mataas, no? Hindi na tayo masyadong i-import ng mga kailangan nating pagkain. Tsaka yung mga labor sector na mga trabahante natin makakatrabaho domestically. Ganun din po, Drizel. Steph.
1: Mm-mm-mm.
0: Thank you.
1: Ito naman po, no, kanina nabanggit ko din ito sa intro, ang 2027 budget ay isang election year budget at kumbaga, syempre pag sinabing election ay nandyan yung usapin ang overspending at katiwalian. Ano-ano po kaya, no, ang mahalagang mekanismo ng transparency at accountability na dapat pong ipatupad upang matiyak na ang pondo ng bayan ay magagamit po ng tama at hindi mauwi sa political spending?
0: Ang malaking gagawin ng ating Pangulo at Kongreso, meron tayong tinatawag na joint oversight sa Kongreso at saka Executive Department dun sa paggamit ng pera sa budget, no? Kailangan talagang i-activate yan. Ang presidente mismo ay dapat tutukan din po yan. Even before spending yan, may pagkakataon din naman ng ating Pangulo to go over the budget one more time before i-approve yan formally, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, kailangan tingnan niya mabuti through his staff. And then kung ang Kongreso ay nagdagdag pa o meron tinanggal ng mga importanteng mga projects na makakatulong sa ating ekonomiya, eh tingnan niya kung ano yung mga approved ng Congress. Pwede naman niya i-veto yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Seryoso nilang veto yung mga hindi importanteng mga items at i-approve yung mga importanteng mga expenditures. So again, parang family budget yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Huwag tayong masyado mag-approve ng kailangan ng ating mga anak kung hindi maimportante yung kailangan para sa ating pamilya, no?
1: And in relation to that po, Sir Gary, kasi alam naman natin na nung the past year and of course extended this year, nandiyan ang usapin, no, ng flood control anomalies, no, at itong mga tinatawag na insertions and unprogrammed funds. So paano bilang isang ekonomista at eksperto, no, sa mga ganitong usapin, ay paano niyo po nakikita pa, no, yung magiging papel ng Kongreso sa pagsusuri when it comes to these kumbaga masabing mga terms, no, insertions and unprogrammed funds na naging kontrobersyal lalo na po nung nakaraang taon?
0: Okay, ganito yan. Talaga ulit sasabihin ng presidente, gamitin natin itong tinatawag nating LEDAC, Legislative Executive Development Advisory Council. Steph, sabi natin, okay, bawat linggo, tingnan natin ang takbo ng usapin dyan sa Congress, ha? Okay? Magkasundo tayo na huwag nyo masyadong galawin yung tinatawag nating National Expenditure Program. Budget ko yan, sasabihin ng presidente, no? Pwede ba huwag kayo magdagdag ng maraming unprogrammed expenditure, lalong-lalo kung tatanggalin ninyo yun nasa program na, dun sa programa ko, yun sa National Expenditure Program. Sinasabi ko lang kasi, under the Constitution, pwedeng mag-adjust yung Kongreso. Pwede nilang tanggalin yung na-program ng ating Pangulo under program. Ilagay nila sa unprogram. Anong ibig sabihin yan? Yung unprogram, walang pondo yan. Ma-implement lang yan kung makahanap ng gobyerno ng additional amount or revenues. So kung ang Congress ay sasabihin nila, tanggalin natin yung ibang nasa program, magkakaproblema yung presidente at executive kasi napag-aralan na mabuti nila, Steph, yung expenditure program na yan. So kailangan sabihin ng presidente, usapang lalaki ito, huwag niyong galawin masyado, otherwise ibibito ko yung nilagay niyo at saka nilagay yung program expenditure ko saan program. Yung mga ganung bagay, importante yan. Otherwise, hindi tayo seryoso sa ating pag-i-implement ng budget na importante sa ating taong bayan, no? Tsaka yung civil society, kailangan huwag sila ma-discourage. Magsige silang magpatuloy yung kanilang memo at whatever advocacy na kung masyadong ginagalaw ng Kongreso, sabihin sa taong bayan, sabihin sa Pangulo. At ang Pangulo natin ay may responsibility na tignan mabuti na hindi masyadong galawin yung kanyang national expenditure program. No?
1: Siguro ito na lamang po muna sa ngayon. We hope we could have a part 2 of this interview, no, kasi we're running out of material time na po, Sir Gary, pero ito na lamang po siguro muna ang aking katanungan bago po natin tapusin itong interview. Sa kabuuan po, no, overall, ano po ang inyong rekomendasyon upang matiyak na ang proposed 2027 national budget ay tunay po nga nagsusulong ng inclusive growth at hindi magdudulot po ng mas mabigat na pasanin sa mga susunod na henerasyon. Go ahead po, Sir Gary.
0: Okay. Okay, sumatotal, nasa panahon na tayo na isasubmit na ng presidente ang budget sa Kongreso. So, again, huwag galawin masyado yung isasubmit ng presidente. Pinag-aralan mabuti yan. Ikalawa, bago ma-aprubahan yung budget niyan, importante na i-review mabuti. I-review mabuti na huwag marami masyadong nilagay doon. Katatatlo, i-veto ng presidente yan kung hindi talaga, i-veto yung mga items na nilagay ng Kongreso kung hindi masyadong makakatulong sa kanyang programa o yung nabanggit nating priority areas like inflation, employment, at iba pa. Tapos pag na-approve na yan, i-monitor. Ang presidente mismo ay mo-monitor kasama na yung mga kasama sa executive. Magbisita siya sa mga probinsya, tingnan yung mga projects kung na-implement na mabuti according to the program. Kasama mga civil society, kasama mga regional development council, kasama mga estudyante. Sa mga remaining 1.5 years, etong mahalaga na seryosong presidente sa pag-implement ng budget na yan. So yan ang importante, transparency at accountability, no?
1: Mm-mm.
0: Thank you, Steph. No.
1: Maraming salamat din po, Sir Gary. And with that, maraming salamat po ulit, Sir Gary, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you, Steph. Salamat po.
1: Maraming salamat din po. At ating nakasama si Ginoong Margarito Gary Teves, ang dating kalihim po ng Department of Finance. Patungkol pa rin po yan sa proposed 2027 national budget. At didiretso na tayo sa ating mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Cloud seeding, binhi at iba pang intervensyon ng Department of Agriculture o DA para sa mga magsasaka ng Isabela ngayong nakakaranas ng tagtuyot sa lalawigan. Ang kawangulati hahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
3: Sa nga taigay arubangan na El Nino Tariondos, aru i-ari isigida nga nakamulaga futawan to danom ta irigasyon. Ta Isabela lamang nga na, iga i 31,000 hectares na kamayan i-ari na padanom. Itabarang ni Governor Rodito Albano ta minakusecha ira, umarni ira ta pasina na onuta municipal agriculturista ta penamamano ani ufun o pwede nga mayawa tira na gobyerno. Iyong atabarang inaagde na gobernador kasabay na pamigafugapan na estratehiya na DA da peno mablapawan iminakusetya irata ang may sangaw nga tiyempo na El Nino. Taday tao ipagiganwa ta cloud seeding da peno mangyawa ta urata na kaumaga irang akamayan. Tadgay paga ipangyawa ta munggusis na katalilabi na may nga nakastang nga imula sangaw nga awan to uran. Nakaredy ga pa isids na sandya, mangi, nalufok, antre sa bolyas nga panalita ang may. Idorob ni Albano isigida na maganwa to validation tapeno isigida gapang mayawa iufo na kawagan na minakusetya ira. Yato ni balita na gafuta syudad na to gigaraw yaw si Dina to Do Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. 70 kaso ng African swine fever na itala sa bayan ng Itogon, Benguet. Quarantine checkpoints itinatag upang pigilan ang paglabas at pagpasok ng baboy at pork byproducts. Ang kabuulati hahati naman sa atin ni Joseph Cabanas.
4: Kinumpirma ni Itogon Municipal Veterinarian Dr. Franklin Balanban nga dati positibo a kaso ti African Swine Fever wenno ASF iti barangay Tuding Itogon Benguet. Sigun kan kwa na nasurok 70 a baboy manipod karagiti 7 a swine raisers iti Sitio Baguio Gold yang gakan ken kupaw tinapektaran iti sakit. Rinugin mo tan ti depopulation wano panang papatay karagiti apektado ababoy tapno malapdan ti panagwaras ti virus. Nakumpirma ti ESF kalpasan ana ipasidong iti examine dagiti blood samples iti Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory. Mapatapata at ti nagtaudan ti sakit kat manipod iti swell feeding wano panagpakan iti arasaw. Wenno babaan iti kontaminado a karne. Gapo iti detoy imbilin ni Itogon Mayor Bernard Waclin ti panakaiparit ti panangiruar kadagiti baboy ken pork byproducts manipod iti barangay Tuding. Naipasdagmat dagiti quarantine checkpoints tapno malapdan ti panakaiwaras ti sakit iti daddu mapay a lugar. Impalagip dagiti oritiridad nga saan ang makaapektar iti tao ti ESF ngam dakkel ti pekto na iti industriya ti panagbaboy. Damag manipod dito yung syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan na natin ang VIRAC, Department of Trade and Industry o DTI, inilunsad ang 4.3 million peso shared service facility para sa mga wood at handicraft makers sa lalawigan ng Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
5: Piglunsad ang shared service facility para sa mga wood as in handicraft makers sa Catanduanes. Pinanginotan ini kan DTI Bicol, siringman kan PLDC ang pagpirma sa MOA para sa implementasyon kan 4.3 million pesos na proyekto. Pigbibilog ang SSF kan mga makabagong gagamitan as in makinaryang gagamiton kan haros na sa 30 beneficiaryo, nganing mapakusog ang sa indang produksyon. Sigun sa DTI, magtitinir sa pangangataman kan mga beneficiaryo ang magkagamitan sa laog ng duwang taon antes isa irarom sa assessment. Kapag naging matrayon po ang implementasyon, ililipat na sa grupo ang pagsasadirikan magkagamitan, alagad kundae, pwede ining bawion kan ahensya. Obheto kan SSF program kan DTI na mapakusog ang kakayahan kan pagiging competitive kan mga micro, small, and medium enterprises sa paagi kan access sa makabagong kagamitan asing teknolohiya. gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. 42 baboy na ibinyahe sa Dumanhug, Southwestern Cebu, ibinalik sa Negros dahil sa umiiral na ban bilang pag-iingat laban sa African Swine Fever. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
6: Gibalik sa Negros Island ang buhing baboy nga gibiyahe paingon sa Sugbo, pinaagi sa Tangil Wharf sa lungsod sa Dumanhog. Matod ni Cebu Provincial Veterinarian Dr. Rose Vincoy, mukabat sa 42 ka baboy ang giswayan pagpuslit taliwala sa gipahamtang nga 45 kaadlaw nga ban sa lalawigan sa Sugbo, nunot sa labing bag-ong kumpirmadong kaso sa African Swine Fever gikan sa Negros. Gikan matod pa sa lungsod sa Ayungon ang maong mga baboy o gitabok sa pantalan sa Gihulgan City, Negros Oriental. Nasigpatan ang maong buhing baboy sa mga naka-duty nga ASF Task Force members sa Matag Pantalan sa Sugbo, pinasikad sa mando ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ang ban mao'y reaksyon sa Sugbo aron maprotektahan ang lalawigan gikan sa subli nga pagkatap sa ASF human may kumpirma ang Negros Island Region nga aduna sila'y kumpirmadong kaso sa sakit nga moigo sa baboy ug dunay dakong epekto sa hog industry. Gawas sa Sugbo, duna sa'y temporaryong ban nga gipahamtang ang lalawigan sa Bohol alang sa buhing baboy ug pork products gikan sa Negros Island Region. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 40 pamilya sa Iloilo City inilika sa mga evacuation center dahil sa bagyong Inday. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Emmy Santiagudo.
7: Nabatsyagan man sa mga residente sa Iloilo City ang epekto sa mabaskong nga ulan kag hangin nga dala ni bagyong Inday. Sandig sa datos ng Iloilo City Government as of July 12, naglabot sa 48 ka pamilya ang ginbakwit sa mga evacuation center sa syudad. Inalakipan ini sang 110 ka individual. Samtang naglabot naman sa 23 ka barangay ang ginbaha sa Iloilo City. Tatlo ka panimalaya ang partially damaged bangod sa mabaskog nga hangin kag bangod sa natumbahan nga puno. Gilayon man nga naghatag sang bulig ang lokal nga panguluhan pinaagi sa paghatag sang hot meals, food packs kag hygiene kits sa mga residente. May nakahanda nga 2,000 ka food packs ang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO para sa mga maapektuhan sang bagyo. Nagpabili naman nga yara sa blue alert status ang Iloilo City bangod sa bagyong Inday. Nagikan sa Iloilo, Emero Sanchegudo para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Tanuman Big Bridge sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, temporaryong isinara sa mga motorista. Ang detalye ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao.
8: Temporaryong dili maagian sa tanang matang sasakyanan ang Tanuman Big Bridge sa lungsod sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao, dili una mahimong agian ang tulay tungod sa mga kahoy, bato o uban pang mga gapnod nga mibabag sa tulay o sa kalsada human ang kusog na pagbaha hatod sa southwest monsoon o habagat o sa tropical cyclone Inday. Pahimangnon na lamang sa DPWH sa tanang mga motorista o mga biyahero nga mag-amping o klikayan ang mga delikadong lugar hilabi na human ang kusog nga ulan nga posibleng moresulta sa flash flood o landslide. Report ikan sa Radyo Pilipinas Davao, Sheila Lisondra Celosa, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan, 4 na barangay sa Calanogas, Lanao del Sur, isinailalim sa state of calamity ang kabang-ulati hahatid sa atin ni Alvidad Bashir mula sa Iligan.
9: Officially, ni-declare agyang kaisanggun yung bayan of Calanugas, Ayamala, Amig Presaydo, nagyungkot ang municipal Vice Mayor Makapadu A. Benito Jr. at pagulwanan agyang kay kapapantag in Mambua, Municipal Mayor Abdul Hakim A. Benito. Yung koto aki aprobi sa Resolution Number 14 Series of 2026 declaring state of calamity yung koto pat kabaryo affected mala si sa yung koto kiaw kito typhoon inda yung kanan pata baryo nagyang kaiya barangay Ngingir Mimbalawag, Baryo Inuma, Agupiksan. Ayad na mala kiapiktuan, nagyang ka na inalitan wapat a baryo. Sabab saan na adang pantama ni Manto, ongoing retrieval operation na piyamagugupan, agyang kay pitibarangan ng mga opisina, kalano, nagyang kay Municipal Government of Calanugas, aguma government agency sa makapuponsi sa Provincial Government of Lanao del Sur. Yung kaya Municipality of Calanugas, uli na LG of Calanugas, i-primindiran, sumabangsairan, akumalma, no? Ago maging stay informed siran, uli na sisiram ko, sisagyong ko itong mga official social media platforms, agyong kaya mga local government agency offices tano dataria nagyong ko mga advisories ago mga updates pumang ninirampan na makipag-cooperate siran si sagyong kanan na mauluan tano ay din na mala nagyong kanan na gumagalbak imanto cooperation o clearing ago retrieval si ko pinaka latest ta update mahabang sa amin na 7 kataw din na may declared amyawa fat ta inisabab si sagyong kanan na mala a landslide amya adin si sagyang kanina ingid a Calanugas. Imanto mabang sa amin na patkatopan na missing. Ayad din mala akasasabupan ko ongoing retrieval operation nagyang kaiya gobyerno tano si sagyang kanina ingid the Municipality of Calanugas. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Diretso na tayo sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Nagpatupad ang Meralco ng panibagong taas singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. Sa kanilang advisory, inanunsyo ng Meralco ang 34 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil, kaya ang kabuuang household rate ay umakyat sa 14 pesos and 83 centavos kada kilowatt hour mula 14 pesos and 48 centavos noong Hunyo. Para sa pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, katumbas ito ng humigit kumulang 69 pesos na dagdag sa bill ngayong buwan. Ayon sa Meralco, pangunahing dahilan ng pagtaas ang generation charge na umakyat ng 18 centavos kada kilowatt hour dahil sa mas mataas na fuel prices. Tumas din ang singil mula sa Power Supply Agreements o PSAs ng 27 centavos kada kilowatt hour dulot ng patuloy na epekto ng gera sa Middle East sa global energy market. Sa wholesale electricity spot market o WESM, umabot sa 8 pesos and 3 centavos kada kilowatt hour ang presyo matapos pumalo sa record high ang demand sa Luzon na 14,534 megawatts noong Mayo 28. Dahil sa masikip na supply, mas madalas ang naipatupad ang secondary price cap. Narehistro rin ng pagtaas ng tax na 10 centavos kada kilowatt hour at transmission at iba pang charges na 7 centavos kada kilowatt hour.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Nagbabala ang mga fuel retailer ng halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa Means of Platts Singapore o MAPS at foreign exchange averages mula sa full week trading mula Hulyo 6 hanggang 10, sinabi ng isang source sa oil industry na tinatayang ang galaw ng presyo ay o ang diesel ay tataas ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos and 50 centavos kada litro, habang ang gasolina ay may rollback na 1 peso and 25 centavos o posibleng tumaas hanggang 75 centavos kada litro, kasama sa pagtataya ang cargo premiums at inaasahang recovery ng oil industry. Tulad ng nakagawian, Lunes, ia-anunsyo ng mga kumpanya ang price adjustment at ipapatupad ito sa Martes. Itong nakarang Linggo, nagpatupad ang mga oil company ng dagdag presyo na 20 centavos hanggang 25 centavos kada litro sa gasolina, 3 pesos and 20 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos sa diesel, at 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos sa kerosene.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Nasa win column na agad ang Phoenix Fuel Masters sa pagbubukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Tinalo nila ang Magnolia 98-86 Sabado ng gabi sa larong ginanap sa Inares Center sa Montalban. Kinailangan ng Phoenix na bumangon mula sa 16-point deficit at pigilan ang late rally ng Hot Shots para makuha ang panalo. Umarangkada si BJ Johnson ng 34 na puntos habang may 23 markers si Jason Perkins. Sa Magnolia, nanguna si Zav Lucero sa 20 puntos habang nalimitahan si KJ Buffen sa 15. Sa unang laro, Blackwater Bossing naman ang nagbigay ng 23-point beating sa Rain or Shine 131-108. Lamang na ang Bossing ng 72-56 sa halftime at tuloy-tuloy na kumula hanggang dulo bilang pambawi sa kanilang malaking pagkatalo sa Elasto Painters noong nakaraang conference. Nagpakitang gilas ang import na si Kentrell Barkley sa isang triple-double, 29 na puntos, 15 rebounds at 10 assists. Tatlo pang Bossing ang umabot sa 20-point territory. Sina Cedric Bearfield na may 24, RK Ilagan 22 at Dalph Panopio na may 19 na puntos. Para sa Rain or Shine, bumuhos ng 38 puntos at 15 rebounds si Aaron Fuller habang may 17 si Adrian Nocum, pero bumagsak sila sa 0-1 record sa Group B.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpapatuloy na sa kanilang programa ang Ateneo Blue Eagles. Matapos ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kasabay ng paghirang sa veteranong coach na si Louis Alas bilang interim head coach. Si Alas ang pumalit kay Tab Baldwin na umalis sa gitna ng kontrobersya. Nitong mga nakarang Linggo, ipinaalam ng Ateneo sa Department of Labor and Employment na si Baldwin ay consultant lamang at hindi empleyado ng paaralan. Bago ang appointment, nagsilbi si Alas bilang assistant coach ng Ateneo mula 2024, kasabay na maikling stint niya sa Zamboanga sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Kilala rin siya sa kanyang championship run sa PBA, NCAA at dating NBA. Itinalaga rin ng Ateneo ang alumnos na si Nico Salva bilang interim team manager habang bahagi na ng coaching staff si RJ Jazul at inaasahang sasama rin si Kirby Raimundo. Ang serye ng hakbang na ito ay nagpapakita ng intensyon ng Blue Eagles na muling maging kompetitibo sa darating na UAAP season matapos nilang umatras sa ilang local tournaments at kanselihin ang overseas training.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyo pong napakinggan ang mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
11: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
0: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
0: PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
0: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. PBS, PBS, Radyo Pilipinas World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: sa Mega Manila. 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, bilang na mga nasabi sa mga epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas na baga, tumabot na sa 18 ayon sa Office of Civil Defense.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development nakapaghatid na ng halos 40 milyong pisong tulong sa mga epektado ng bagyong Inday at habagat.
3: Headlines.
0: Pilipinas at 13 iba pang bansa muling ginit ang kanilang suporta sa 2016 South China Sea Arbitral Award.
3: Headlines.
0: Testimonya ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte at Epe ng National Bureau of Investigation, inasang magpapainit sa 2 linggo ng impeachment trial.
3: Headlines.
0: Sa ating balitang sports, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangunguna ng homecoming reception para kay Alex Ayala sa Malacanang.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, July 13, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umabot na sa 18 nasawi mula sa mga epekto ng bagyong Inday at ng pinalakas na habagat. Ayon sa Office of Civil Defense, 10 nasawi sa Malapatan, Sarangani, 6 sa Calanogas, Lanao del Sur at 2 sa Bukidnon. Karamihan sa mga ito ay nasawi dahil sa paggalunod at pagguho ng lupa. 12 iba pang nawawala. Abot naman sa 562,000 individual ang naapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, nagbabala ang Weather Bureau PAGASA na patuloy na uulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pinalakas na habagat. Mararamdaman ang kalat-kalat na pagulan at pagkulog bagkidlat sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Palawan.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nakapaghatid na ng halos 40 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at bagyong Inday. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito sa mga lugar na naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng habagat at ng bagyong Inday. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa kabuang 39.7 milyon piso ang halaga ng ayudang na ihatid sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa 12 rehiyon sa bansa. Karamihan sa mga ito ay mga family food packs, non-food items at hot meals na mula sa DSWD Mobile Kitchen. Kabilang sa hinatira na ng tulong ang barangay sa Kihan, Malapatan sa Sarangani na ginamitan ng cable trolley para madala ang mga food packs, sleeping kits, hygiene kits at modular tents sa mga pamilyang na apektuhan ng pagbaha. Samantala, sa Iloilo City, namahagi na rin ang DSWD ng mga ready-to-eat at hygiene kits sa mga residenteng naapektuhan naman ng bagyong Inday. Kaugnay nito ay umabot na sa 146,000 ang bilang ng mga pamilyang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 5,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng DSWD na nakahanda pa rin ang mahigit 5 bilyong pondo nito na relief resources para agad makapagbigay ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalang mangangailangan ng augmentation. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang klase o face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon.

0: Ito ay ang Infanta at Puserubio sa Pangasinan, Bataan, Kalumpit at Norsagaray sa Bulacan, Cainta, Rizal, Masinloc at Subic sa Zambales, Dagupan City, Bugalyon, Mangatarem at Sual sa Pangasinan, Balagtas, Bukawe, Bulacan, Bustos, Giginto, Hagonoy, Malolo City, Marilao, Maykawayan City, Obando, Pandi, Bombong, Plaridel, Pulilan, City of San Jose del Monte at San Miguel sa Bulacan, Masantol at Sasmuan sa Pampanga, Taytay, Rizal, Oton, Leon, Tubungan, Maasin, Haniway, New Lucena at Kabatuan sa Iloilo at Calanoga sa Lanao del Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling ginit ng Pilipinas at 13 iba pang bansa ang kanilang suporta sa 2016 South China Sea Arbitral Award kaugnay ng paggunita ng 10th anibersaryo nito. Sa isang joint statement, sinabi ng mga bansa na nananatiling pinal at may bisa at legal ang umiiral na naging desisyon ng Arbitral Tribunal sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Muli rin nilang binigyan din na walang legal na batayan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea batay sa tinatawag nitong historic rights. Ginit din ng 13 bansa ang kahalagahan ng kalayaan sa paglalayag at paglipad, gayon din ang mapayapang pagresolba sa mga sigalot alinsunod sa international law.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinutulan din na mga lumagda ang anumang paggamit ng puwersa, pamimilit at pananakot sa rehiyon, kabilang ang pangaharas sa mga lehitimong operasyon ng isang estado. Lumagda sa naturang pahayag ang Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom at United States. Dito muli rin nilang tiniyak ang kanilang suporta sa isang malaya, bukas, mapayapa at nakabatay sa batas na Indo-Pacific at sa pagpapanatili ng South China Sea bilang dagat ng kapayapaan, katatagan, kooperasyon at kaunlaran.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pilipinas, marami nang napagtagumpayan sa isang dekada ng pagkapanalo nito kontra China sa usapin ng West Philippine Sea. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Kumpiyansa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na napagtagumpayan ng Pilipinas sa nakalipas na isang dekada mula na may panalo ang kaso laban sa China sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands noong 2016. Ito ang tinura na kalihim ng bisitahin nito kahapon ng mga residente ng Pag-asa Island na bahagi ng Kalayaan Island Group kasabay ng unang dekada ng makasaysayang arbitral ruling pabor sa Pilipinas. Dito, nabahagi ang kalihim ng mumunting handog para sa mga residente ng Kalayaan kasabay na rin ang okasyon. Sa panayam kay Teodoro, sinabi nito na puspusan ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang ibigay ang pangangailangan ng mga taga-isla. Pangarap-anya nila sa pamahalaan na lumago ang populasyon ng mga tagapag-asa, gayon din ang iba pang features nito para na rin sa maalwal na pamumuhay nila roon. Bagamat marami na naging tagumpay mula nang may panalo ng Pilipinas, ang reklamo nito kontra China sa arbitration 10 taon na nakalilipas, dapat magdoble kayod ng mga Pilipino dahil sa mabilis na mga hakbang ng kabila para sakupin tayo.
3: For the first 10 years, from where we started, where we are now, marami na nangyari. Makikita naman natin, di lang sa ganang militar, hindi sa awareness, sa edukasyon. However, for the next 10 years, kasi mas mabilis gusto makita ang ating tool sa ating teritoryo at sa sovereign rights na.
2: Ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para sa Bago Pilipinas, si Mark Tegala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling giniit ng Armed Forces of the Philippines ang matatag na paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Sa sinagawang National Peace Walk, binigyan din ng AFP na hindi dapat ipagkamali ang hangarin ng Pilipinas para sa kapayapaan bilang tanda ng kahinaan. Sa isang pahayag, sinabi ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Brawler Jr. na hindi lamang para sa mga Pilipino ang mensahe ng pagkakaisa sa naturang pagdiriwang. Anya, paalala rin ito sa mga dayuhang patuloy na umaangkin sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Idiniin pa ni Brawler na patuloy na sinusulong ng Pilipinas ang mapayapang paglutas sa sigalot sa pamamagitan ng internasyonal na batas. Ngunit sinabi niya na hindi ito nangangahulugang sinasaisang tabi ng bansa ang pagtatanggol sa soberanya nito. Kasamay ng paggurinta sa ika-10 anibersaryo ng Arbitral Award, tiniyak ng AFP ang patuloy nitong pagbibigay proteksyon sa teritoryo at maritime rights ng Pilipinas. Ito'y habang sinusulong ang kapayapaan batay sa batas sa tang pagtatanggol sa pambansang soberanya. Matatandaan noong Hulyo 12 taong 2016, nagpa siyang Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na batayan ang malawak na 9-dash line ng China sa South China Sea sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ayon sa nilathala ng facts.gov.ph, lilinaw ng arbitral ruling ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Makalipas ang isang dekada, nananatiling pinal at may bisang naturang desisyon batay sa mga probisyon ng UNCLOS. Patuloy itong nagsisilbing mahalagang batayan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya sa karagatan. Kasabay ng paggunita, muling giniit ang paninindigan ng katotohanan at batas internasyonal ang sandigan ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inihayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang sinasabi ng China hinggil sa batales sa Taiwan. Anya, bahagi ito ng strategic signaling ng China. Tinukoy ni Teodoro ang pahayag ng isang Chinese academic na nagsabing dating bahagi ng Taiwan ang batales. Anya, maaring magkaroon ito ng epekto kahit hindi ito opisyal na posisyon ng China. Binigyan din ang kalihim na kailangang bantayan ang anumang pagpasok sa teritorial na karagatan at exclusive economic zone ng bansa sa paligid ng Batanes. Narawagan din si Secretary Teodoro sa publiko na maging mapagmatyag hindi lamang sa mga naratibo ng China kundi maging sa mga aktibidad ng mga dayuhang ahente na maaaring makasama sa pambansa o makasama sa pambansang interes. Gitman o opisyal, patuloy ang paghahanda ng pamahalaan upang mapangalagaan ang buong maritime domain ng bansa kabilang ang West Philippine Sea, Pacific Seaboard at Philippine Rise.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 15 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
5: Kaalamang ASEAN.
4: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
5: Navigating our future together.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Testimonya ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte at Hepe ng National Bureau of Investigation, inaasahang magpapainit sa ikalawang linggo ng impeachment trial. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Inaasahang mas magiging mainit ang ikalawang linggo ng Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang sumalang sa witness stand ngayong Lunes si NBI Director Jeremy Lotok at sa Martes si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Uno nang hiningi ng prosecution sa Senate Impeachment Court na isabpina si Lopez upang patatagin ang ebidensya. Sa Article 4 ng Articles of Impeachment, ito ay ang grave threat at sedition. Inihayag ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na ilalahad ngayong Lunes ni Attorney Jeremy Lotok na kasalukuyang NBI Regional Director ng BARM ang naging aktwal na natuklasan ng ahensya ukol sa mga umunoy banta sa buhay ng Pangulo. Samantala, ayon naman kay San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, na handa ang prosecution panel na magharap ng hindi bababa sa 2 saksi sa loob ng 1 araw ng pagdinig. Layunin itong pabilisin ang proseso matapos tansyahin ni Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring tumagal ng 7 hanggang 8 buwan ang buong paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ng House Prosecution Panel na igit pa sa karaniwang pagbabanta ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 ay kay House Prosecution Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong. Sinabi mismo ng Vice Presidente na mayroon siyang inatasang tao upang isagawang pagpatay kung may mangyari sa kanya. Anya, hindi na ito maituturing na simpleng bugso ng damdamin dahil may binanggit umanong kasunduan sa pagitan ng Vice Presidente at ng umano'y inupahang tao. Kaugnay nito, kabilang ang naturang pahayag sa mga isyong tinatalakay sa impeachment case laban kay Vice President Duterte, patuloy namang iniharap ng House Prosecution Panel ang mga ebidensya at testimonya bilang bahagi ng paglilitis sa Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag umiling sa House Prosecution Panel na i-reschedule ang kanyang pag-arap sa Senado kaugnay ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Yan pong balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Humingi ng request si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag sa House Prosecution Panel na i-reschedule muna ang kanyang pag-testify sa Senado kaugnay ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag na ito'y dahil sa kanyang official trip upang dumalo sa Federal Bureau of Investigation's Regional Summit on Scam Center Compounds and Transnational Organized Crime sa Bangkok, Thailand. Dagdag pa niya na kahit na namang oras pagkatapos ng kanyang official trip ay nakahanda itong humarap sa Senado at handa itong makipag-cooperate sa itatakbo ng hearing. Inaasahan namang matatapos ang kanyang official representation sa darating na July 22. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Ping Lacson nagbungkahi ng mga hakbang para mabawasan ang pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.

0: Pakso na maagang natapos ang pagdinig ng impeachment court nitong nakaraang Miyerkules dahil wala pa sa Senado ang susunod na testigo na si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Anya, kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo ng paglilitis na halos isang testigo lang kada linggo, ay maaari itong umabot hanggang sa panahon ng Pasko at higit pa. Dagdag pa ng Senator Judge, bukas naman si Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa naturang mungkahi. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang rehabilitation at pagpapalawak ng Philippine Fisheries Development Authority, Navotas Fishport Complex sa Navotas City. Personal niyang sinuri ang operasyon ng fishport at ang patuloy na rehabilitasyon nito upang matiyak na nakakasabay ang mga pasilidad nito sa lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangingisda. Isa itong mahalagang bagsakan at sentro ng bentahan ng isda sa bansa. Bahagi ang inspection ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na paunlarin ang mga pampublikong imprastruktura na sumusuporta sa sektor ng pangingisda at matiyakang sapat at tuloy-tuloy na supply ng iba't ibang uring produktong dagat para sa mga mamamayan. Narito ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel.
3: Kitang-kita naman natin dito na medyo maganda yung facility. It's a real big upgrade though, from what it was before. Pero unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya. Yan, binabaha na. Ngayon, inangat ito eh. So, yung parang yung capacity dito dati or the number of days of operation, parang nabawasan ito, let's say, from let's say one full year, nabawasan ng 25-30% dahil sa baha, high tide, tapos yung inefficiencies nito dahil this is a 50-year-old port. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas maraming ma-unload, mas maraming days siyang open.
2: Si Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagpasalamat naman ang mga fish trader at batilyo sa patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng pangingisda. Anila, makakatulong ang proyekto sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang isda sa publiko. Layunin ang rehabilitasyon na gawing mas ligtas, mas epesyente at mas matatag sa epekto ng kalamidad ang pinakamalaking fishport sa bansa sa pamamagitan ng pag-upgrade ng mga pasilidad. Narito naman ang tinig na ni Batilio Supervisor sa Nabota sa Fishport, si Victor Varela.
4: Hey, President Bongbong Marcos, salamat po sa kain nga kasi pinalawak niya po itong Nabotas Fishport namin. Pinaganda niya. Mr. President, maraming salamat po. Pinagawa yun sa amin dito sa Nabotas Fishport. Lumaki na ho, organ namin dito, Fishport. Medyo nakaluwag-luwag po kami. Hindi katulad ng kama, masigit. Medyo binabaha kami. Ngayon po, napakaganda po.
2: Ang tinig ng Batilio Supervisor sa Nabotas Fishport, si Victor Varela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bureau of Customs tiniyak ang mas matinding kampanya kontra smuggling, katuwang ang National Bureau of Investigation. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tan Hoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagdeklara ng mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling ang National Bureau of Investigation at ang Bureau of Customs matapos makasamsam ng 59 na container ng mga ilegal na sigarilyong nagkakahalaga ng mahigit 3 bilyong piso. Pinangunahan ni NBI Director Melvin Matibag at BOC Commissioner Ariel Limpomuseno ang inspeksyon sa 25 container na nagkakahalaga ng halos 980 million pesos sa Gothong Wharf sa Mandaue City. Naharang mga kargamento batay sa impormasyong nakalap ng NBI habang nasa kustodiya rin ng pamahalaan ng iba pang nasamsam na containers. Tiniyak ni na Matibag at Limpomuseno na paigtingin ang pagbabahagi ng intelligence information, magkatuwang na operasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga individual at negosyong sangkot sa ilegal na kalakalan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tan Hoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Council for the Welfare of Children o CWC binigyan linaw ang intervention para sa children in conflict with the law. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Report.
6: Portado ng Council for the Welfare of Children ang Juvenile Justice and Welfare Act.

0: mga naglalayong magsagawa ng rehabilitasyon para sa mga kabataan na nasasangkot sa krimen. Sa panayam ng Radyo Magazine kay CWC Yusek Angelo Tapales, sinabi nito na drug-related sexual abuse at property crime o pagnanakaw ang nangungunang mga kaso na kinasasangkutan ng kabataan. Anya ang kahirapan, pagpapabaya ng mga magulang o guardian at pagiging out-of-school youth ang nagiging sanhi kaya nakakagawa ng krimen ng mga minor de edad. Sa puntong ito, sinabi ni Yusek Angelo Tapales, ang pangailangan ng intervensyon kabilang narito ang Bahay Pag-asa, isang pasilidad na nagbibigay ng tirahan at edukasyon para sa children in conflict with the law. Nagbigay din ng paalala ang CWC sa mga magulang na ang paglutas sa problemang ito ay dapat na nagsisimula sa loob ng tahanan. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyan din ni former Finance Secretary Margarito Gary Teves na kung sakaling may pasang proposed 7.2 trillion pesos budget ng Pilipinas para sa taong 2027, dapat magamit ito sa pinaka-urgent na pangangailangan ng bansa. Gate ni Teves, sumarap tayo ngayon sa mataas na inflation, kaya mahalaga na masawata ang korupsyon sa kabanang bayan. Dagdag pa niya, kailangan ding tingnan ang tinatawag na quality of wages o kalidad ng pasahod. Depende sa kondisyon ng bawat rehiyon sa bansa. Sinabi rin ng dating kalihim na nararapat na magamit ang magiging budget ng pamahalaan para sa pagpapababa sa poverty o kahirapan sa ating bansa. Kabilang niya sa dapat matalinong paggamitan ng budget ng bansa ang sektor ng agrikultura, edukasyon at kalusugan.
3: Kailangan itong pera ng gobyerno, 7.2 trillion, doon pupunta sa mga importante mga project sa agrikultura kasi mahal talaga ang ating pagkain ngayon. Saka halos ng ating kinakain, i-import pa natin. Ikalawa sa edukasyon. Lalo na sinitawag kong first 2,000 days. Yung mga bata na from conception from hanggang mga 5 or 6 years old, kailangan dagdagan natin ang suporta, lalo na sa nutrition po.
2: Samantala, sinabi rin ng dating Finance Secretary Teves na mahalaga na mapanatili ang kredibilidad ng fiscal management ng pamahalaan para makaakit ng mga investors o mamumuhunan sa ating bansa. Gate pa ni Teves, kailangang mapanatili ng Pilipinas ang credit rating nito dahil sa tumataas na utang ng bansa o national debt. Baliwanag pa ng dating kalihim, maaring magkaroon ng instability ang bansa at patuloy na tumaas ang inflation rate kapag nahirapan ang Pilipinas na umutang dahil sa credit rating nito. Anya pwedeng makaapekto ito sa pananaw ng mga mamumuhunan sa pagtatayo ng negosyo sa ating bansa.
3: Baka tumaas yung inflation rate, di ba? So, baka hindi na maibenta ko yung mga produkto ko kung yung ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas ay mahirapan gamitin yung pera. Tsaka ang gobyerno ay makakalagay ng pera sa mga importanteng projects na makakatulong sa aking negosyo. Tsaka kailangan i-maintain talaga yan natin yung credit rating natin. Lalong-lalong na sa panahon ngayon, Seth, na nasa kategorya na tayo ng upper middle income. No?
2: Si dating Finance Secretary Margarito Gary Teves.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Muling pinaalala ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na labag sa batas ang pagpaparami o paggamit ng larawan ng mga banknote ng Pilipinas nang walang paunang paintulot mula sa ahensya. Ayon sa BSP Circular Number 829 Series of 2014, hindi maaaring mag-print, mag-photocopy, mamahagi o gumamit ng anumang larawan o kopya ng Philippine banknotes. Maging ito man ay black and white, may kulay o kombinasyon ng mga kulay kung walang otorisasyon mula sa BSP. Babala ng Bangko Sentral ang mga lalabag sa naturang patakaran ay maaaring makulong ng hindi bababan sa 10 taon. Nilinaw din ang ahensya na maaari lamang paindulutan ng reproduction ng mga banknote kung ito ay para sa layuning pang-edukasyon, pangkasaysayan o numismatics. at kinakailangang sumunod sa mga tinakdang kondisyon ng circular. Nilabas ng BSP ang nasabing paalala kasunod ng pagkalat sa social media ng mga larawan ng photocopy ng mga Philippine banknotes naging talakayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang tungkol sa paggamit ng photocopy bilang ebidensya sa korte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita sa Bayong Dagat, 2 katao na sawi at 4 na iba pa sugatan sa pamamaril sa St. Clair Festival sa Toronto, Canada. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: 2 katao ang binawian ng buhay habang 4 ang sugatan sa ginanap na St. Clair Festival, ang pinakamalaking Latin Street Festival sa Toronto, Canada nitong Sabado. Kinumpirma ng Toronto Police na 6 ang nabaril sa insidente habang 2 armas na ang narecover sa 3 crime scenes na iniimbisigahan ngayon. Nangyari ang insidente sa gitna ng pagdagsa ng tao kung saan nagpalitan ng putok ang hindi bababa sa 2 suspect. Ayon kay Toronto Police Service Deputy Chief Frank Barredo, umabot sa 6 na natao ang tinamaan ng bala habang kasalukuyan panghinahanap ng mga otoridad ang ilang nakataka sa suspect. 2 lalaki ang kumpirmadong nasawi samantalang 4 na iba pa ang isinugod sa ospital matapos magtamo ng mga matitinding pinsala sa katawan ayon kay Chief Barredo. Tinayak naman ng pamunuan ng Toronto Police na kontrolado na ang sitwasyon at wala nang direktang banta sa kaligtasan ng publiko. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pangungunahan ng homecoming reception sa highest ranked Filipina sa kasaysayan ng Women's Tennis Association na si Alex Ayala sa Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
5: Bisita mamayang gabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Ayala. Alas 6:30 ng gabi, inaasahan ang pagkikita sa Malacanang ng Pinay tennis superstar ni Pangulong Marcos na siyang mangunguna sa inorganisang homecoming reception sa Pinay athlete. Ang panalo laban ay Ayala kay Palace tennis superstar Iga Natalia Swiatek nitong nakaraang July 4 ang tinuturing na isa sa pinakamalaking tagumpay sa karera na Ayala, lalo't naging world number 1 sa women's singles ang taga-Poland na tennis star na kanyang tinalo. Ganun pa man, nabigo naman ang pambato ng Pilipinas sa kanilang laban ni Italian tennis player Jasmine Paolini nitong July 6 dahilan para magtapos ang kampanya ni Ayala sa Wimbledon. Una dito, ipinahayag ng Pangulo na nagsisilbing inspirasyon si Ayala lalo na sa mga kabataan habang ang buong sambayan ng Pilipino anya ay nakasuporta sa kanya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: She really is becoming a true inspiration, especially for younger people, younger Filipinos. Keep going, we are behind you.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa balitang sports pa rin, Final 4 ng 2026 FIFA Men's World Cup. Pagbibidahan ng reigning champions Argentina, England, Spain at France. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Matapos ang naging exciting na quarterfinals action sa FIFA Men's World Cup 2026 sa Canada, Mexico at United States, 4 na kuponan na lamang ang natitira para paglabanan ng bragging rights sa maging FIFA World Cup champion. Nasungkit ng Argentina, England, Spain at France ang semifinals o finals 4 slots buhat ng kanilang mga tagumpay sa quarterfinals kung saan tinalo ng France ang Morocco, nanaigang Spain sa Belgium, panalo ang England sa Norway at ang domination ng Argentina kontra sa Switzerland. Magsisimula ang semis ng World Cup sa Miyerkules, Philippine Time, kung saan maghaharap ang Spain at France sa Arlington, Texas. Samantalang sa Webes oras sa Pilipinas, maghaharap ang reigning champions Argentina kontra England sa Atlanta, Georgia. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating boss!
10: Ito ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
9: Naku, maghapon, naka-computer.
10: Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
9: Kaya small steps mga Mars.
10: Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
11: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
12: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
11: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
12: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
11: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pa mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Dredging operation sa daluyan ng tubig mula sa Magat Dam sinimula na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang report ni April Racho.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
16: Nagsimula na ang National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIMARI sa paghuhukay sa mga naipong buhangin sa daluyan ng tubig mula sa Magat Dam. Ayon kay Engineer Edwin Viernes ng Dam and Reservoir Division, gamit ang kanilang long arm backhoe, isinasagawa ang dredging operations sa connecting channel mula Magat Dam patungong Baligatan Reservoir upang maayos na makadaloy ang tubig na magagamit sa irigasyon. Target nito ani ang nasa 219,000 cubic meters ng buhangin at hindi pa nito sakop ang main reservoir. Nabatid na halos isang linggo rin kasing tumigil ang pagpapatubig sa sakop ng Baligatan Diversion Dam na pinapatubigan ang 12,000 na hektarya ng sakahan. Ito makaraang umabot ng 160 meters above sea level ang water elevation ng Magat Dam. Sa ngayon ay tinigil na rin ang paggamit ng tubig para sa power generation, kaya naman nakakaipon na kahit papaano ng tubig para sa mga hindi napatubigan ng ilang araw. Ayon kay Bernes, wala rin kasing naging epekto ang bagyong Inday at ang habagat sa kalagayan ngayon ng dam. Tinitiyak naman ngayon ng Niyamaris ang pagpapatupad ng iba't ibang intervention o pagmaayos ng mapatubigan ng nasa 95,000 hektarya nilang service delivery area. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tumegaraw.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 12 asosasyon sa Tabog City tumanggap ng livelihood grants mula sa Department of Social Welfare and Development. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Amelia.
17: Nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWDCAR ng livelihood grants para sa 12 asosasyon sa lungsod ng Tabok bilang suporta sa kanilang mga proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Umabot sa mahigit 318,000 hanggang sa mahigit 800,000 pesos ang ibinigay sa bawat organization beneficiary. Bukod dito, tumanggap din ng karagdagang insentibong tig 300,000 pesos ang apat na asosasyon bilang pagkilala sa matagumpay ng pagpapatakbo ng kanilang mga proyektong pangkabuhayan. Ayon kay Livelihood Program Focal Person Ada Bermillo ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, gagamitin ng mga samahan ang natanggap na pondo sa iba't ibang negosyo tulad ng aquaponics at pagtatanim ng gulay, pagbebenta ng bigas at mga pangunahing bilihin, rural transport, talipapa, water refilling stations, tindahan at iba pa. Tiniyak ni Bermillo na regular na susubaybayan ng DSWD SWAT Kalinga at CSWDO ang mga organisasyon upang matiyak ang maayos na pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo. Matatandaan na layo na nasabing programa na matulungan ang mahihirap at mga nangangailangan Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng puhunan, pagsasanay at iba pang interventions upang magkaroon sila ng matatag at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD sa Cordillera Administrative Region nananatiling naka-alerto sa posibleng epekto ng habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Joseph.
18: Patuloy na naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa Cordillera sa gitna ng patuloy na epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa ilang bahagi ng rehiyon. Ayon sa ahensya na natiling naka-duty ang Quick Response Team kasama ang mga Social Welfare and Development Officers upang makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang partner agencies para sa mabilis na pagtugon sa anumang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa datos ng DSWD CAR, mayroon itong mahigit 105 million pesos na halaga ng relief resources. Binubuo ito ng 87,414 family food packs, 19,900 non-food items, mahigit 10,000 na ready-to-eat food packs at 2.46 million standby fund. Tiniyak ng DSWD CAR na handa itong magbigay ng agarang ayuda at magdagdag ng relief assistance sa mga lokal na pamahalaang maapektuhan ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Groundbreaking ng Pambuhan Port sa Mercedes Camarines Norte. Sisimulan na sa Setyembre. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Jerome.
19: Sisimulan na ang groundbreaking ng Pambuhan Port sa bayan ng Mercedes Camarines Norte sa Setyembre 2026. Sa inilabas na pabatid ni Camarines Norte Governor Ricarte Dong Padilla, masisimulan na ang konstruksyon ng Pambuhan Port Project na may inilaang budget na mahigit 2 bilyong piso. Ang nasabing port project na itatayo sa Barangay Pambuhan ay magsisilbing daungan ng mga malalaking kagamitan na gagamitin sa itatayong offshore wind project na magiging daan upang palakasin yung supply ng malinis at napapanatiling enerhiya o green energy. Kasunod nito ay nagpulong ang mga kinatawan mula sa Department of Energy, Philippine Ports Authority, Copenhagen Infrastructure Partners at iba pang katuwang na ahensya at pribadong sektor upang pag-usapan ang mga susunod na hakbang para sa maayos na implementasyon ng proyekto. Ayon kay Governor Padilla, inaasahan na lilikha ng maraming oportunidad sa trabaho, makahihikayat ng mga bagong pamumuhunan at magpapalakas sa lokal na ekonomiya ng Camarines Norte ang itatayong pantalan. Sinasalamin nito anya ang sama-samang layunin ng pamalaan at ng pribadong sektor na makapaghatid ng permanenteng kaunlaran, mas matatag na seguridad sa enerhiya at mas maraming oportunidad para sa mga Camnorteño. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, aktibong pinagdiwang sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
20: Nakisang mahigit sa 2,000 mga Palawenyo sa paradang ginanap sa lungsod ng Puerto Princesa kaugnay sa pagdiriwang na ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award at ikatlong taong pagdiriwang ng West Philippine Sea Victory Day nitong 12 ng Hulyo. Aktibong nakilahok dito ang mga namumuno sa probinsya kasama ang ilang mga empleyado ng pamahalaan, uniform personnel, mga mangingisda at mga kabataan. Nakibahagi rin dito ang ilang grupo mula sa akademya, civil organizations at maging ang kinatawan ng grupong Atenito Coalition upang bigyang diin ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Kasunod ng parada ay ginanap naman ang isang programa kaugnay ng pagdiriwang sa PGP Convention Center kung saan ay nagbigay ng mahalagang mensahe ang ilang mga personalidad upang patuloy na ipanawagan ang pagkakaisa, pagkamakabansa at ang mapayapang pag-iit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kasabay ng programang idinawa sa Puerto Princesa ay ipinagdiwang din ito sa Isla ng Pag-asa sa Bayan ng Kalayaan kung saan ay personal na nagtungo rin si National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay nito ay nakiisa rin ang Coast Guard District Palawan sa isinagawang simultaneous blowing of horns. Kaugnay pa rin ang pagunita sa 10th taong anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na may temang tunog ng karagatan. Habang marami naman ang nakiisa sa fun run na pinangunahan naman ng Western Naval Command. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo!
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 14 katao na sagip ng Philippine Coast Guard matapos masiraan ang motor bangka sa baybayin ng Ahuy, Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Paul.
0: Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 14 katao matapos masira ng sinasakyang motor bangka sa karagatan sa pagitan ng Punta Buri Island at Marbuena Island sa bayan ng Ahuy, Iloilo. Ayon sa Coast Guard Station Iloilo, bumiyahe ang motor bangka mula sa Punta Buri Island patungong barangay Mangorokoro nang makaranas ito ng malalakas na hangin at maalo na dagat. Dahil sa masamang kondisyon ng panahon, nasira ang propeller ng motor bangka kaya hindi na ito na ipagpatuloy. Matapos makatanggap ng ulat mula sa isang concerned citizen, agad na rumesponde ang deployable response team ng Coast Guard Substation Ahoy kasama ang mga tauhan ng bantay dagat upang isagawa ang rescue operation. Nakipag-ugnayan din ng Coast Guard sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Ahoy upang maghanda ng ambulansya at mga medical personnel. Ligtas ang lahat ng 14 na sakay ng motorbangka kabilang ang kapitan at tripulante at dinala sa barangay Mangorokoro kung saan isinailalim sila sa medical assessment. Muli namang pinaalalahanan ng Philippine Coast Guard ang mga operator ng motorbangka, mga isda at mga pasahero na iwasang pumalaot kapag may masamang panahon at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na weather advisory ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Agrarian Reform na mahagi ng titulo ng lupang sakahan sa Negros Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Jessa Agua Ilanan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Jessa.
3: Aabot sa 4,242 na mga agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Negros Oriental ang nabiyayaan sa pinakahuling pamimigay ng Department of Agrarian Reform o DAR ng titulo ng lupa at ang pagpapawalang bisa ng utang sa amortization sa lupang sinasaka ng mga ARB. Isinagawa ang ceremonial turnover sa mga ito sa Dumaguete City, Negros Oriental kung saan nagtipon ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng national government. Nasa 922 land titles at 2,630 certificates of condonation with release of mortgage o COCROM ang naipamigay. Mismong si Agrarian Reform Undersecretary Rowena Niña Taduran ang nanguna sa pamimigay na siya ring kumatawan at nagparating ng mensahe ni Secretary Conrado Estrella III. Malugod na dinaluhan ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbaria ang mahalagang sandali para sa mga ARB sa kanilang lalawigan kung saan nagpasalamat ang gobernador sa national government sa pamamagitan ng DAR sa pagtupad sa pangakong maipamigay ang titulo ng kanilang sinasakang lupain alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangako naman si Sagarbaria na tutumbasan ng Kapitolyo ng mga programa na magpapatuloy sa suporta sa mga magsasaka sa lalawigan lalo na sa mga ARB. Naroon din ang mga opisyal mula sa Mabinay, Amlan, Manhuyod at Santa Catalina ang mga LGU kung saan nagmula ang mga ARB na benepisyaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno sa lalawigan ng Negros Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Kabuwang 1.85 million pesos na halaga ng cash assistance na ipamahagi na ng DSWD Region 9 sa mga benepisyaryong PWDs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Justin Bulanon.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Justin.
4: Na ipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 9 ang 1.85 million pesos na cash assistance sa mga benepisyaryong persons with disabilities o PWD sa Zamboanga Peninsula. Nasa Kabuang 422 PWDs mula sa 5 munisipalidad sa rehiyon ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa pamagitan ng kapitbisig laban sa kahirapan, Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o ang Kalahi Seeds Cash for Work Program ng ahensya. Kabilang sa mga ito ang mga benepisyaryo mula sa bayan ng Ipil at Naga sa Zamboanga Sibugay, Guipos sa Zamboanga del Sur, Leonby Postigo at Godot sa Zamboanga del Norte. Nagsilbing intervensyon ang nasabing inisyatiba upang makapabigyan agarang suporta at kita para sa vulnerable sektor kapalit ng mga gawain sa komunidad na itinalaga sa kanila. Patuloy na nakipag-ugnayan ang ahensya sa mga katuwang na pamahalang lokal upang pagdibay ng deployment ng mga social protection programs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga residente ng Calanogas, mga Karatig bayan at ang pamahalaan, nagkaisa sa rescue at road clearing operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Johania.
5: Ipinamalas ng mga residente ng Calanogas at mga Karatig na bayan ng Lanao del Sur ang diwa ng bayanihan matapos ang pagguho ng lupa sa Barangay Ngingir na nagdulot ng pagkasawi at pagkawala ng ilang residente. Kagapay ng mga lokal na pamahalaan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur at iba pang mga responder, sama-samang nagsagawa ng search, rescue at retrieval operations sa mga volunteers at residente upang hanapin ang mga nawawalang biktima at matulungan ang mga apektadong pamilya. Maliban rito ay nagpapatuloy rin ang paglilinis ng mga kalsadang natabunan ng lupa at bato upang masiguro na maaari ng daanan ng mga sasakyan at mapadali ang pagpasok ng mga rescue team at paghahati ng relief assistance sa apektadong komunidad. Ayon sa pinakahuling progresibong ulat ng PDRRMO, 7 ang kumpirmadong nasawi habang 4 pa ang nananatiling nawawala bunsod ng landslide sa Barangay Ngingir ng Calanogas. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
12: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers kung makiyang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
26: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
28: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
29: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
30: Ang tawag namin, hindi na farm to market.
11: ang tawag namin dito farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with
7: Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
10: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige.
11: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko,
11: 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, July 13, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo pong mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko,
10: 738 AM.
9: Monday, may pasok ko ha. Maliban sa ilang mga LGU na nagsuspend ng klase dahil sa epekto po ng habagat. Ngayong Monday morning, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority. O yung pong Korte Suprema, nag-decide na lifted yung na tuloy-tuloy na implementasyon ng no contact apprehension policy. Pag-usapan ho natin yan maya-maya. And later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Budget and Management. Ito. O yung mga government employees, ha. Ito'y kaugnay ng mga detalye nung pong tinatawag na PBB, Performance-Based Bonus, para sa taong 2024. Yan ho, mamaya pag-uusapan natin yan with the DBM, Department of Budget and Management. And syempre, update din mula sa Office of Civil Defense, ha, mamaya sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Attention muna sa mga motorista na dumadaan dito sa Culiat Bridge sa Quezon City. Nananatili pong sarado ang Culiat Bridge.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang detalye atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary.
13: Alan, sarado pa rin sa mga motorista itong ang Culiat Bridge sa kabaan ng Congressional Avenue. Kasunod nung nangyaring sunog tayo nitong weekend. Maagang nakadepuhan ng QC Transport Management Department para gabayan ito dahil sa mapa ng mga sasakyan na patungo EDSA at patungo ng Avenue. Pinapayuhan yung mga motorista ng dagdag na oras sa sasakyan at yung natutupad ng traffic rerouting. At sasakyan mula sa Mindanao at patungo EDSA, maaari paan ng Congress Avenue panan sa at
9: Teka, Mary. Ikot konti, nagcha-choppy. Ikot lang ng konti, please. Yan, okay.
13: Ito para sa mga na mula sa Mindanao at patungo ng EDSA sa Kongreso, umanan sa Oblates, umaliwas sa Villas, umaliwas sa Seminary Road bago dumating sa EDSA. Samantala naman mula sa EDSA, patungo ng Mindanao ay maaaring dumaan Avenue, Cagayan Street, kumaliwas sa Correo del Street hanggang Ilocos Street o patungong Mindanao. Una na kahapon at Mayor John Montes.
9: Mary, talagang nagchat-choppy. Yes. Nagchat-choppy talaga. Ikot pang konti, please.
13: Oo, Alan, ito.
9: Yan. Go ahead, please. Thank you.
13: At kahapon na itong si Mayor El Monte sa Tulay at iniutos na agad isa structural inspection ito at matiyak yung ligtas na dad ng Tulay bago at sa tiniyak din LGU na ligtas yung 28 pamilyang na napansamantalang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Ayon sa lokal mailipat na sa isang bahay ito at enteng apektado. Mula sa Quezon City, Pagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you, Mary Ann Bastasa. Although medyo nagchachapi yung kanyang signal, Culiat Bridge po nananatiling sarado both directions, ha, sa mga motorista.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Maya-maya sa ating pagbabalik, mga kaibigan, makakaugnay natin ang General Manager at Spokesperson ng MMDA, Metro Manila Development Authority, si Undersecretary Nicolas Torre III. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with
14: Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
15: Pacifico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
15: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
17: Ang tagintig ng FM
18: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating
17: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
15: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radio Pilipinas
15: News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli
22: sa mahahalagang kaganapan.
23: 66 Informasyon.
24: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko
26: 738.
27: Sports Radio 918.
28: Radyo Magazine 1278.
29: At Radyo Pilipinas World Service.
30: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM.
33: Capital 104.3.
34: Radyo Pilipinas World Service.
35: Sports Radio.
36: Radyo Magazine.
37: Serbisyo Publiko.
38: The AM and FM Collab.
39: Sa Capital 104.3 FM.
40: Radyo Pilipinas.
41: Radyo Pilipinas.
42: And Capital 104.3 Collab.
43: Collab.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
44: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
45: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
46: Boses dito sa Radyo Pilipinas,
47: Radyo Publiko.
48: Radyo Publiko
49: 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 16 minutes makalipas pong 7 AM. At syempre tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority sa pamamagitan ng kanilang General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
50: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
9: Yes, sir. So, paano po? Nag-decide na ang Supreme Court na wala na, tuloy-tuloy na, ika nga, ang pagpapatupad nitong NCAP o No Contact Apprehension Policy, Yusek Torre, sir.
50: Opo, yun na nga ang matagal na nating sinasabi na wala naman tayong binabagong batas. Ang sa atin lang ay gusto lang natin na consistent ang magiging implementation ng lahat ng mga regulasyones, lalo na dyan sa mga regulasyones sa kalsada. At ito ay ma-enhance kung palaging may nakatingin, may nagmamasid, kahit na walang nakikitang physical na tao na nandyan sa kalsada, kundi gagamitan natin ang teknolohiya.
9: Opo, nabanggit niyo, siyempre mahalagang papel na gagampanan ng teknolohiya. Imagine kung lahat halos ng mga strategic na lugar ay meron tayong mga CCTV, mamomonitor ng maayos, ay mas magiging conscious ka nga sa pagmamaneho ng ating mga motorista, Yusek, sir.
50: Yes, Sir Alan. Kasi ang gusto nating itanim dito ay disiplina na hindi lang dahil may enforcer, kundi ang gusto natin, palaging tama ang ginagawa ng ating mga kababayan. Sa NCAP kasi, hindi ka naman huhulihin dahil napili ka or pinag-initan ka. Hindi gano'n eh. Mahuhuli ka dahil ginawa kang mali at may ebidensya. At dahil ito ay nakaprogram sa ating AI cameras. So, ginagamit natin ang teknolohiya para maging patas at consistent ang enforcement para pare-parehong batas, araw-araw, walang pinipili.
9: Okay. May mga na nagtatanong po, Yusek Torre, sir. Paano po ang pag-harmonize ng implementation itong NCAP? Because will this be under the supervision, of course, of the Metro Manila Development Authority, o kada LGU ay mayroong o sila magpapatakbo ng polisiya na yon under or within their jurisdiction, Yusek Torre, sir?
50: ang lahat naman ngayon, di ba, may single ticketing system dahil sa Metro Manila.
9: Yes, sir.
50: At nag-deputize tayo ng mga local government dito sa single ticketing natin. MMDA lahat ang may hawak nun.
9: Opo.
50: Sa ngayon naman, ang Metro Manila, sa i-harmonize natin ang lahat ng mga regulations na gusto ng bawat LGU kung may mga peculiarities sa lugar nila, sa Metro Manila Council level yan, i-harmonize. Pero generally, lahat ng yan ay dapat pare-pareho and consistent. At mag-iiba-iba lang yan kung halimbawa may mga peculiarity, lalo na yung halimbawa one-way rito, one-way roon, okay, may ganitong no parking dito, may mga one roadside parking lang na pwedeng magkaroon ng variation sa iba-ibang mga lugar. Depende na rin sa kanilang mga peculiarities sa kanilang mga areas. Pero in general, uniform yan ang pag implement sa buong Metro Manila.
9: Ayun. So, kumbaga, kung anong penalty sa isang particular na violation, as a general rule, pare-pareho yan ang implementasyon sa buong National Capital Region, sir. Ano po?
50: Opo. Yes po.
9: Yes, sir. Well, on another matter, Yusek Torres, sir, of course, may mga pag-ulan nitong nagdaang mga araw at makikibalita lamang po kami, sir. Ay, teka muna, bago yung tungkol sa operasyon kontra sa baha. Isang puntos pa po, we understand, Yusek Torres, sir. Itong no contact apprehension policy ay na-integrate na dito sa eGov Super App para mas mabilis ang proseso, Yusek Torres, sir.
50: Yes, sir. Kaisa ng gobyerno sa para mag-digitize ang serbisyo para ang mga mamamayan ay hindi na kailangan pumunta pa sa kung saan-saan mga opisina na lahat naman ay pwedeng ma-access ang serbisyo sa cellphone lamang. Yun, in-integrate natin ang NCAP sa eGov ngayon at yun ay nilaunch last week together with our chairman and the DICT.
9: Ayun, at siyempre, ito'y sang-ayon na rin dito sa kautosan mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-maximize ang digitalization para mas mapabilis, mas mapabilis at mas maging effective ang paghahatid ng serbisyo sa ating mga kababayan. Yusek, ano po?
50: Yes, sir. Kaya nga, sir, sa gano'n naman sa MMDA, sa side ng

0: accuracy at accountability.
1: Yes, sir. Okay. Well, sir, sa ibang aspeto naman, hingi din po kami ng update, of course, sa tuloy-tuloy na mga aktibidad sa kampanya ng ating MMDA kontra sa mga posibleng pagbaha pa rin na USEC, sir.
0: Opo. Ang MMDA naman ay tuloy-tuloy ang ginagawa. Simula pa noon, kahit na wala pa yung mga tubig na pagkapag-ulan na yan, may ginagawa na talaga tayong paghanda at January pa ay pinagtino natin ang regular na paglilinis sa ating mga stereo drainages at yung mga laterals natin. Meron na rin tayo, nga sa ngayon, dahil may mga ulan na, meron din tayong mga nakabantay na 24 hours na team, nakapreposition sa iba-ibang mga lugar na may mga equipment doon sa aming 11 district offices para pag may baha at nakita natin na ang karamihan sa mga naging cost ng baha ay ang plug na drainage lamang, yung grills lamang. Kaya pag pinuntahan natin mga tauhan, at ito ay tinanggal ang mga nakabarang basura, talaga namang mabilis humupa ang tubig. At again, sa mga areas naman na talagang posibleng tamaan ng mas malalim na baha na nangailangan ng evacuation, nakapreposition na rin ang aming Public Safety Department.
1: Opo.
0: Para sa disaster support.
1: Mm-hmm. Okay. Well, of course, nandyan ang assurance galing sa inyo mismo na tuloy-tuloy ang mga intervention, ika nga, ng ating pamahalaan para mabawasan o mapabilis, ika nga, ang paghupa ng tubig kung sakaling naiipon ang mga ito sa mas mababang lugar natin dito sa Metro Manila, USEC Torres.
0: Opo. Yun po, sinisiguro natin na talagang ang tubig ay madala natin sa kanyang dapat pagdalhan, which is yung ating mga waterways.
1: Mm.
0: At kaya para magawa ito, dapat ang ating mga drainage system, ang mga laterals ay palaging malinis at free-flowing.
1: Yes, sir. Sir, okay. Sir, babalikan ko lang ng konti itong NCAP. Meron pong mga nagpapatanong, halimbawa, di ba? Kasi mayroong mga regulasyon tungkol sa mga pangunahing lansangan na hindi dapat lumalabas yung mga e-trike o e-bikes. Ay, walang rehistro mga ito, no? Eh, meron ho kasi halimbawang nagparating dito na marami raw sa gawin ng Commonwealth Avenue. Ito naman, sir, ay kasama sa mga mamomonitor ng NCAP natin, sir?
0: Yes, sir. Yan, ay namomonitor natin hanggang dito sa command center, namomonitor natin. Eh, yan naman ay pinaparespondihan natin at talagang sinasabihan na hinuhuli ng ating mga enforcer para sila ay mabawas-bawasan dyan ang presence sila dyan sa mga major roads natin dahil talaga namang pinagbabawal sila dyan.
1: Ayun. Opo, kasi nga po ang mga e-trike, di ba, walang rehistro. So, ibig sabihin, pag na-monitor pala sa inyong command center, right there and then, pupuntahan ng mga traffic enforcer para mapagsabihan o kaya ay mabigyan ng, paano yun, bibigyan ng ticket kung sakaling talagang may violation, kung off-limit sila dun sa kalye na yun, sir, ano po?
0: Opo, sir. Ini-impound pa nga natin yan at pagkatapos pinapamultahan sila. Una, dinadala sa barangay at pinapamultahan at pagkatapos talagang wina-warning at kailangan din natin ini-educate ang ating mga kababayan. Kasi, yun nga, binabalansa rin natin enforcement.
1: Yes,
0: at saka yung pangangailangan nila. Opo. sa mode of transportation na yan.
1: Ayan. Okay. USEC Torres, sir, in closing, mensahe po sa mga nanunod at nakikinig sa atin ngayon pong umagang ito ng Monday, sir.
0: Magandang umaga again sa inyong mga tagapakinig, sir, at sa maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa MMDA na makapagbigay ng aming mga saloobin at mga programa ma-update namin kayo. Ang sa atin lang dito, gusto ulitin ko na ang NCAP ay hindi yan ginawa para manakot. Ang gusto lang natin na maipakita na ang tunay na disiplina na susukat kapag walang bantay pero sumusunod pa rin ang ating mga kababayan. Hindi pwedeng paminsan-minsan lang kasi ang huli. Kaya ngayon sa NCAP tuloy-tuloy at pare-parehong batas, araw-araw at walang pinipili. At tapos, dahil walang diskusyon sa kalsada, mas kukunti ang aberya na ating nakikita, walang interaksyon ang tao at saka yung nanghuhuli, ang hinuhuli at ang nanghuhuli. Kaya walang diskusyon, sistema na lang ang nagpapatupad at hindi na wala nang usapan sa kalsada. Kaya sa ating mga kababayan, hindi ito paninikil na kung ano pa man, kundi ito ay gusto lang natin enforcement na consistent,

0: at palaging nandyan lang para sa pag-enforce lang ng disiplina. At pagkatapos sa ating mga kababayan dito sir, sa mga pagbabaha natin nakikita, kailangan natin na makiisa sa mga programa ng ating gobyerno. Unang-una talaga dyan, sir, kung pwede lang, huwag nang magtapo ng basura kung saan-saan, kasi ang basurang yan ay babalik din sa atin. Hindi lang literal na basurang babalik, kundi babalik yan bilang baha na papasok hanggang sa ating mga kabahayan, which is ang pinaka-basic lang dyan, i-dispose lang ang basura sa tamang pag-disposan para ito hindi makaklag sa ating waterways, lalong-lalo na dyan sa mga inlet, dyan sa ating mga kalsada. Again, sir, maraming salamat at magandang umaga sa inyo.
1: Yes, sir. Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po ihingi naman ang update mula sa Office of Civil Defense kaugnay ng mga naapektuhan po ng nagdaang bagyong Inday at yung mga pagulan na dulot din ng habagat. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel mashi. Ano ba mga kape ang meron kayo dyan? Dinalahin kahit ang kape. Go! Okay.
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
6: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
7: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
6: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon, makikipag-ugnay naman tayo sa Office of Civil Defense. Baka kausap natin ang Boses mula po sa OCD. Ang OCD spokesperson, si Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
1: Yes, sir. Hingi lang kami, sir, ng update sa pagtutok pa rin ng ating Office of Civil Defense kaugnay ng naging epekto ng bagyong Inday. Please, sir.
10: So, ngayon, Sir Alan, meron tayong naiulat na sa atin na 848 na mga barangays na apektado nitong nagdaang bagyong Inday at sa kanong pinalakas at hinahatak po na habagat. Ito po ay mayroong 146,000 na mga pamilya at umaabot po ito ng 654,000 na mga kababayan natin na naapektuhan po nitong bagyo at sa kanong habagat.
1: Opo, this is all over the country na, Sir Juni.
10: Tama, Sir Alan. No? Karamihan dito ay nanggaling sa Luzon, or rather sa Visayas at saka lalo na sa Mindanao.
1: Opo. Sir, yung pong reported na fatalities sa kasalukuyan, although we understand of course ang mga ito, ang iba ay subject to verification pa. Sir Juni, please.
10: Tama, Sir Alan. Ito pong mga naiulat na natin na mga casualties are for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Sa ngayon po, as of 6 a.m., reported po sa atin na fatalities o yung hindi po nakaligtas, so, no, mga nasawi. Nakakalungkot, Sir Alan, no, ito ay umabot na sa 21 na mga kababayan natin ang hindi nakaligtas, no, dahil sa drowning at sa karamihan po ay dahil sa landslide.
1: Okay, this is as of 6 a.m. today, Sir Juni.
10: Tama po, tama, Sir Alan. Tapos meron po pong 16 na kasalukuyan pong pinaghahanap pa at saka meron pong 9 na injured.
1: Okay, so as of 6 a.m. For verification pa, 21 fatalities, mayroong 9 na nasugatan at mayroong 16 na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin, sir.
10: Tama, Sir Alan. No? So tuloy-tuloy yung ating mga search, rescue, and retrieval teams, no, magmula sa lokal na pamahalaan, ganun din dun sa mga nag-augment po ng mga national government agencies.
1: Opo. Yung pong bilang naman ng ating mga kababayan na kailangang lumikas at magtungo sa mga evacuation center, update lamang po sa aspetong yan, sir.
10: Sir Alan, doon naman sa mga displaced families na mga kababayan natin, ano, yung nandoon ngayon sa loob po ng evacuation centers, ito po ay umaabot sa 5,000-5,500 mga pamilya po ang inilikas po, ano, nandoon ngayon sa evacuation center. Umaabot po ito na mahigit 20,000 na mga kababayan natin ang nasa loob po ng 162 na evacuation na centers. Habang meron din po mga lumikas po, ano, na wala sa evacuation centers sa loob, these are those that are outside evacuation centers, umabot po ito ng 5,000 mga pamilya o katumbas po ng 40,000 na mga kababayan natin.
1: When you mentioned, sir, na outside evacuation centers, lumikas pero maaring nanuluyan muna sa bahay ng kanilang mga kamag-anak, kaibigan, ganun po ba yon, sir?
10: Tama po, Sir Alan. Ano? Sila yung mga lumigas dun sa kanilang lugar pero wala po sa loob ng evacuation centers. And then Sir Alan, iba pa po ito doon sa mga nag-preemptive evacuation. Ano?
1: Mm-hmm.
10: Ito yung mga bago pa man na nalasa yung pangapag-ulan, pagbaha ay lumigas na. Doon naman sa preemptive evacuation, Sir Alan,
1: opo,
10: umabot yun ng mahigit 939 families yung mga lumikas po, no, mga preemptive evacuation na meron sa datos natin.
1: Opo. And yung mga relief supplies naman, food packs, hygiene kits, tubig at iba pa. Ang mga ito naman po ay prepositioned in various parts of the country, sir.
10: Tama, Sir Alan. Naka-preposition na ito, ano, doon sa iba't ibang lugar, no, magkakasama. Siyempre, for the national government agencies, OCD, DSWD, DOH, at iba-iba pa pong ahensya, no, ay naka-preposition na ito strategically doon sa iba't ibang lugar. Siyempre po, yung ating pong mga lokal na pamahalaan ay may sarili din pong mga preposition po, no, ng mga food, non-food items,
1: okay,
10: doon sa kanilang lugar. Kaya yun po ang ginagamit para doon sa mga evacuation centers natin.
1: Yes, sir. Meron po bang mga reports, halimbawa, na yung mga pangunahing kalye ay hanggang ngayon maaring hindi pa madaanan, maaring nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides? Update lamang po sa aspetong yan, Sir Junie.
10: Sir Alan, doon sa mga kalsada, no, dito yung sa as of last night, no,
1: opo,
10: na meron pang 12 hindi pa pumadaanan ng mga kalsada, no, at merong 3 tulay. Pero ito po, no, tuloy-tuloy naman yung pagkukumpuni po, no, nung debris clearing and civil works cluster. So we'll see po today, no, kung magbabago ito at kung ilan na lang out of these 12 roads and 3 bridges ang hindi pa rin madaanan sa ngayong araw na ito. Doon naman po sa linya ng komunikasyon, Sir Alan, no, meron lang isang area na ulat po, no, na walang communication services, no. And then meron pong 10 lugar na naiulat din po na wala, na interrupt po yung power supply sa kanila.
1: Ayun. But of course, ang mga in charge sa mga power grids ay nandyan at tumutugon kaagad sa pangangailangan ito, sir. Ano po?
10: Tama po, yung cluster po nito, ano, yung grupo ng mga ahensya na kasama dito. Of course, syempre yung DOE, no. Opo, and then ganun din yung NEA, no. Sila po, no, ay nanguna dito sa mga monitor po, no, and oversee at kung anong kailangan po nung mga local natin na mga electric cooperatives, no. And then ganun din dun sa DICT naman po sa pangunguna nila, yung sa emergency telecommunications cluster naman po para sa linya ng komunikasyon.
1: Ayun. At sa ngayon po ba, mayroon pa rin mga nakakarating na report sa inyong tanggapan na may mga areas na inuulan pa rin from time to time o biglang nagkakaroon ng malakas na pagbuhos ng ulan, sir?
10: Hanggang sa kagabi, Sir Alan, no, mayroon mga areas pa rin na mga may mapag-ulan, kaya pinag-iingat pa rin po natin yung mga kababayan natin, ano, na alamin talaga itong mga abiso at impormasyon tungkol sa mga pag-ulan, dahil bukod po siyempre doon sa nadagdaang bagyo nga po ay mayroong habagat, no, at saka okay, mayroon pa pong mga localized thunderstorms na nagpapalakas din or nagpapaulan din po, ano. So maraming lugar ang mga ilang araw na po, no, na inuulan. So ang mga pag-ulan po ng kahit yellow warning, no, ay maaaring magpabaha po at saka magpaguho ng lupa, no, dahil saturated ng lupa.
1: Opo. Well, Sir Junie, mensahe po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig sa mga oras na ito. Please go ahead, sir.
10: Maraming salamat, Sir Alan. Unang-una po, no, ang direktiba ng Pangulo ay ang pagtugon po, no, sa pangangailangan natin mga kababayan na maagap, akma at saka maayos. Kaya sa amin naman po, no, sa Office of Civil Defense, yan din po ang direktiba ng aming Undersecretary Harold Cabreros po, no, sa lahat ng OCD Regional Offices at Central Office, ganun din dun sa mga DRRM Councils, no, dahil ang utos naman po, syempre, mula sa amin sa kay Secretary Teodoro sa NDRRMC ay dapat po tugunan itong mga pangangailangan ito. Sa atin naman po mga kababayan, rest assured po, no, lahat ng ahensya ng pamahalaan at kasama na rin po yung mga pribadong sektor at lokal na pamahalaan ay tuloy-tuloy naman po sa pagtugon po, no, sa inyong mga pangangailangan at patuloy po tayong mag-ingat dahil dito sa mga bantang panganib na meron tayo.
1: Yes, sir. Sir Junie, salamat po na marami sa mga impormasyon, paalala mula sa Office of Civil Defense, sir.
10: Maraming salamat, Sir Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Office of Civil Defense Spokesperson, si Sir Juni Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 42 minutes po makalipas ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa DBM, Department of Budget and Management. Ang ating makakausap ay ang functional group head ng Organization and Systems Improvement Group ng DBM, si Assistant Secretary Gerald Handa. Pag-uusapan natin yung 2024 performance-based bonus ng mga government employees. Yan po'y sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo, ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DBM, Department of Budget and Management. Ang ating makakausap, ang Functional Group Head ng Organization and Systems Improvement Group, Assistant Secretary Gerald Handa. ASEC Gerald, sir, magandang umaga po.
17: Magandang umaga po, Sir Alan, at sa inyo po mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Nako, eto po ha, yung mga government employees last week natanggap na yung balita na pwede nang ipagkaloob itong tinatawag na performance-based bonus para sa taong 2024. Ayan, okay. Siyempre, yung mga government employees, alam nila, pero yung mga nasa private sector ay maaaring hindi nila lubusang nauunawaan. Ano? ASEC Gerald, sir, pag sinabi hong performance-based bonus, ano po ba ito? At kumbaga, anong pinakalayunin ito, ASEC Gerald, sir?
17: Magandang umaga po muli, Sir Alan. So, ito pong performance-based bonus o PBB po ay tinatawag natin isang top-up incentive na ipinagkakaloob po sa mga kwalipikadong kawanin ng mga ating pamahalaan, national government po at pati ang ating mga local government units po mula pa noong 2013 batay sa pagkamit ng kanyang mga iba't ibang targets o deliverables. So, dapat po yung isang ahensya ay magkamit ng kanyang mga targets and deliverables batay po sa criteria na nakapaloob doon sa ating Memorandum Circular Number 2026-1, at kapag po nakakuha sila ng at least 70 points po ay magiging eligible na po ang iyong ahensya para po sa 2024 PBB. So meron po para po sa ating mga national government agencies.
1: Opo.
17: May nakapaloob po tayong pondo sa ating pong 2026 General Appropriations Act para po dito at inaasahan po na ito ay maproseso ngayong taon po.
1: Ayun. Okay, Asik Gerald, nabanggit mo, of course, kinakailangang ma-meet nitong mga government agencies na ito ang ilang mga pamantayan. Ano po? Ano-ano po itong mga pangunahing pamantayan na ito para mag-qualify sa pagtanggap ng PBB? At this is for the year 2024, Asik, ano? Please.
17: Tama po kayo, Sir Alan. So, nakapalob po sa EO61 Technical Working Group Memorandum Circular Number 2026-1 na ang isang ahensya o isang national government agency po ay dapat magkamit ng 70 points para maging eligible sa 2024 PBB mula po sa apat na criteria o kondisyon. Mm-hmm. Ito po yung una, performance results, pangalawa po, process results, pangatlo, financial results, at saka ikaapat po yung citizen or client satisfaction results. Yung pong performance results ay yung pag-attain po ng mga applicable performance targets na nakapaloob sa 2024 General Appropriations Act, at ito po ay batay doon sa mga key outcome and output indicators. So, ito po ay may mga assessment na ginawa ang DBM at nakapaloob po ito sa agency performance review. Ang ikalawa po ay process results. Ito naman po ay yung pag-improve o pagpapadali ng pagtatransact po ng ating mga kliyente sa pamahalaan bilang resulta po ng kanilang streamlining efforts, pagpapasimple po ng proseso, at pati na rin po digitalization. Yung process results naman po ay i-validate ng ating anti-red tape authority. Yung ikatlo po ay yung financial results o yung aktual na paggamit po ng budget ng isang ahensya sa pag-implement ng kanyang mga programa. So dito po ay tinitingnan yung kung paano po ni-utilize cash resources para sa mga programa at iba't ibang proyekto ng pamahalaan. At ito po ay naka-reflect naman doon sa tinatawag natin sa DBM, the Disbursement Budget Utilization Rate. So DBM po ang mag-a-assess kung kwalipikado po in terms of financial result ang isang ahensya. At ang ikaapat po ay yung pag-satisfy ng mga ahensya sa expectation ng publiko sa kalidad ng serbisyo ng kanilang ahensya. Ito naman po ay batay sa report na sinasabit po ng hotline 888 ng ating pamahalaan at ang contact center ng bayan ng Civil Service Commission. So batay po dito, makikita natin kung satisfied ang publiko sa serbisyo na ikinaloob o na dineliver po ng ating mga ahensya. So kailangan po hindi bababa sa 70 points ang ating pong isang ahensya para maging kwalipikado po sa paggrant ng FY 2024 PBB. So kung naging qualified na po siya sa 2024 PBB po, meron pong matrix na nakapaloob po doon sa ating memorandum circular kung gaano po ka taas yung makukuhang PBB o performance-based bonus. So kung naka 100 points po siya, at least 65% po ng kanyang salary noong 2024, ang iyon po yung magiging bonus niya. At depende po doon sa rate. So kung mas mataas po sa 70 points, mas mataas po yung PBB incentive na makukuha niya po.
1: Ayun. Okay. And of course, gaya ng binanggit niyo, Asik Gerald, matinding pagsusuri pala at itong isasagawa dito sa mga kategoryang ito. At ang tanong, of course, ng mga kababayan natin, lalo na yung mga government agencies, ano, sa pagkakataong ito, kailan po inaasahang may papamahagi ito para sa mga qualified government employees? Itong 2024 performance-based bonus, Asik Gerald, sir.
17: Bate po sa nasabi ko kanina, Sir Alan, ngayong taon po tinatarget natin na maproseso at maibigay po ang ating pong 2024 PBB sa mga qualified government employees. Kaya po aming nire-request sa mga ahensya na sundin po yung timeline ng pag-submit ng mga necessary supporting documents and saka po mga iba't iba pa pong reports para po sa DBM at saka po sa mga validating agency, kasi po meron lamang po 20 calendar days ang ating mga ahensya para sa pag-prepare po nitong mga documents and reports. Then after that, bibigyan po natin ng 60 days yung validating agency. So after the validating agency po ay ma-assess kung sino na po yung mga qualified at hindi, pagsasabit po sila ng report sa Executive Order 61 Technical Working Group. And after po nito, mag-i-issue po ng final eligibility assessment. And hopefully, after that assessment, ay makikita na po kung eligible o hindi ang isang ahensya. Then bibigyan pa rin po ang isang ahensya ng 20 calendar days para naman po ma-prepare yung mga listahan ng mga empleyadong qualified for 2024 PBB. So suma total, Sir Alan, inaasahan po namin ng mga Oktubre o Nobyembre ngayong taong ito ay makakabayad na po o magsisimula na po tayo magbayad sa mga qualified government employees para po sa 2024 PBB. So amin pong nire-request na mag-submit kaagad ng mga necessary reports para po maproseso kaagad ito, Sir Alan.
1: Ayun, okay. Nako, in closing, Asik Gerald, sir, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
17: Maraming pong salamat sa Sir Alan sa pag-imbita at aasahan po ninyo na ipoproseso kaagad ng EO61TWG at ng Department of Budget and Management yung mga reports na isasabit sa amin kaagad para po ngayong taon ay makapagbigay po kayo, makapagbigay po ang ating pamahalaan ng nararapat na PBB para po sa ating mga qualified government employees. Makakatulong po ito sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you, Asik. And good morning, sir, mga kaibigan. Ang functional group head ng Organization and Systems Improvement Group ng Department of Budget and Management, Assistant Secretary Gerald Handa.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time na kami, mga kaibigan. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong umagang ito ng Monday, July 13, 2026. Ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mark Bukiron, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon
6: sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 73